Magda, magda, umaga. Raul Virtudoso po, yung ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Umaga po tayo ngayon, ha? At syempre, yung ating mga balita, ang dami nangyari kahapon, no? Yung mga dyan sa impeachment. Mamaya po, ipagpapatuloy yung impeachment, kaya tumutok lang kayo sa ating Radyo Bandido TV dahil yung pong tuloy-tuloy yung ating coverage. Kahapon eh maraming ano, sa simula pa lang, 'di ba? Nagka-delay-delay ng kaunti, bahagya kasi dun si Senator Robin Padilla ay siyempre nauna siya nagsalita eh. Ang kanyang issue walang kinalaman sa impeachment. Tungkol dun sa kanyang ano, tungkol dun sa kanyang obstruction of justice na sinabi ng ombudsman, inisnab niya yung pagbibigay ng ano ng counter affidavit niya. Sabi niya meron daw, hawak-hawak daw niya yung original. Ayun, nasa kanya. Baka hindi niya nais kasi hawak pa rin niya yung original.

0: Yung impeachment. Okay, so tuloy-tuloy tayo dito sa ating mga balita at may report muna. Ito si Jojo Sikat. Yung dalawa arestado sa sinagawang bypass operation sa Las Piñas. 93 million ba to? Halaga ng shabu na kumpiska o 93 pesos lang. Alamin natin yung report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Naaresto na Las Piñas City Police Station Drug Enforcement Unit ang dalawang suspect sa ikinasang drug bypass operation pasado alas 6:18 kagabi sa Datet sa Barangay Manuyo 2, Las Piñas City. Hindi na nakapalagad dalawang suspect na nakilalang sina alias Lloyd, 30 years old, at John Lloyd, 21 years old, nang iabot ang droga sa pulisa na nagpanggap na buyer. Na kumpiska ng mga operatiba ang 13.7 grams na shabu na may market value na 93,160 pesos, habang na-recover naman ang mga ginamit na bypass money sa operasyon. Naharap naman ang dalawang suspect sa kaso paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco ang mga operatiba ng Las Piñas City Police Station sa matagumpay na pag-aresto sa dalawang suspect. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, balik tayo. Yara report ni Jojo Sikat. Ayun, pagkatapos niyan, tuloy-tuloy yung mga oral arguments nila tungkol po naman dito sa kahilingan ng prosecution na masabina yung mga bank records, yung AMLOC records, at itong BIR, mga tax records, itong si Vice President Sara Duterte. At syempre, kumukontra naman dyan yung depensa. Kaya yung ilang senador, nagtanong din ang nagtanong. Yan, pero maganda yung mga paliwanag nitong si Congressman Shell Jokno. At itong si Attorney Michael Poa, okay din yung kanyang mga argumento. Kaya lang sa huli, anong nangyari, nagdesisyon ang impeachment court, presiding justice o presiding officer na payagan isabpina. Pero may mga kondisyon, may mga ilan lang, hindi naman lahat-lahat. At katulad niyan, yung mga bank records, hindi po kasali yung mga foreign currency. Ay, mga foreign currency, hindi isinali dun sa subpoena. Marami rin mga iba na hindi na sinali sa subpoena. Kaya siguro, yung mga prosecutor natuwa na rin dahil marami silang na ipasubpoena ng mga bank records na itong mag-asawang si Vice President Sara Duterte at ito si Attorney Manasses Carpio. Ayan po ang mga nangyayari kahapon. At mamaya, tutuloy yan. Ang harap naman mamaya, itong si NBI Director Melvin Matibag. At in-expect yan na ito. Talagang dito raw makikita na kung ano. Patitibayin niya yung mga akusasyon. Laban dito kay Vice President Sara Duterte tungkol po dito sa impeachment case na kinakaharap niya. At ito nga, launa na yung mga naunang witness galing pa rin sa NBI, at ito si Director Melvin Matibag, siya na ang magpapatibay nitong mga binigyang diin noon. Pero nagtataka ako, ito si NBI Director Melvin Matibag, kailan lang ito kailan lang siya na-appoint na director ng NBI? Merong di ba, ang dating director dyan, nung sinimulang imbestigahan yung akusasyon o yung banta, sinasabing banta nitong si Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr., kanyang First Lady Liza Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez, ang director nung panahon na yon, etong si dating director Santiago, di ba? Abogado yun naging judge din. Matagal din naging judge. Katapos niya maging judge, Napunta naman

0: siya dito sa ano, sa NBI, na appoint siya ng director ng NBI. Sila yung nag-imbestiga eh. Bakit kaya hindi siya yung ginawang witness? Kasi ang huling witness na itong si ano eh, si Director Matibag. Ha? Bakit kaya itong si dating NBI Director Santiago ay hindi sinali itong prosecution? Kung tutuusin, siyang mas maraming alam. Diba, mas alam niya kasi sila yung unang nag-imbestiga. Pero anyway, yan po ang desisyon nitong prosecution, ha, kung ano man yung kanilang dahilan diyan, bakit ganon, eh makita natin yan sa resulta ng impeachment trial. So kahapon nga itong mga dinesisyonan yung bank records ay pinasampinara rin, pinayagan na. Tapos yung sa AMLAC, pinayagan din. At yung BIR records, pinayagan din. Pero di po sa impeachment court na yan kahapon, yung mga foreign currency deposit nito si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa, nito si Attorney Manz Carpio, ay pati yung ano, 19 na mga negosyo at partnership, ayan po yung ano, ha? Hindi po pinayagan na isali doon sa subpoena. At sabi po nito si Presiding Officer Francis Escudero na ito raw ay yung mga foreign deposit ay dapat laging confidential yan. Ha? Yan ay pwede lang buksan kung yung may-ari ng account papayag na yan ay mabuksan. Pero kung hindi, kung tatanggi sila, hindi pwede. Kaya hindi sinalis sa subpoena. Sabi nito si Escudero, insofar as the request covers foreign currency deposits of the respondent, her spouse, separately or jointly, as well as the corporation, it is denied. Such accounts shall be excluded unless and until the written consent of the respective depositors is produced. Ayan. Kung merong mga pagpayag, itong mag-asawa, pwede. Pero dahil walang written na pagpayag, eh hindi pinayagan itong si Escudero na maisampina rin yan. Ha? Kailangan daw yung malinaw yung legal line regarding dyan sa foreign currency deposits. Foreign currency deposits are governed by Republic Act number 6426, Section 8. Nagsasabi na kinikilala dyan ng kaisa-isang exception to confidentiality. Itong kailangan may written permission ng depositor. Iyon, ha? Report si Jong Manlapas, itong Quezon City LGU, mapila sa publiko, wakasan ng stigma at diskriminasyon sa mga estudyante na PWD. Alamin natin report na, Jong.
1: Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang isang forum sa inklusibong edukasyon kasabay ng pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week. Dumalo sa pagtitipo ng mga school principal, school coordinator, district supervisor, mga kinatawan ng school division office ng Quezon City at iba't ibang samahan ng person with disabilities o PWD upang talakayin ang mga hakbang para maging mas inklusibo ang mga paaralan para sa lahat ng mag-aaral. Ayon kay Mayor Belmonte, naniniwala ang lokal na pamahalaan na walang dapat maiwan sa pag-unlad, lalo na sa larangan ng edukasyon na isang pangunahing karapatan ng bawat mamamayang, may kapansanan man o wala. Inamon din ng alkalde ang lahat ng stakeholder na makiisa sa pagsugpo sa stigma at diskriminasyon na nagiging hadlang sa pag-aaral ng ilang kabataan na may kapansanan. Binigyan din niya na hindi dapat maging balakid ang anumang uri ng disabilidad sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon. Sa kanyang mensahe, ipinaalala ni Mayor Belmonte na ang stigma ng diskriminasyon ay dapat nang wakasan upang matiyak na pantay ang pagkakataon ng lahat na matuto at umunlad. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Okay, eto po, ngayon pong araw na ito, nagsimula na itong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Medyo malaki-laki ito, ha? Malaki-laki itong naging presyuhan na yan. Double digit na naman yung pagtaas ng presyo, lalo sa diesel at kerosene. Sa diesel, mahigit 10 piso na dagdag. Sa diesel naman, mahigit 11 pesos sa kerosene. At sa gasolina, mahigit 3 piso. Yan. Kaya alam nyo, ito ay first day pa lang ito ngayon. Ha? First ng pagtataas, pagkatapos nitong sumiklab muli, yung away ng Iran at ng US. Kaya ine-expect pa na lalo pang tataas yan. Ha? Ito pong presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya kaninang umaga, ha, nakita ko ang haba ng pila dyan sa ilang mga gas stations. Ha, kasi talagang humahabol. Humahabol bago magtaas ng presyo. Lalo na yung mga gumagamit ng diesel. Ba, malaki-laki niya. Magpakarga ka ng 10 litro, mahigit na 100 piso na, di ba? Sabi nga nung iba, masakit sa ulo na naman daw ito. At dagdag sa gasolina, dagdag sa diesel, sa kerosene, hindi lang sa ulo masakit yan, pati sa bulsa, siyempre. Ito po, yung gasolina, 3 pesos and 65 centavos per liter ang dadagdag. Yung diesel, 10 pesos and 68 centavos per liter. Kerosene, 11 centavos and 77 centavos per liter. Yan po yung mga nadagdag na presyo. Ito ang problema ngayon dyan. Ha? Kasi, alam nyo itong mga Houthis. Yan. Isa po ito sa mga grupo na sinusuportahan ng Iran. Ito yung nagdeklara na rin ng naval blockade dyan sa Saudi Arabia. Kaya ngayon, mas ine-expect pa na lalong mababawasan ang supply ng krudo sa buong mundo. Yan. So ito, dagdag pa ito dahil dati dyan lang sa Strait of Hormuz, di ba? At yung iba may nakakalabas pa. Ngayon, itong Houthis, pati itong mga biyahe na galing ng Saudi Arabia, binantaan na rin nila. Ha? Ito yung doon sa Yemen. Ito'y sinusuportahan ng Iran, yung grupong Houthis. At sabi po nila, ay magpapatupad sila ng naval blockade sa Saudi Arabia. Ito pong hakbang na yan ng Houthis ay inaasahan na magkakaroon ng panibagong panibagong front na naman dito sa gera ng US. Diyan sa Iran, lumalawak. Na, yung bantay lumalawak. Palitan sila ng palitan, Iran, saka US ng mga missile. At ang masakit dyan, yung mga kalapit na bansa ng Iran dyan sa Middle East, yun ang tinatarget kasi may mga US bases dyan, may mga US facilities. Yun ang kanilang tinatarget ngayon. So, dahil po dito sa hakbang ng Houthis, itong grupong Houthis na yan sa Yemen, ay ine-expect ako na lalo pang tataas ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya itong 10 piso na yan, wag naman sana ay madagdaga naman next week. Dahil ngayon natin makikita yan sa mga trading dito po sa international market. Kaya ang ating gobyerno naman sa ngayon, marami pong mga ginagawa at ngayon pinag-aaralan na rin, ng Department of Labor and Employment yung tinatawag na work from home. Yan, ha? So, ang sabi po ng DOLE, yan daw work from home arrangement na yan, nasa mga employer na yan. Kasi pinag-aaralan natin, babalik ba yan, ha? Itong work from home arrangement dun sa ilang industriya, dahil nga dito, tumaas na naman ang presyo ng fuel. Marami ngayon, marami nadagdag dun sa mga commuter, mga nagko-commute ngayon, ha? Dami nadagdag. Kasi yung ibang dati, gumagamit ng motorsiklo o ng sasakyan, nag-commute na lang, sumasakay na ng MRT, LRT, tsaka itong mga public transport. Ngayon naman, yung work from home, sabi ng DOLE, nasa kamay na ng mga employer yung pagbabalik ng work from home arrangement dun sa ilang industriya dahil nga dito sa tumaas na naman ang presyo ng fuel. May report si Jojo Sikat, itong si Senator Amy Marcos, tutol daw sa pagsampi na sa tank o sa tax at bank record, itong si Vice President Sara Duterte, kung sasaklawin lahat ng naging posisyon niya sa gobyerno. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
2: Inihayag ni Senator Judge Amy Marcos ang kanyang pagtutol sa pag-issue ng mga subpoena para sa bank, BIR at anti-money laundering council records na sumasaklaw pa sa mga panahon wala sa kasalukuyang termino ni Vice Presidente Sara Duterte. Binigyan din ni Senator Judge Marcos ng impeachment court ay may kapangyarihan lamang na litisin ang umano'y paglabag na nagawa sa kasalukuyang termino ng isang opisyal alisunod sa malinaw na itinakdang alituntunin ng Korte Suprema. Ayon kay Marcos, malinaw na ang final na desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives na ang mga paraang sa isang kaso ng impeachment ay dapat tumutukoy lamang sa mga kilos na may kaugnay sa kasalukuyang terminong pinaglilingkuran ng isang opisyal. Ipinunto pa ng senadora na nagsimula ang termino ng Vice Presidente noong June 30, 2022. Ang mga sinasabing ginawa bago ang petsang ito ay hindi maaaring maging paksa ng impeachment laban sa kanya bilang Vice Presidente. Aniya, anumang aligasyon ng hindi may paliwanag na yaman na umano'y naipon bago ang Hunyo 30, 2022 ay wala sa saklaw ng paglilitis sa impeachment. Iginit ni Senadora Amy na kung may usapin tungkol sa mga naipong ari-arian bago ang kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente, ang nararapat na forum para rito ay ang regular na hukuman at hindi ang impeachment court. Nilinaw ni Senator Jess Marcos na hindi siya tutol sa pagkuha ng bank at BIR records kung ang mga ito ay mahigpit na limitado lamang sa kasalukuyang termino ng Vice Presidente simula Hunyo 30, 2022. Aniya, ang Bank Secrecy Law ay nagpapahintulot sa pagkuha ng mga record na ito sa impeachment proceedings, ngunit tanging sa loob lamang ng panahon na saklaw ng kasalukuyang termino ni VP Sara. Dagdag pa ng senadora, ang BIR records ay maaari lamang ilabas sa pahintulot ng Pangulo sa ilalim ng National Internal Revenue Court at dapat ding limitado sa kasalukuyang termino. Naninindigan si Senator Judge Amy sa kanyang pagtutol sa paghingi ng mga datos mula sa anti-money laundering court seal. Ipinaalala niya ng impeachment court ay hindi exempted sa mahigpit na confidentiality requirements ng Anti-Money Laundering Act, lalo na matapos itong amihenda ng Republic Act number 11521. Nagbabala si Marcos ng pagdinig sa mga aligasyon na wala sa saklaw ng kasalukuyang termino ng Vice Presidente ay paglabag sa itinakdang jurisdiction ng impeachment court at pag-agaw sa kapangyarihang nakalaan sa judikatura. Aniya, ang hinihingi supwena ng prosecution ay labis ang saklaw at tahasang taliwa sa malinaw ng mga lindutunin ng Korte Suprema, kaya ang pag-uproba sa mga ito ay maituturing na labis na pang-abuso sa pagpapasya. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ, Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yun, ha? Pero alam nyo, kailangan kasi yun eh. Ha? Sinabi ng prosecutor kahapon, ang sabi nila, kailangan daw yan para meron silang ano, basihan kung sa, ano ang kanyang kayamanan nung simula, ha? At paano lumaki yan? Kailangan eh makita yung parang meron silang basehan kung saan yan, di ba? Yun ang paliwanag. Eh inaprobahan naman niya ng ano ng presiding justice. Inaprobahan niyan kaya nandoon na. Sinasampihan naman saka nangyari na yan eh. Noong panahon ng impeachment nitong si dating Chief Justice Renato Corona. Doon sa impeachment niya na yan, ganun din. Ha? Nasabi na rin at nabuksan yung kanya mga bank records, pati nga yung kanya mga ano eh, foreign currency account kasali. Ha? Nandun din eh. Sabagay, pumayag yung ano, si Corona nung panahon na yon. Ha? Kaya nakita yung mga hindi nakadeklara na mga dollar account doon sa kanyang salin, hindi deklarado. Doon siya sumabit eh, doon sa salin, di ba? Ngayon, yun din sa ano, sa BIR, ganun din. Ang sinabpina ng Senado nung panahon ng Corona impeachment trial, ang BIR. Ngayon, ang BIR naman, dahil nga ito, para yan mabuksan, ay kailangan ng pahintulot ng presidente. Sumulat siya, ha? Itong ang BIR commissioner nun eh, si Attorney Kim Henares. Yung panahon na yun, panahon ni ano yun eh, ni Pinoy, ni President Noynoy Aquino. Sumulat siya ngayon sa Malacanang at humingi ng permiso at inaprubahan naman. Kaya nabuksan yung mga tax record nitong si dating Chief Justice Renato Corona. So yun po yung mga pinagbataya naman dito sa naging desisyon ng impeachment ngayon sa pamunguna nitong si Senator Francis Escudero bilang presiding officer. Ayun po, ha? Okay, babalik tayo. Magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 30 minutes, makalipas ang alas 8.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido. Bandido!
5: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, balik tayo po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Tuloy tayo at ito yung mga report pa rin tayo, no? Dito po sa report ng Ombudsman, itong si Assistant Ombudsman Mico Clavano, sinabi niya na lumilitaw daw doon sa kanilang investigasyon na itong si dating Speaker Martin Romualdez ay central figure dito sa scheme na naglalayo doon sa mga diversion ng mga public funds na dapat igagamitin sa flood control projects. Yan. So, ibig sabihin, ha, kasama siya dun sa ano, parang mastermind ang dating nito. Ha? Kaya po sabi ng ombudsman, in-announce nila na nakatakda rin sila mag-file ng preliminary investigation for plunder at violation of Anti-Money Laundering Act. Ha, ito po mga reklamo na yan, laban dito kaya dating Speaker Martin Romualdez ay resulta raw ito nung ginawa nilang fact-finding probe doon sa kanyang sinasabing involvement dito sa flood control anomalies. Yan. At kahapon may report din itong ombudsman na ito raw si dating Speaker Martin Romualdez ay nagtangkang lumabas ng bansa. Ha? Nagtangka pa raw itong lumabas ng bansa sa kabila ng merong preventive hold departure order na inutos ng korte laban sa kanya. Itong precautionary hold departure order na inisyo po ng Sandigan Bayan. Na sabi ng ombudsman, nakatanggap daw sila ng credible intelligence report na itong si dating Speaker Martin Romualdez ay hindi tumitigil sa pagtatangka na makalabas ng bansa. Yan, parang gustong-gustong makatakas. Parang gustong ganun ang gustong palabasin. So, ang ombudsman at lahat ng relevant agencies ay dapat daw tiyakin na hindi makalabas ng bansa itong si dating Speaker Martin Romualdez. Sabi pa niya magpa-file na rin sila ng dalawang separate complaint for preliminary investigation laban dito kay Romualdez. Ayan. Meron po report si Joe Manlapas. Itong kampo naman, itong si dating Speaker Martin Romualdez, wala naman daw plano umalis ng bansa at haharap sa ombudsman kapag naisilbi yung reklamo. Alamin natin report mula kay Joe Manlapas. Joe?
1: Itinanggi ng kampo ni dating Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez ang mga aligasyong umiiwas ito sa legal na proseso. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza, wala umanong planong umalis ng bansa si Romualdez at haharap ito sa Office of the Ombudsman sa oras na formal nang maihatid sa kanyang reklamo. Sinabi ni Atienza na nanatiling na sa Pilipinas ang dating Speaker at handang sagutin ang mga paratang sa tamang panahon. Binigyan din niya na nasa yugto pa lamang ng preliminary investigation ng kaso at wala pang natutukoy na pananagutan laban kay Romualdez. Ayon pa sa kanya, wala pang kasong kriminal na naisasampa sa Sandigan Bayan at hindi pa rin natatanggap ng kanilang kampo ang kopya ng reklamo. Anya, agad silang magsusumiti ng sagot sa sandaling maipadala ito sa kanila. Iginit din ni Atienza na ang batas ay dapat nakabatay sa bigat ng ebidensya at hindi sa mga paratang na inilalabas sa publiko. Dagdag pa niya na natiling kumpiyansa si Romualdez na mapapawalang sala siya kapag nasuri ng patas ang mga katotohanan at mga ebidensyang iharap sa tamang legal na proseso. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayun, ito pong mga reklamo na yan, may kinalaman dito sa sinasabing pagkakasangkot itong si dating Speaker Martin Romualdez dito sa flood control projects. Ito'y plunder. Kasong plunder po ito. Ha? Ito'y sa ilalim naman, Republic Act 7080. Ito yung violation of the Anti-Money Laundering Act. Ayun. Sabi nitong si Deputy Ombudsman Mico Clavano na yung daw reklamo na yan ay nakaangkla dito sa sworn statement nung walo na dating security personnel nitong si dating Congressman Saldico. So itong mga witness na yan ay nagbigay daw ng kanila mga testimonya, first hand account. Ibig sabihin sila mismo nakaalam nung sinasabing direct money deliveries from Saldico to Romualdez. And ang sabi nitong si Assistant Ombudsman na Clavano, sabi pa niya doon sa kwento nitong sa affidavit nitong mga witness na ito, ayun sinasabing direct money deliveries from Cotter Romualdez, ayan po yung mga talagang nakita raw nila. Yan daw mga account na yan ay supported by independent financial paper trail na nagpapakita na yung mga pondo na yan na sinasabing diniliver dito kay mula kay Saldico ay nilinis sa pamagitan ng bangko. Bank transfers ang ginamit. So, yung money exchanges, yung mga shell companies na iniugnay dyan kay Romualdez, yun daw ang nagamit para sa money laundering. Yung money laundering po, ginagawa yan para, ibig sabihin, yung mga perang galing sa illegal, paraanin nila sa iba't ibang mga channels para pagkuha nila uli, lilitaw na yan legal na pera na. Parang legal na, hindi na galing sa nakaw. Kaya tawag dyan money laundering. Nilalaban yung mga pera para malinis paglabas. Yun. So yung mga pera daw na yan ay nagamit ngayon sa pagbili ng mga luxury properties, fund investments, at manipulate evidence. Yan ang sabi nito si Clavano. At sabi pa niya na itong reklamo for preliminary investigation ay hindi naman to conviction. Hindi naman sinasabing guilty na siya. Ha? O kaya ito ay formal charge before a court. Yan eh sa kanila lang at sila ay nag-iimbestiga. Pwede pa silang kumbaga masumagot at syempre yung presumption, ha? Yung presumption of innocence ay nandoon pa rin. Hanggang kahit nililitis na sa korte, di ba? Na-retain nila yung presumption of innocence. Hanggat hindi sila nakokondict, kahit hindi sila napatutunayan na guilty beyond reasonable doubt. So, yun pa rin yun. So, sabi nito si Clavano, dun daw sa kanilang, dyan sa ombudsman, yung determination na yung mga ebidensya na nakalap nila ay sapat na para magsagawa ng formal inquiry kung yan ba kung yung kaso na yan isasampa sa korte o hindi. Ngayon daw lahat binibigyan nila ng opportunity na makasagot. Kaya kanina dun sa sinasabi sa report nitong si Joe Manlapas ay ano yan? Ha? Handa nilang sagutin yan. Handa nilang harapin. Yan. Ha? Pero yun nga, sabi rin ng ombudsman, Teros Romualdez, walang tigil. Ha? Hindi ayaw tantanan. Talaga nagsisika pa rin na makalabas ng bansa. Ha? Yan ang sinasabi niya. Yun. No? Merong report si Jojo Sikat. Ito raw si Senator Robin Padilla, nagpayag ng mariing pagtutol sa pasya ng impeachment court sa pagpabor sa pagsampina sa bank stock record nito si Vice President Sara Duterte. Alamin natin yung report. Ha, Jojo?
2: Nagpahayag na formal na pagtutol si Senator Judge Robin Padilla laban sa pasya ng impeachment court na buksan ang financial record ni Vice President Sara Duterte at iginit ang karapatan sa equal protection sa ilalim ng konstitusyon. Binanggit ni Padilla ang Bill of Rights ng konstitusyon na aniya ang mahigpit na pamantay pinatutupad sa Vice President ay dapat ipatupad din ng patay sa lahat ng impeachable officials anuman ang kanilang pangalan o posisyon. Ipinunto rin ni Senator Judge Padilla si umaong Senadora Miriam Defensor Santiago at ipinaalala sa korte na technical field ang constitutional analysis na nangangailangan ng mahigpit na due process. Nagbabala din ang senador ng hindi pantay na pagpapatupad ng mga patakaran ay magpapadala ng maling mensahe sa publiko.
8: Si kung ganito na parang meron tayong tinititigan sa tinitingnan, hindi maganda ito para sa taong bayan.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun, parang isali niya nila, no? Senator Aimee Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, pati Senator Pia Caritano, ay iisa yung ano, iisa yung tema nung kanilang mga pagtutol. Okay, ito po si Senator Alan Peter Cayetano. Ay hinihiling po, ginigit dito kaya Public Works and Highway Secretary Vince Dison na huwag magpadala sa pressure. Ha? Tungkol dito sa sinasabing mga ghost project na mga flood control dyan po sa Taguig City. Sabi nito si Dison na mag-uuto siya ng doon sa kanyang district engineer dyan, ang Department of Public Works and Highways, para alamin, ha? Alamin kung ano ba yung mga sinasabing anomalya dyan sa flood control project sa Taguig, ha? Na may iniugnay dito kay Senator Alan Peter Cayetano na kung yan ba yung mga ghost projects o hindi. Sabi nito si Cayetano, na ito raw si Dison, na sinabihan na raw siya ni Dison na three times na siya sinabihan, walang ghost project, ha? Na project, walang ghost project dyan sa Taguig. Kaya sabi nito si Senator Alan Peter Cayetano, ay sana huwag magpadala sa pressure itong si Secretary Vince Dison, ha? At sana magsabi raw ng totoo dahil tatlong beses na raw niyang sinabi, ha? Na binerify na nila at nakita nila walang ghost project sa Taguig. Sinasabi po nito sa Senator Cayetano na walang ghost project daw sa Taguig at mismo si Dison na nagsabi sa kanya niyan 3 times na. Tatlong beses na siyang sinabihan. Ha? Kinumpirma na raw sa kanya nitong si Secretary Dizon na walang ghost project dyan sa Taguig. Pero ngayon, imbestigahan daw yan. Pati NBI mag-iimbestiga. Pero sabi ng DOJ, wala pa naman daw ganyan. Utos na imbestigahan yan. Kaya yan yung sinasabi nila. Pero anyway, ito pong mga ganito, pati itong si Senator Panfilo Lacson, sinasabi na pati yung sinasabing bagman daw nitong si Senator Alan Peter Cayetano dyan sa mga ghost project, kilala na niya, alam na niya ang pangalan. Ha? Ibe-verify lang daw yan. Habang bine-verify nila yan, ha? Para malaman nila kung totoo nga o hindi. Sabi nito si Lacson, ha? Kasi kine-claim itong si Senator Cayetano na doon sa kanyang Facebook live, 'di ba? Lagi namang nag-live si Senator Cayetano na yung net worth na dineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth nitong si Senator Lacson at si Senator Erwin Tulfo ay doble daw. Ha? Pero sabi po itong si Cayetano, nilinaw niya na sinight lang niya yung net worth ni Lacson at Tulfo bilang example dyan po sa impeachment court na pinag-usapan o tinalakay dyan kung papayagan o hindi yung subpoena para dito sa mga bank records at tax records nitong si Vice President Sara Duterte. Inihalimbawa lang daw niya itong SALN nitong si Senator Lacson at Senator Erwin Tulfo na parehong bumabatikos dito kaya Senator Alan Peter Cayetano. Ayun, sabi. Sabi nito si Cayetano, doon daw sa vlog niya, ginamit lang daw niya example itong dalawang senador, na dalawang kasama niyang senador. Ayun, ha? Ayan, at eto po, ha? Doon sa mga naghahanap, nasa na yan 10,000 bawat pamilya or every Filipino family. Yung pinangako nito si Senator Alan Peter Cayetano. Pero po sinagot niya ng Malacanang . Sinagot nitong Malacanang, sabi nito si Yusek Claire Castro, na ang may kasalanan daw niyan kung bakit hindi yan natuloy, mismo si Senator Alan Peter Cayetano. Wala raw siyang ginawa. Yan sinasabi, di ba, ng pandemic. Yan daw 10,000 pesos cash assistance yan para sa bawat pamilyang Pilipino. Kaya raw hindi natuloy yan, dahil mismo itong si Senator Alan Peter Cayetano ang sumablay. Kaya hindi raw totoo na may kasalanan itong si President Ferdinand Marcos Jr. Kasi sinasabi, hinarang daw . Hinarang daw ni PBBM yung proposal. Pero sabi itong si Jose Claire Castro, wala raw ire-reject itong si PBBM kasi hindi naman nag-file ng kahit anong measure itong si Cayetano para dito sa cash assistance na yan na 10,000 per family. Wala raw, kaya walang aaksyonan itong si PBBM. Ayun, sabi itong si Jose Claire Castro, parang ang pangako lang daw yan na jet ski. Hindi naman totoo, hindi mag-jet ski. So yung 10,000 daw per family, hindi rin totoo. Ayun ang sinasabi. Okay, may report si Joe Malapas. Ito si Representative Leila De Lima. Naku, handa raw ang prosecution. At tinitiyak niya yan, handa ang prosecution sakaling questionin sa Court Suprema yung subpoena ruling. Alamin natin report mula kay Joe Malapas. Joe?
1: Iginit ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na handa ang prosecution sakaling questionin ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na payagang magpalabas ng subpoena para sa kanyang financial at tax records. Sa isang press briefing, sinabi ni De Lima na ilang ulit nang nagain ng mga petisyon ng kampo ng Vice Presidente sa Korte Suprema, ngunit wala umanong naipagkaloob na temporary restraining order o TRO. Anya, inaasahan na ng prosecution na mag-aain muli ng legal na hakbang ang depensa at nakahanda silang ipagtanggol ang naging pasya ng impeachment court. Dagdag pa niya, kung umabot man ang usapin sa Korte Suprema ang Office of the Solicitor General, ang kakatawan sa House Prosecution Panel, binigyan din dinidilima na ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court ay direktang nagmumula sa konstitusyon kaya hindi ito dapat pagimasukan hanggat maaari. Gayunman, kinikilala niyang may ibang pananaw na maaring repasuhin ng Korte Suprema ang mga aksyon ng Impeachment Court kung mapapatunayan may grave abuse of discretion. Sa kabila nito, nanindigan ng prosecution na sa oras magsisimula ang impeachment trial, Senate Impeachment Court lamang ang may eksklusibong kapangyarihan na dinggin at resolbihin ang kaso. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, sunod na natin report ni Jojo Sikat. Ito yung si Senator Raffy Tulfo, nababahala na daw sa sakit na maaring maidulot ng mabahong landfill. Ay, yung mga mababahong landfill na yan, alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
2: Sinita ni Senate Committee on Environment and Natural Resources Chairperson Senator Raffy Tulfo ang naging pahiyag ni Department of Health, Environmental and Occupational Health Division Chief Dr. Gabriel Burlongan na wala umanong direktang epekto sa kalusugan ng mamamayan ng mababahong landfill. Sa hearing ng komite, tinanong ni Senator Raffy si Burlongan kung may datos ba ang DOH sa masakit na posibleng makuha ng mga taong nagtatrabaho sa landfill areas kung saan may posibilidad na ma-expose sila sa mga toxic at contaminated chemicals gaya ng mercury. Dito ay personal na inamin ni Burlongan na wala silang routine monitoring at surveillance sa mga ganitong kaso. Inamin din niya na base sa mga local at international na pag-aaral, maaaring ang magdulot ng infectious disease at abnormality sa immune system ang pagkaka-expose sa mga naturang chemical. Tinanong din ni Senator Tulfo kay Burlongan kung paano nito nasabing walang direktang epekto ang kalusugan ng mga tao ang mababahong landfills gayong marami na siyang natatanggap na mga reklamo sa kanyang programa mula sa mga residenteng nakatira malapit sa Babuyan at landfill. Ayon sa senador, ang mga bata senior citizens sa mga lugar na ito ay madalas na nagkakaroon ng sakit tulad ng asthma, bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease at patuloy na humihina ang immune system. Dahil dito, sinabi ni Senator Raffy na tila walang sapat na paghandang ginagawa ang gobyerno ukol sa naturang isyu at minungkay rin niya na pag-aralan ang pagkakaroon ng sapat na gamot sa mga barangay para sa mga nasabing sakit, bagay na sinang-ayunan ni Burlongan. Sinabi ni Burlongan na tama ang punto ni Senator Raffy na ang prolonged exposure sa mga toxic waste gaya ng hydrogen sulfide ay maaaring mag-trigger sa asma at iba pang respiratory diseases na lubang mapanganib sa kasalusugan at narapat lamang ng agarang aksyon. Baka matindi umano masagot ng direkta ni Burlongan ang tanong tungkol sa mga epekto ng landfill collapse, sinabi niya maaari makipag-ugnayan ng DOH sa iba pang ahensya na may kinalaman sa disaster response upang mas mapagandaan ang mga ganitong sitwasyon kabilang physical devastation at mga posibleng chemical at biological effects nito. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ang Estados Unidos po, ito yung Estados Unidos, ang US, kinukundina itong ginawa ng China. Kung matatandaan nyo, kahapon, meron pong tauhan ng Philippine Navy na naka-assign dyan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ha? Na pumutok yung ulo dahil binambo ng sa tawa ng mga China Coast Guard. Kasi merong yung inflatable na rigid hull na inflatable ng China Coast Guard na lumapit doon sa BRP Sierra Madre. Eh siyempre, hinarang nitong itong mga tauhan doon gamit yung isang rubber boat. Eh nung nagkalapit na sila, pinagpapalo ng sagwan, ha? Mga bamboo, yan, binambo yung isa sa ulo, pumutok yung ulo ng isang tauhan ng Navy. Eh sabi po ng US, kinukundinala nila yan, yung isang tinatawag nilang dangerous and escalatory actions ng China, dyan po sa Ayungin Shoal. At sabi niya, na ito, sabi ng US, ayun yan, nasaktan yung isang tauhan ng Philippine Navy. Sabi nila, ang US ay naninindigan sa nakakampi ng Pilipinas, isang pinakamatagal ng treaty ally dito po sa Southeast Asia as a force for peace and prosperity. Ito raw ginawa ng China, nagpapakita o nagbabanta sa regional stability at nagpapakita ng malaking agwat dito po sa professionalism at discipline ng Philippine Forces. So, nakikiisa raw ang US sa panawagan ng Pilipinas at China Navy, Coast Guard at Maritime Militia na tigilan yung kanilang mga illegal, coercive, aggressive at deceptive action dyan po sa South China Sea at sa Philippine, dyan sa West Philippine Sea. Yan, ha? Talagang matindi po yung nangyari kung makita nyo yung video. Ha? Kung makita nyo yung video niya, anak ko pinagpa sa ulo yung mga tauhan ng ano, ng Philippine Navy dyan. Na nandyan sa nagbabantay po dun sa Ayungin Shoal. Doon nakasadsad yung ano, yung BRP Sierra Madre. Yan. Kaya talagang tumitindi. Pagkatapos yan na ilabas ng China Daily, yung isang AI-generated na nilabas nila nung China Daily, no, na nagpapakita na yung mga Pilipino ay unggoy. Ah, nakabarong Tagalog tapos kumakanta sa video, okay. Ayun, ha. Okay, eto ha. Ito yung si Senator Rodante Marcoleta na nanawagan po dito sa Senado. Eh kasi nakakulong siya ngayon, di ba? Ito si Senator Marcoleta, nakakulong dyan sa Quezon City Jail, dyan po sa Payatas. Nananawagan sa Senado na isali yung bilang, isali sa bilang yung boto niya doon sa impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte. Ayan, alam na natin ang boto niya. Hindi na nakabase sa ano to, sa ebidensya. Alam na natin 'yan, 'di ba? Pero siyempre, hindi pa naman tapos eh. Malay mo, magbago ang kanyang isip pag nakita niya yung mga ebidensya. Kaya depende po 'yan sa takbo ng impeachment trial. So, ang sabi po niya na ay nagpadala siya ng sulat dito kay Presiding Officer Chief Escudero at kay Senate President Win Gatchalian na kung maaari ay isali yung kanyang boto dun sa impeachment trial. Yan. So, ganyan po mangyayari. Yung request na yan, hindi pa naman inaaksyonan. Ito si Escudero, yung request na yan, sinasabi niya na pag-aaralan muna. Personally, sabi niya, once we are convened as a Senate legislative body, I am inclined to agree with the suggestion of Senator Marcoleta as long as there is no suspension according to him. So kung walang suspension, pwede pa siya. Katulad itong kay Senator Jingo Estrada, suspended, kaya hindi ubra. Hindi siya pwedeng umaksyon bilang senador. Suspendido siya. Ito naman si Senator Marcoleta, wala naman siyang suspension, kaya kahit nakakulong, pwede po siyang makisali sa mga gawain ng Senado. Ayun. Okay. So, ubos na po yung oras natin. Pero mamaya po, sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at mamayan, alas 4 hanggang alas 6, kaya alam, meron tayong impeachment trial, pero nandiyan pa rin tayo, ha? Pero tutuloy natin yung ating coverage sa impeachment trial na pang-8 araw na ngayon. Di ba? At mamaya po, yung mga mukhang magiging exciting dahil haharap itong si NBI Director Melvin Matibag, tapos may dalawa pang official ng bangko na kung sakasakali, haharap na rin sila para maisalang na doon sa yung Article 2 ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Magandang umaga. Raul Virtudazo po.
9: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga, kami po ang makakasama ninyo sa Ang Buhay at Batas. Representing Attorney Nikki and Attorney Carlo. Ako po si Attorney Miley Mendoza and nandito po, bagong-bago kasama natin ngayon. Attorney Gab, kamusta? Pakilala ka naman.
5: Hello po. Good morning, Attorney Miley. Very excited to be here sa Buhay at Batas. This is my first time live.
4: Yes, very excited also na kasama ko ngayon si Gab dahil si Gab, naku, sigurado makakapag-explain ng maayos. Yan naman, napakagaling din na lawyer. So Gab, simulan na natin kaagad kasi marami-rami tayong piniling tanong para sa araw na ito, para marami tayong masagot today. First question agad tayo Gab, mula kay Armando. Ang question Gab, I will read it, kung nailipat na sa isang kapatid ang titulo ng lupa, may habol pa ba ang ibang anak?
5: Nako, lupa, isa sa mga pinaka-controversial na topic.
4: Yes.
5: Lalo na sa pamilya.
4: Lalo na mga kapatid. Tama yes. Yan. Agree.
5: Yung sa question na ito, i-assume po natin na itong lupa na to ay walang will or walang walang will. Ngayon, itong lupa ay pinaghatian ng anak dahil yung kanilang magulang ay namatay na. So, assuming na walang will, sa batas, hati po ang mga anak na pare-pareho or co-equal heirs. So, ang nangyari po ay isa sa mga anak ay nilipat niya sa sarili niya yung property. Ngayon, ang tinatanong ni Armando, paano po ba may habol po ba yung ibang mga anak sa nilipat na titulo? Sa batas po, meron po. Kasi lahat under Article 980 ng Civil Code, lahat po ng mga legitimate heirs ay pare-pareho sa right na magiging sa property na pinasa ng kanilang magulang.
4: Tama na, oo.
5: Opo. Tapos, regarding po sa remedy, ang pwede pong gawin natin ay mag-file ng isang action for reconveyance. Ito yung paraan kung saan sinasabi natin na yung property na tinitulo sa isang sibling ay dapat ipamahagi sa ibang mga co-heirs na siblings rin.
4: Okay, tama ka no, Gab. Mamaya may questions na naman tayo about sa lupa eh. So may magtulungan tayo sagutin ulit yung questions regarding sa land. Yung next question, Gab, mula kay Melanie. So read it, Gab.
5: Sige.
4: Mahaba yung question niya.
5: Number 2, si Melanie nagtatanong. Hello po, good evening. May tanong po sana ko kasi po nagka-problema kami ng tiyahin. Usapan namin, bibili ako ng lote sa kanila. Kaso wala pa ang pera ko. So, nag-usap kami kung willing niyang hintayin ang pera ko. Sabi niya, oo. Ngayon po, dahil magkasundo naman kami, nagpatayo naman ako ng bahay sa lote niya. Ngayon po, nagbago ang isip niya, ayaw na niya magbenta ng lote. Pwede po ba yon? Napaalisin niya ako akagad. Kasi nakiusap man ako nang bigyan niya ako ng mga 2 taon. Kasi mag-iipon po ako ng 3 months pa ako dito sa lupa niyang Salamat po.
4: O yung pinakatanong niya, Gab, no, kung pwede ba yun, napapaalisin siya kaagad if a forced eviction ng aunt niya. So, i-summarize natin yung facts, Gab, since marami-rami siyang nasabi sa atin no, na i-share. Dito, ang may-ari talaga ng lupa, and ina-acknowledge naman niya yung auntie niya ang may-ari ng lupa. Yung ating question sender, si Melanie, siya ay supposedly nagkaroon ng agreement sa auntie niya na bibilhin ni Melanie ang lupa. Ngayon si Melanie, with that agreement in mind, ay nagpatayo kaagad ng bahay sa lupa. Ang tanong, if kung pwede ba siyang immediately na evict ng kanyang aunt. Okay, para sagutin yan, no, based only on what you said, Melanie, and if you can prove na may agreement between you and your aunt, then you can be presumed as a builder in good faith. Pag ikaw po ay isang builder in good faith, ikaw ay somewhat protected by law, yung interests mo or yung rights mo as a builder in good faith. As such, yung aunt mo, may options siya with respects that you built.

0: sender dito sa Facebook, babasahin ko lang. Very fast. Good morning, may karapatan po ba ako sa ari-arian ng asawa ko? Naghiwalay po kami, wala pa kami isang taon at hindi pa kami mag-asawa. Pag-aari na niya mga properties. Wala po akong share doon sa property. Wala po ako share doon sa properties niya. Salamat po. Kung kayo po ay walang marriage settlement o mas kilala sa prenuptial agreement na tawag, at ang default, kayo po ay kinasal after the effectivity of the family code, pwede ang mag-govern po sa property regime ninyo ay yung absolute community of property. Lahat ng properties na dinala ng ninyo mag-asawa, halimbawa na-acquire mo siya before the marriage, pero dinala mo siya papunta sa marriage at wala kayong in-execute na prenuptial agreement, then yun po ay magpa-form part ng absolute community of property. What does it mean? Ibig sabihin, kayo po ay magkakaroon ng presumption na kayo hati doon sa property.
1: Pag sinabi natin...
0: Go, Gab.
1: Sige po. Pag sinabi natin absolute community of property, lahat ng inyong inipon nung panahong kayo ay nag-asawa ay maging isang absolute na community. No, pag natin naghiwalay kayo, yung buong absolute community ay hati sa dalawang mag-asawa na magiging co-equal.
0: Correct. So, ito Gab, next question Gab ay tungkol pa rin sa lupa ay mula kay Juana, Gab.
1: Sige po. So, good evening po, attorney. Nagbenta po papa ko ng lupa, pero yung lupa na yun, nakapangalan po sa lola at lolo namin. Binenta po niya at ng hulugan. Hindi po nila alam na may titulo yung lupa. Ngayon, hinahabol po namin, nagkausap sa barangay para sana bawiin. Ngayon po, yung bumili ng lupa gusto po kunin yung titulo na hawak po namin. Kaya pinabarangay po yung mama ko. Ano po pwede namin gawin? At gusto po ng mama ko ipangtubos po. Gusto ko pong ipatubos po. May laban po ba kami doon? Buhay pa po yung mga kapatid ko po ng papa ko. Sana po mabigyan nyo po ng advice.
0: Oh, ito, Gab, I will give a qualified answer. Qualified answer. No, if the grandparents are still alive, assuming, mali mo, buhay pa yung grandparents niya, then the sale will be completely void unless yung tatay na nagbenta possessed a notarized special power of attorney. Okay, kasi po ang grandparents ang registered owners of the land. Kapag ganun po ang magiging recourse or course of action ng ating sender or nung co-heirs ay ipa-void yung or i-challenge yung validity nung sale. Kailan po dapat yan i-exercise? Well, an action or defense po para sabihin, i-declare yung in-existence isang contract, it is imprescriptible or it does not prescribe, where it can be filed anytime. If the grandparents are deceased na, sabihin, patay na sila, at by operation of law, na nung heirs yung lupa, then yung father validly sold his undivided share. Gab, ano ba yung pag sinabi natin undivided share? Paano ba mo ba siya i-compare or i-contrast para mas maintindihan nila yung undivided share versus kung ano na yung share na na-determine na after the partition?
1: Apo, pag sinabi natin undivided share, ibig sabihin nun ay hindi pa hati. So isipin na ang usually ang sa isip ko, usually ang pinakasimpleng example ay nag-order tayo ng pizza. So may buo tayong pizza. Tapos apat kayo. Pagdating ng pizza, hindi pa naman hati, pero alam niyo sa isa't isa, tig-isa kayo, hati, pwedeng ihati sa apat. Pero yung pizza itself, hindi pa siya nahati. That is what we call undivided share. Paano po yung proseso para yung undivided share ay magiging divided? Ay isa ng proseso na kailangan dumaan sa paran ng it is called this tawag dito po
0: partition. So
1: yes, it can be
0: sila.
1: It can be a judicial or an extrajudicial partition, yes, of the property. So may proseso po bago ang buong property ay hati.
0: Yes, correct. So pwede nilang gawin kasi doon yung mga heirs, mag-usap sila, it's either judicial or extrajudicial settlement with partition na nung properties. going back to what I said earlier, if the grandparents are already deceased, then the father, so far as the father is concerned, he validly sold his undivided share. Doon nga sa example ni Gab, eh kung ano lang yung porsyento niya, halimbawa, doon sa, kung imagine natin siya sa isang pizza, ano, or let's say, ano siya, sige, yung parcel of land lang, let's say 1,000 square meters yon. Apat sila magkakapatid. So, i-divide mo yun sa 4. 1,000 divided by 4, di 250. Tag 250 square meters sila. So, alam nila sa sarili nila na may 1/4 share sila or equivalent to 250 square meters doon sa parcel of land. Pero as to which specific portion, hindi pa nila alam yun kasi nga hindi pa sila nagpa-partition. Kaya, yung father, ang valid lang na binenta niya is yung undivided share niya, meaning yung 1/4 na interest niya doon sa lupa. If 1/4 nga yung kanyang rights and interest over the land. Ano pwedeng gawin? Ano pwedeng gawin ng siblings niya? Pwede po sila mag-exercise ng right to for legal redemption. Right for legal redemption po, yung exercise siya within 30 days from receipt of written notice sa vendor. Written notice from the vendor that nabenta na nga yung lupa. Written notice, ibig sabihin po, something na ibinigay, talagang formally na in-inform ng vendor yung kanyang mga co-owners na ibinenta niya yung lupa. Yung halimbawa, may mga instances kasi or cases na wherein the Supreme Court already said na yung kahit na alam na nila ng mga co-heirs na meron ng sale, for example, through barangay mediation conciliation, hindi po yun magiging substitute dun sa requirement ng batas na written notice. So, 30 days po yan from the time na nagkaroon ng written notice yung mga other heirs to exercise the right of legal redemption. Question, Attorney Gab, mula kay Cheska, paano po kapag ang tatlong magkakapatid ang nag-post sa akin ng FP dahil po sa utang ko? May isa po nilang kapatid, minention po ang name ko. Pero yung dalawa naman po, hindi nilagay ang pangalan ko, pero identifiable po. Mukhang may alam siya sa elements. Ano po ang pwede kong ireklamo sa kanila, attorney? Salamat po sa pagsagot.
1: Ang pinakamabilis na sagot dyan ay ang kanilang ginawa ay isang cyber libel. Ano po ba ang cyber libel? Ito po ay isang libel na ginawa through the means of computer system or other similar information and communication technology such as social media. Ito po ay isang krimen na labag under RA 10175 or the Anti-Cyber Crime Act. Under Cyber Crime Act. Now, ang libel po ay isang krimen na ito ay pinaparusa na under Article 353 of the RPC. Ang ginagawa lang po ng cyber libel ay ginagawa niya ay pag ito ay ginawa sa isang technological medium ay iniba yung parusa. Pero yung elemento ng libel ay sinusundan pa rin. So dapat mapakita mo doon na yung mga elemento ng libel. Unang-una ay there is an allegation or imputation of a discreditable act or condition. So, pasok po tayo doon kasi sinasabi, pero sinisiraan ka. Ang ito po ay ibig sabihin, sinisiraan ka. Pangalawa is publication of the imputation. Dito yung publication is through social media. Pangatlo po ay malice. Ang malice po dito, sa batas po natin, pagdating sa libel, ito ay yung merong intention to cause injury or to another person's reputation. Sa batas natin, it is malice can be malice in law, which is implied by the statement that it is defamatory, or malice in fact, where it is proven by showing ill will or intent to injure. Generally po, ang pagdating sa libel, merong presumption of malice, which is malice in law, dahil ikay nasiraan, it is presumed na inintention nila na ikay isiraan. Number 4 is identity of the person defamed or identifiability. Dito po, pinapakita natin na yung sinisira ang tao ay ma-identify natin. Pwede naman sabihin, hindi lang yung nakapangalan ka, ay pwede ka naman sabihin na ito yung taong sabihin nila na ito si Juan de la Cruz, kahit di naman nila yun, pero sabihin nakatira siya dito, ito yung asawa niya, ito ay ganitong taon gulang, ay dahil sa information na yun, ay ma-identify ka, it is already pasok po siya sa libel. So sa matanong ni Sheska, masasabi natin na yung reklamo mo ay isang cyber libel na complaint. Mm-hmm. Na itong ikaw ang isang cyber libel na complaint ang iyong dapat pwedeng ibigay sa piskal upang ireklamo na ikay sinisiraan through social media.
0: Mm-hmm. Alam mo, God, every time, no? Not every single time, pero most of the time, pagka buhay at batas, lagi tayo may questions about cyber libel. Kasi nga naman, napakadali na kasi mag-post, na it's so easy to, pwede kasi mag-express ka ng opinion, but there is a line between you just expressing your opinion, or ikaw ay nagbo-border na sa pag-commit ng isang crime, or mag-constitute na siya ng cyber libel. Mamaya may questions din tayo regarding or could be related to cyber libel. But in the meantime, let's answer the question from Facebook tab mula kay Miss Lucia. Hello po ma'am, merchandiser po kami sa Gaisano Grand Mall. Roswell, every 3 months po napapa-evaluate po kami. Nangyari po sa ang kasamahan, nakapagpapirma na po sila ng 3 months ng officer in charge supermarket. After one day, patawag sa ng HR, sinabing 1 month. Extension na lang sila po. Ma'am, pwede po kaya ganyan pinaasa nila ang tao back to agency agad? Wala namang malalim na rason. Naku, kung may agency po siya, ang agency po ang kanyang employer. Diba, Gaba? Usually, ganyan, unless and until, no, magkaroon ka ng proof na meron siyang direct employment doon sa kung saan siya na-deploy, which is yung Grand Mall Rojas. Ang agency po ang kanyang employer. Ang nangyayari po kasi diyan, nagpumapasok yung agency bilang employer nung dineploy, kung sino man yung dineploy, at yung principal, at say yung Grand Mall Rojas, pumapasok sila sa service agreement. Ngayon, pwede kasing doon sa service agreement, it was cut short, or depende kasi sa naging service agreement ng Grand Mall or Gaisano Grand Mall at nung mismong agency. Hindi naman po porket na binalik yung na-deploy supposedly doon sa Gaiso Grand Mall ay hindi natanggal na kaagad siya sa trabaho. So as of now, siguro at the very least, siya ay nasa floating pa or off detail. Hindi pa siya na-deploy sa iba pa ulit na company. Pero mahalaga pong i-emphasize din, yung agency po ang kanyang talagang employer. Ito ay kung ano ha, kung sila naman din ay valid na legitimate na job contract dito. Alright, so ang next question, Gab, ay mula kay Dominador. Ito, Gab, ano ba yung question ni Mr. Dominador?
1: Sabi ni Dominador, dapat ba maging supportive pa ako sa matagal ko nang nahiwalay na misis ko ng almost 30 years? Sugurol kasi, nako. Malalim.
0: Oo, pero yung question na kasi, Gab.
1: Support.
0: Dapat bang maging supportive pa ako? Ihiwalay natin yan doon sa pagsusugal. Mm-hmm. Okay, ang premise niya is matagal na silang hiwalay ng misis niya. Misis niya for almost 30 years na ito. Okay. Para po malinaw, Mr. Dominador, dahil kayo ay still married, under the law, if you are married, then you have that obligation to render mutual help and support. At yan nga po, isa yun sa mga nakalista doon sa kung sino ang merong right to receive support ay yung spouse. So kung ang usapan natin is whether or not merong kang obligasyon na mag-suporta, yes, you have the obligation to support the spouse, the wife, because you are married. Pero po, ang pagbibigay ng pera, hindi ka naman po under that legal mandate to voluntarily hand money or proactively ikaw yung talagang nag-volunteer na magbigay ng pera simply because you remain legally married. If the wife wants financial assistance, meron din po naman siyang responsibility to ask for support. Kasi nga po, minsan nasabi na rin niya ng Supreme Court, paano nga naman malalaman ng kabila ng spouse na kailangan mo talaga ng support kung di mo rin ito i-demand. So, kung di lang demand, kung in-ask mo, kasi sometimes pag sinapit ang demand, sa kanya is na ano bang klaseng demand. Well, pwede pong extrajudicial na pag-a-ask. Pwede rin pong judicial, meaning magpa-file po kayo ng action for support before the court. But that is upon your wife. So, hindi naman po proactively na kailangan ikaw lagi hindi sa isip mo, dapat ang obligation ko magbigay. Yes, it's your obligation. Pero hindi naman po proactively ikaw pinipilit ng batas na magbigay ka. And it is in proportion to the necessity of the recipient and to the means of the giver. So, depende rin po yan sa kakayanan ninyo na magbigay at sa pangangailangan ng pagbibigyan ninyo. Now, i-relate natin yon sa gambling o kasi sabi niya, sugarol or chronic gambler. Diba, Gab? So, ito, support means anything or everything indispensable for sustenance, for dwelling, for education, for basic necessities. At ang sugal or gambling, yan po ay obviously hindi po siya nagpo-fall doon sa obligation na magbigay ng support. So wala ka pong obligasyon na suportahan ang kanyang squandering of funds o yung pagwawalgas niya ng pera sa gambling. Hindi ka obligadong suportahan yun. Pero kung tanong ay may obligasyon ka bang suportahan yung asawa mo, then yes. Okay. So, I hope that is clear. Ito, Gab, meron ding mga nagpapahabal na mag-good morning sa atin. Mula kay Jamie. Yes, good morning, guapo. Guapa at guapo, Attorney Miley, Attorney Gab. Today is yours. Enjoy. Yes,
1: thank
0: today
1: you.
0: Is ours. Okay, thank you for that po. Ating source of joy, makabasa ng mga comments. Kaya mag-ask lang kayo ng questions, ask away. We'll try to answer them as much as we can. Next question naman, Gabay, mula kay Mila. Paano po ang gagawin ko kung nag-hearing na po kami? Sabi ng fiscal, mag-counter affidavit daw po ako at lumapit po ako sa PAW or Public Attorney's Office para makapag-counter affidavit. Kaso sabi ng PAW, huwag daw hayaan na umakyat sa taas yung case ko. Sabi ng PAW, huwag daw hayaan daw umakyat sa taas yung case ko, saka daw sila tutulong. Okay, Gab.
1: Sige po, yung pagkaintindi ko po dito sa question na po, ay ito po ay isang preliminary investigation pa lang. Kahit po sinabi po ni Mila na may hearing, parang ang nangyari po ay mayroong isang affidavit na pinasa sa piskal. Ngayon si piskal, sinasabi niya, o ikaw naman, magpasa ka ng counter affidavit. Na ang tinatanong ni Mila, yung counter affidavit, gusto niya sana magpatulong sa PAW, pero sinasabi ni PAW, hindi po namin sasaklawin yon hanggat hindi pa dumating sa trial. So parang sinasabi, yung counter affidavit, hindi po namin yun saklaw, kayo muna yon. So basically ang gusto malaman, ang kailangan masagot natin kay Mila, explain po natin ano po ang isang counter affidavit sa isang preliminary investigation. Ngayon po, under Section 3, Rule 112 of the Criminal Procedure, pinapakita yung proseso ng preliminary investigation, and under Section 3, Subsection C, ang kinakailangan na yung pag mayroong complaint, ang respondent o yung taong kinocomplain ay magsubmit ng isang counter affidavit and kanilang witnesses and other supporting documents na kinokontra nila yung affidavit ng to the complaint. So dito, usually, at this point, hindi pa naman kailangan ang isang attorney. Kaya baka yan yung rason, kaya hindi muna tumutulong ang PAW. Hindi naman sa ayaw nilang kunin, ay mas prioridad muna nila yung mga talagang kaso na talaga na sa court na kung saan kailangan meron ng attorney na magtutulong sa isang accused. So this time hindi ka pa naman officially kinakaso. So dito pwede ka naman magsubmit ang affidavit. Ang kailangan mo na lang magpatulong paano gumawa ng isang affidavit para kontrahin yung affidavit complaint na kino-complain sa iyo. So ang kailangan lang tandaan, kapag hindi ka pag nakapag-submit ng counter affidavit, si fiscal magde-decide na siya magde-decide na siya based only on the affidavit only, which is not favorable to you to you who kung na ikaw ang ikaw yung respondent. Pag hindi ka pag napag-submit, baka doon lang siya sa mag-affidavit mag-decide. Doon baka mas dumiretso pa sa trial. So mas maigi mag-counter-affidavit ka. Pero magpatulong ka paano gumawa ng counter-affidavit. Dito marami-rami naman tayong resources para paano gumawa ng counter-affidavit. Bukod sa PAO, mayroon naman tayong mga legal clinics or even mga legal clinics that can assist you in how to draft a counter-affidavit. Hindi lang po naman yung PAO, mayroon naman po as of recently, mayroon mga student practitioners na kinakailangan ng sinasabi ng Supreme Court na they can assist in matters like this.
0: Oo, kasi sabi nga Ligap, actually, marami ding hawak kasi na kaso yung Public Attorney's Office, di ba, Attorney Gab? And tulad nga nasabi ni Attorney Gab, hindi ka pa naman umaabot sa court. For all we know, eh baka mamaya hindi, after all, hindi umabot talaga sa korte yung kaso mo. So, you just have to file counter-affidavit. And you can ask actually the guidance of PAO kung saan ka ba pwede namapit para magpatulong doon sa counter-affidavit mo. Like yung mga nabanggit ni Gab, Attorney Gab, yung mga legal aid clinics, yung mga eskwelahan, di ba? Gab, yung mga law schools, may mga legal aid clinics sila. Most, if not all, law schools, may mga legal aid clinics. Kung saan, kung hindi, meron mang fees, minimal. Minimal yung
1: nila. Okay, kung since nasa City Hall na kayo, pwede kayo lumapit sa pinakamalapit na IBP chapter. Doon po, pwede ka rin din kayong tulungan paano kung may mga free legal assistance na may bibigay sa'yo.
0: IBP stands for Integrated Bar of the Philippines. Siyempre yung pinaka-association ng mga abogado dito sa Pilipinas. Okay, Gab, ang question naman ni Basha.
1: Yes. Tanong ni Basha, pwede po ba akong magtanong? Pwede naman.
0: Yes.
1: Pwede po bang kasuhan ang dating boyfriend na sinisiraan ka po? Sinisiraan ka po, kinukwento niya ang mga ginagawa niyo noon sa kinakasama niya ngayon. Tapos yung kinakasama niya po ang nagpo-post sa social media.
0: Okay. Alam mo, Basha, you can file a criminal complaint for cyber libel, but against the current partner, yung naggagumagawa ng public defamatory post. Siguro, what I can think of is that you could implead the ex-partner or ex-boyfriend as a co-conspirator or a principal by inducement. But you have to prove na si boyfriend or ex-boyfriend ang nagsusupply ng information or defamatory information doon sa current na partner and merong intention specifically na to have that published to ruin your reputation, yung malis, kumbaga. So, ano ba yung elements of cyber libel? Nabanggit na kanina ni Attorney Gab, so let's just run through the elements, mabilisan lang. Defamatory imputation ng isang vice, defect, or any act or omission that tend to discredit, dishonor, or cause contempt sa natural or juridical person or blacken the memory of a person who's already dead. Publication, pag publication, ibig sabihin po niyan, aside from the offender and the offended party, ay meron pang another person, a third person who was able to read or access the defamatory post. Third is malice, and this malice could be presumed if defamatory ang imputation mo. Fourth is identifiability, either expressly in-identify ka by your name or by your circumstances is madali ka ma-identify na ikaw ang tinutukoy ng defamatory post. And syempre, what distinguishes cyber libel from the traditional libel is that through the use of computer system. Okay, so yun yung element sa cyber libel. Next question mula kay Bam. Ang question ni Bam Gab ay, may kalive-in siya for 3 years, may dalawang anak na sila na puro lalaki, pero hindi sila kasal. Okay, yun ang premise, hindi sila kasal. Naghiwalay po kami, tapos nag-file po siya sa court na hanggang visitation lang po ako sa mga bata every Saturday. Siguro lalaki yung question sender, no? Isa yes. Pa pong pinalitan niya yung mga apelyido ng anak ko. Ngayon po, naka-apelyido na sila sa mama nila. Sa birth certificate naman po ng mga anak ko, nakalagay na father is not applicable. Tapos ngayon po, gusto niyang humingi ng support na galing sa akin. Tama po ba yun?
1: Now, ang topic na tinatama natin dito, ano ang mga rights and obligations of a biological father? Na yung the reason why sinasabi natin biological father ay hindi po sila asawa, live-in partner po. Pero dahil porket hindi sila mag-asawa ay wala ng rights and obligations ang biological father. Sa batas meron po. Pero pagdating unang-unang gusto kong banggitin ay yung parental authority and custody. Ngayon po, under the family code, yung pagdating sa mga unmarried spouses, yung anak, yung mother ang merong custody over their sole parental authority over their children. Wala po, unfortunate po, dahil hindi po kasal, yung father po ay walang parental authority. However po, hindi po porket walang authority, it means hindi ka pwedeng, walang visitation rights. Meron po. Na-recognize po ng Supreme Court na ang father ay merong inherent and natural right to visit and build a relationship with their biological children. Ito po ay ibig sabihin, yung anak na as a biological father, you have the right to visit them, to establish relationship with them. Hindi po to dapat ipagkait ng mother kahit pa merong hindi pagkakaintindi, nag-aaway, or hindi, porket hindi sila nag-asawa, ay wala ng karapatan ang father. Meron po. Ang isa pang binanggit dito ay financial support. Dito po, sa batas, ang biological father has a strict and mandatory legal obligation to give support, financial support to their children. Mm-hmm. So, sinasabi ni BAM, kailangan ba siya magbigay ng support? Kailangan po. Kasi anak niyo naman po sila. Gusto niyong bisitahin, kailangan rin niyo po i-provide nila ang kanilang financial support. Ang pangalan po is surname. Dito parang sinasabi mo ay gusto mo yung iyong surname o yung inyong family name ay pasa sa iyong mga anak kahit hindi kayo nag-asawa. Sinasabi dito ng sa batas, ang mga biological children, they have the right to use the surname of their biological father, especially if the father expressly recognizes their children. And in this case, parang it can be presumed naman na you recognize the children. And it's this recognition, the legitimate children or the biological children have the right to use your surname. Kahit pa sa yung mother, ayaw niyang gamitin yung surname. Pagdating ng panahon, kung yung anak ay lumaki at sinabi, gusto ko gamitin yung anak, pangalan ng tatay ko, pwede naman po. Hindi naman yun pwedeng ipilit na ng mother kahit pa lumaki na yung bata. Especially pag lumaki na yung bata at gusto nang palitan ng surname para magamitin yung surname ng tatay, pwede naman po. Ang ano lang doon is, if the father refuses to acknowledge the children, doon po baka hindi pwede gamitin ng surname ng child. Pero in this case, pwede naman. So, I think that's everything.
0: Just like what Attorney Gab said, the illegitimate children, or non-marital na yung tawag, di ba, para daw politically correct tayo, non-marital children, they have the right to use the surname of the father. Pero po, take note of the keyword, yung anak po ang may karapatan gumamit ng surname ng father, but it is not the right of the father to demand upon the children to use the surname. Yung bata po ang may karapatan, right? Hindi po yung tatay. And at the same time, kung sakali nga po in the future, gusto nga nilang palitan yung pangalan, sabi nga ni Attorney Gab, they can, kasi nga may right po sila. But usually, since nga po naigamit na nila yung name nila and they have been known to the public, to the state na itong pangalan nila, maaari pong dadaan pa rin po sila sa proseso, judicial, like yung petition for change of name, since surname na yung papalitan nila. If in case in the future, they can do that kasi nga they have the right to use the surname the father.
1: So in this case, it is all in the hands of the children whether they choose to use your surname.
0: So ito, Gab, mula kay Arnel, ano po bang pwede kong ikaso? Ang kotse ko po ay nakaparada sa harap ng warehouse at ito po ay binuhat ng maraming tao na utos po ng guard. Ito po ay nagdulot ng maraming disgust at UP at may nabasag pa po. Ano po ang pwede kong ikaso? UP Dents, no? So, based on the statement, the car was parked in front of a warehouse. So, nagsustain ito ng scratches, dents, broken parts dahil daw binuhat siya ng maraming tao under the orders of security guard. Tama naman yung understanding natin, no, Gab?
1: Yes.
0: So, meron tayong mga courses of action, but it will depend again, so I will qualify my answer, ha? If you are legally parked there, meaning wala namang nagpo-prohibit sa'yo na mag-park doon if it is a parking zone or something na hindi na pag-aari, not private property, pwede ka doon freely mag-park, then you can file a complaint for malicious mischief po. Pero ito ang elements kasi niyan, meron talaga intent to cause damage upon your property. Pwede rin civil case for damages. And then idamay mo na yung security agency for vicarious liability over dun sa kanilang employee na security guard. If mapatunayan mo nga na merong involvement or participation yung guard. Okay, but if you were illegally parked there or ikaw ay nagbablock doon sa ingress saka sa egress, di ba kasi Gab, it happens sometimes yung may nagpa-park na lang sa harap ng isang private property or baka mamaya private property pala iyon, yung area na pinagparkan. Tapos effectively, nabablock mo pa yung point of exit, entrance and exit doon sa warehouse. Then in that case po, pwede siguro at least reckless imprudence resulting in damage to property dahil even though they had the reason to remove the obstacle doon sa entrance or exit, they did so carelessly or negligently. That's why nag-cause ng basag, pagka-UP at scratches yung doon sa car mo. Meron din tinatawag kasi if the owner of the land has that right to use reasonable force para i-repel kung ano man yung invasion sa kanyang property. Maaari nating masabi na invasion yung ginagawa mong pag-park doon sa kanyang private property, if it is a private property, then pwede lang gamitin ng reasonable force. But in this case, tumagpas na siya doon sa reasonable force kasi kumbaga grabe na yung pag, may talagang nasira na yung parts ng car mo. So, pwede yung damages pa rin, magpa-file ka ng damages, but in this case, if illegally parked ka doon, pwedeng bawasan yung makukuha mong damages kasi may contributory negligence ka doon sa nangyari. Kaya nagtamo ng scratches yung iyong car. Alright, last question to Gab. Ito mula kay San. Pwede po ba magtanong, attorney? Pwede ulit. May dalawa kasi akong anak, 12 at 9 years old, pero nasa ama nila. Gusto ko sanang kunin, pero sabi ng ama nila, depende daw sa mga bata kung sa akin sasama. Ano po ba ang pwede pong gawin, Gab?
1: Ah, in this case, parang pwede po sabihin yung nagtatanong dito isang mother. Kasi po ang sinasabi, gusto ng kanilang ama. So, ang presume natin, yung nagtatanong ay yung ina. So under the Philippine law, ang mother has the pag ang child is 12 or 9 years old, and well, first we depend, the remedy depends on whether or not the mother and the father are married. Kasi if the mother is unwed or is a single parent, or they are a live-in partner, under one Article 176, as nabanggit before, yung mother has the sole parental and absolute authority over the custody of their children. Hindi po pwedeng ipagkaito ng isang biological father. So, in this case, pinapagkait nila, hindi po pwede ganun. Kailangan ibigay sa custody ng mother ang isang 9 or 12 years old na anak sa kanilang mother. But in the case na if the parents are married, it is a joint parental authority. So between in that case, if the child is 9 or 12 years old, the law gives them the right to choose which parent they want to live with. So if the children choose the mother, she has the right to be designated by the court as the primary custodial parent, and the father can overturn this unless he can prove the mother is legally unfit. So it depends talaga on whether the couple, the parents, are married or unmarried.
0: Correct, correct. Ayun, so we answered a lot of questions today, Gab, both from those sent to the Buhay Batas and DZRJ Facebook comments. So meron naman tayong laging next time dahil abangan niyo lang po ang Buhay Batas. Siyempre, kay Atty. Nikki at Atty. Carlo. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay sa episode natin today. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Miley.
1: Ako po si Attorney Gabriel Pila.
0: Alright, and thank you for watching. We will see you again. Atty. Nikki na Carlo will see you again next time. Thank
1: Thank you
0: you!
1: very much.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Oggi.
1: Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Uling sumasaludo po, RJ Patrol. Andito tayo sa DZRJ, 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV, Cable Channel 224, YouTube, live stream, Facebook Live. Gusto kayo, mga RJ Patrol. It's a Tuesday, ladies and gentlemen. July 21, 2026. RJ Patrol time. Maraming nagsasabi na, oh, kumusta? Kumusta? Kumusta ang pakiramdam ng lahat? May nag-expect? May hindi? Yung iba nag-expect. Nag-expect na yung hangin ay papabor sa gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa latest ruling ng impeachment court dyan sa Senado. Siyempre, may nadismaya. Sabi, expected na yan at na pag-uusapan yung tuta ay naging aso. Tuta? Naging aso? Hindi na tuta. Diyan sa impeachment court. Ito, merong breaking news. Pangulong Bongbong Marcos may napili ng naging

0: Philippine Army Commanding General, si Lieutenant General Donald Gumiran na kasalukuyang commander ng Western Mindanao Command. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Chona Yu! Happy birthday to General Romy Broner! Usually kasi pag mandatory retirement birthday, 56th birthday ng isang general o commission officer for that matter, dyan sa uniform, men in uniform. Happy birthday, happy happy birthday kay 91 years old si former Secretary Renato De Villa, former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. 91 years old. Mas matanda pa pala kay ERAP. Oh, up and about. Umaattend pa ng mga pagpupulong ng AGFO, Association of Generals Flag Officers Retired. Andiyan pa siya. Well, tulad ni FBR, kung hindi tinamaan po ng COVID, ay andiyan pa siya. At 91, nawala sa atin si FBR, Fidel Valdez Ramos, the former president. Ito si, supposed to be parang kid brother ni FBR, si General Renato De Villa. Tawag nila Devil Boy. The Devil Boy. 91 years old. Happy birthday. Happy, happy birthday. Liza Kennedy, yung ating yung magaling sa Zumba dyan sa Canada. Happy, happy birthday, Liza. Puro nagbe-birthday, ha? Puro kayo na mga nagbe-birthday ngayon, ha? Mga nagbe-birthday. Sino pa yung mga binabati natin o pinagbaba o binati na natin? O yun, babatiin natin. Sino-sino ba? Liza? Oh, Liza Kennedy. Maraming nagbe-birthday. On a Tuesday. Eric Balcos ng PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Birthday boy. Happy birthday. Alright. Hine-headline yung Pinalo ng Sagwan, ha? Pinalo ng Sagwan ang isang Navy patrol officer dyan sa Ayungin, Seoul. Atin ba yung Ayungin, Seoul? Hindi. Bakit napaka-agresibo naman ang mga Chinese militia dyan sa Ayungin, Seoul? Na pag mayroong lumalapit na patrol o kaya yung rubber boats for that matter ng Philippine Navy, ay talagang tinataboy. Meron pang nangyaring naputol yung daliri, di po ba? Sa nakalipas na mga skirmish. Kaguluhan dyan. Uy, kumusta na kayo? Kumusta na kayo mga ka-RJ Patrol? Anong pakiramdam nyo dito? Siyempre, kinukundi na ng US ang ganyang mga gesture at mga aktuasyon ng mga Chinese militia diyan sa West Philippine Sea. Pumunta na kasi dito si US Secretary of State Marco Rubio. Punta ka na sa Pilipinas, Secretary Rubio. Pero nungka, yung ating mga kababayan, hindi yung gulo sa West Philippine Sea ang inaabangan. Ang inaabangan ng mga kababayan, yung pagdeklara ng US sa pamamagitan ni U.S. Secretary of State Rubio sa layunin ng Amerika na buagin, pawiin sa balat ng lupa ang ICC, International Criminal Court. Di po ba? Kayo ba'y atat na atat na mangyari yun? Sinong hindi atat na atat? Administrasyon ba? May mga sabi, sinisilihan na yung puwit dyan sa administrasyon? Kumusta naman? Wala namang almoranas, walang problema yung sili.

0: Pero ako nung araw, sabi may almoranas when I was in the college. Sili naman pinang gamot ko. Hindi totoo po yun, hindi pwede magsili. Hindi ko alam kasi, nagkaroon na po ng mga diagnosis noon na parang looks like hinihinalang almoranas, may blood eh. Yung pala nakayas ng maraming buto ng santol na nilunok ko. Nasugatan yung natin. So akala almoranas. Nung hindi magamot sa yung medisina ang pinrescribe ng doktor doon sa Davao, kumain ako na napakaraming sili. Nasunog yung sugat, gumaling. So hindi almoranas. Napapag-usapan yung dugo. Kumusta yung dugo ng pamilya, di po ba? Blood is thicker than water. Kumusta naman? Di ba may mga napipintong sinasabi na merong banggaang magkakapatid, Cayetano versus Cayetano. Anong imagine niyo dito, mga ka-RJ Patrol? Te-testify daw po yung Lino Cayetano laban sa kuya Alan Peter Cayetano at wife Mayor Lani Cayetano diyan sa Taguig, dahil dun sa sabi may ghost project, may scandal sa Taguig. Yung Lino Cayetano, naalala po nyo, siya yata yung dating director ng pelikula, Lino Cayetano. Tapos naging mayor sa Taguig, di po ba? Bago yan si Mrs. Lani Cayetano, Mrs. ni Alan Peter, Senator Alan. Tapos, from mayor, aba ngayon, executive o director general ng Philippine Broadcasting Service. Siya ba pumalit kay Dindo Amparo, kay Director General Fernando Sanga ng Presidential Broadcast Service? Paano? Paano? Nasa gobyerno siya. May gustong pa-imbestiga. Walang dilit iba ang kuya. Alan Peter Cayetano. Anong pakiramdam nyo sa mga ganong klaseng iringan ng magkakapatid? Masaya ba yan? Masaya? Masaya ba yan? Masaya? Back on track! Si Senyor Andy Sevilla, back on track na siya. Oh, talaga naman. Oh, sana all! Yung ating mga barkada dyan. Kaparinyaki ba sila? O taga Taguig o Las Piñas. Malungkot po yung ganung sitwasyon, magkakapatid ay nagkakabangayan. ito na. Bakit kaya? Ano nagbunsod kay Director General Cayetano? Na sa Senate Blue Ribbon Committee, ano daw siya? Testigo. Para ungkatin at tuligsaid ang di umano'y pagkakaroon ng ghost project to the tune of billions diyan sa Taguig City. So malungkot po 'yan. Makaka-relate po ako. At one time there was parang may legal brewing pa lang noon. Magkakaroon sana kami ng legal dispute ng aking uncle, yumaong uncle, kapatid ng tatay ko, dahil nabaliwala yung kanyang pagiging eridero sa isang property. At ang makakalaban, kung magpapile na po ako ng kaso, ay mismo kapatid ng tatay ko. Alam po ba ang ginawa ng nanay ko? Pinasipay po ako. Sabi, stand down. Pag mong gagawin na lang yan, ibaon mo na lang sa limot yan. Ipaubaya mo na lang kay Lord. bakit po, nanay? Sabi ko sa mahal kong nanay. Sabi niya, pangit pakinggan o pangit tingnan na sa isang korte nagharap ay magkakapareho ang apelyido. Parang ganun. Almonte versus Almonte. At hindi magkalayo. Kapatid ng ama mo yung kukontrahin mo, kakalabanin mo. Tama po, stand down po ako at sinunod ko yung aking nanay, yumaong nanay na. Mama knows best. Opo, tama po yun. Kung halimbawa sa milyon o daang libo ay ipaubaya mo na lang kay Lord. So mga ganong bagay ay material lang po yan. Kung baga sa libro ni Job dyan sa Old Testament, hubad tayo nang tayo isinilang. At kapag aalis tayo sa mundo, hubad din po tayo. Ano man yung na-accumulate nating yaman ay hindi po natin madadala kapag tayo ay umalis na. At saka yung laki ng lupa na paglalagyan sa atin, bawat isa sa atin, halos pareho lang, magkakapareho. Ikaw man ay trilyonaryo, bilyonaryo, o kaya isang simpleng magkakariton lang dyan sa tabi-tabi. Pareho lahat yung paglalagyan na, kalalagyan natin sa huling hantungan. Tama po yun. Tama po yun. Naalala ko tuloy, may nadaanan ako dyan naglalabas sa kalye. Naglalaban, nagpipiga-piga-piga ng kanyang nilaban. Kumukuha lang doon sa may naglilik na pipe ng isang establishmento ng tubig. Isipin mo yon, nasa laylayan yan ang lipunan, ha? Walang bahay. Kariton lang yung, ano, wala nga, bag lang, parang may bag siya sa tabi. Siguro, baka nakahingi ng konting barya, nakabili ng Tide. Yun ang very popular na detergent. Naisip niya, siguro, ano na, sa tagal na niyang Samuel Believed, kalalakad-lakad, puro ano, amoy pawis na lahat yung mga damit niya sa bag niya. Nakakita ng may leak yung ano, PVC pipe ng isang establishmento. Kumuha ng tubig doon. Total, nagli-leak doon eh. Libre naman yun. Hindi naman siya binawalan. Naglaba na. yung mga ganun. Ba't napunta tayo sa paglalaba? Nauna sa pagpapalo, pinalo ng sagwan yung ating Navy trooper ng mga Chinese militia. Napunta sa, nauna sa, ano, yung inaasahan daw ng marami na yun talaga magiging ruling ng presiding officer ng impeachment court, yung paboran, yung prosecution panel. At napunta tayo sa magkakapatid, magkakadugo. Aba, nagbabangayan. Aga, no? Samot-saring isyo ang ating mga natunghayan. Drama ng buhay. Kakapatid. Kantayan ni Brother Dindo Bilusilo ng GMA7. Kapag nagja-jamming kami sa Thursday Club, aba, paboritong pyesa niya sa kanta ay yung Kotabato ng Asin. Kapatid sa kapatid, tatambay sa timog Kotabato. Di ba? Ama sa ama, kapatid sa kapatid. Minsan nag-aaway. Anong pinagmulan? Minsan may prinsipyo. Minsan walang prinsipyo. Minsan dapat pumasok yung buhay at batas ni Attorney Carlo Nicolas. Dahil sa awayan, ganun nga yung nangyari sa akin. Baka property dispute. Usually, yan po ay nangyayari sa ating buhay. Within our lifetime, mayroong mga ganun. Hi! Rick Orasyon! Good morning, Sir Angelo! Hey! watching to your program here in Sambayanihan People's Village, BF International, Las Piñas. Thank you, Rick Oracion. 4 years ni Jumping Jack as president, naka 40 times din siyang nag-around the world. 40 times. Ganun. 10 per year. 10 travels per year, Rick Oracion. Oh, Rick Oracion, si General Tariela pala, di siya nagtapos sa PMA. Paaral pala siya ng Japan, kaya pala amboy na amboy. Nakabantay yung Japan ha, sa yung tungkol sa gesture ng Amerika laban sa ICC. Ha. O si Engineer Roger Frias Reyes. Blessed day, Lolo Angelo. Apo, kumusta yung mga apo ko dyan? At apo sa tuhod dyan sa watching live from Saudi. Alright. Kumusta kayo dyan sa Kingdom of Saudi Arabia? Salute, Lolo Angelo. Salute din, Engineer Roger Reyes. Si Mayat Villanueva, good morning, Sir Angelo. Totoo po ba planado na impeachment? Moro-moro na lang. Kung totoo, sayang naman ang pera ng taong bayan. Every hearing, 25 million. Tama ba yun? 25 million, Mayat Villanueva? Angelo Rita, every Tuesday, choose to be happy. Tukayo, Kuya Angelo Divialmo. Malolos, Bulacan. Let us choose to be positive. Choose to be happy. Visit your loved ones, relatives frequently. Pag sabi nga, sometimes people resides in your heart but not in your life. Oh, ba, love life yun ha. Oh, sometimes people live in your heart but not in your life. Ganon. Oh, sorry. Oh, yeah. Because we cannot win everything. Nobody is perfect, di po ba? Kaya pag may kritisismo, ito na ang word for the day, criticism. Huwag na nating gawing big deal yan. Dahil hindi po tayo palaging nananalo, pag tayo ay pinupulaan, hindi po palaging panalo. So, pag hindi tayo perpekto, hindi tayo Diyos, tao lang tayo, subject to criticism and subject to fail. If we fail, stand up again. Oh, ganun lang po yun. So, criticismo. Yan ang word for the day, criticism, spelled C-R-I-T-I-Z-C-I-S-M. Criticism is the act of expressing disapproval, passing judgment, or analyzing the merits and faults of someone or something. It can range from harsh, fault-finding remarks to thoughtful, detailed evaluations meant to help improve a piece of work. Pag ganon, you're referring to constructive criticism. Oh, pag constructive criticism, malasakit ka. Nagmamalasakit ka. Teka muna. Teka. Bakit may incoming call? Anyway, break muna tayo. Ang oras, 10:30 ng umaga.
1: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet Saturdays 6:30 p.m. to 7:30 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Alas 10:33 na po ng umaga sa RJ Patrol on a Tuesday. Pag sinabi constructive criticism, yung pagkikritik ay merong formang malasakit, nagmamalasakit ka. Constructive criticism, a thoughtful, actionable form of feedback. It highlights specific areas for improvement while providing helpful guidance or solutions, often focusing on the task or work rather than the individual. Tama po, sa task lang tayo or sa idea lang tayo mag-focus. Oh, pero kapag critic ka, while often used interchangeably with criticism, a critic is typically a more formal, balanced assessment that highlights both the positive and negative aspects of something. Criticize, the action of expressing a judgment or pointing out loss. Yan ang kadalasang weakness ng tao, ano po? Tayo. Minsan po kasi, kasi ganyan, ang bilis po natin mag-judge. Alam po ninyo, yung mga anak ko, at one time, pag may nagkakasama kami, nagkakatipon kami, sa isang hapagkainan, minsan binabanggit ko yun na kaya nyo bang mag-practice ng spiritual eyes? Spiritual eyes. Yung hindi ka nakatingin sa, hindi ka magiging judgmental. Sa unang tingin mo lang kasi, sa isang tao, kuminsan, may umiikot ng conclusion or judgment sa isip mo. So, depende po yan kung naging parang typecast na niya yon, yung parang naging character na niya yon sa'yo. Matagal mo lang alam na ganun talaga yung ugali niya. Madali ka mag-judge ano, kapag ganun, pag typecast na. Yung kabisado mo na ugali niya. Pero kahit na ganun pa man, may kanya-kanya pa rin mas malalim na pag-iisip ano po. So, kuminsan, hindi natin maiwasan na judgmental tayo eh. Pero dapat siguro magkaroon ng parang sabi spiritual eyes. Ang spiritual eyes ay yung hindi nakatingin sa nangyayari. Pinakikiramdaman yung mensahe ng pangyayari. Spiritual eyes. Di po ba? Yung unang tingin mo, parang may anak ako na manager ng St. Luke's ano po, sa operating department. Nakakita ng mga naglalangoy sa pusali ng mga nandyan sa mga informal settlers. Ay nako, hysterical siya. Nako, dad, ganun. O, maraming casualty, fatality sa mga ganyan. Yung mga batang malilit na yan, nakakahigop ng dumi ng pusali. Ganun. Sabi ko, huwag ka muna mag-hysterical. Siguro, pinakamaganda, mag-pray ka. Mag-pray ka na sana may somehow protection ng ni Lord ang mga yan para hindi naman sila mapahamak. Huwag kang masyadong judgmental. Kasi kapag tinanong kita na what if, yun na itong tanong, what if Lord will extend their lives more than you, your life, yung mas mahaba pa ibibigay nilang ng Diyos na buhay nila kaysa sa'yo. Hindi ka ba nagkamali sa yung judgmental gesture tungkol dyan or conclusion? Or, di ba? Dapat mag-isip ka muna. At that point, the best solution is to pray. Seek God's message. For every circumstance in life, there is always a reason. Report Senator Robin Padilla, mariing kinokondina ang pananakit ng China Coast Guard sa ating mga sundalo sa Ayungin, Seoul. Report ng DCRJ reporter Jojo Sik.
0: Maraming kinukundina ni Sen. Robin Padilla Marahas at agresibong pagkilos ng mga tauan ng China Coast Guard laban sa ating mga sundalo sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Iginit ni Sen. Padilla ng pananakit sa isang tauan ng Philippine Navy gamit ang kahoy na pamalo habang ginagampanan nito ang kanyang tungkulin na hindi lamang isang simpleng insidente ay tahas ang paglapastangan sa ating mga kawal at isang mapanganib na paglala ng agresyon laban sa mga Pilipinong nagsasagawa ng kanilang lehitimong tungkulin sa lugar na saklaw ng mga karapatang pandagat at jurisdiksyon ng Pilipinas alinsunod sa bandaigdigang batas. Aniya hanggang kailan magtitiis ang Pilipinas sa ginagawang panggigipit at karasa ng China? Kaugnay nito nananawagan si Senador Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang protekta ng ating mga tauhan at pagtanggol ang ating mga karapatang pandagat at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Dapat din anay ang papanaguti ng mga responsable sa pananakit sa ating mga sundalo. Saludo ang senador sa ating mga sundalo na nananatiling disiplinado at profesional sa kabila ng matinding provokasyon. Hindi anaya sang-ayon si Padilla sa digmaan, ngunit hindi rin sang-ayon na ang paghahangad natin ng kapayapaan ay abusuin at ituring na kahinaan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Yun ang nasabi natin, yung pinalo ng Sagwan, yung ating Navy trooper, ang isang Chinese militia, Chinese Coast Guard ba for that matter, Hi, Mesa Moya Bernante. Good job, RJ Patrol. Time na. Morning, Pilipinas. Morning, Sir Angelo. Thank you, Hi, Mesa Moya Bernante. Shirley Uyang. Good morning, Sir Angelo. Good morning, Shirley. Titus Almonte. Magandang umaga po, Sir Angelo. Tama po, may prejudice na tayo minsan bago pa man natin malaman ang balita o istorya. Patuloy po nating ipagdasal ang ating mahal na bayang Pilipinas. Pagpalain po kayo. Yes. Amen. God bless you. Naalala ko yung aking kotse na sinadsad sa nguso. Napatuwid ko na yung sinadsad. Sabi ko nga sa apo ko noon, palasak na naririnig mo kay lolo mo kay kapag may mga ganyang pagkakataon na naapi o napinsala. God bless you. Sabing ganun. Si Sunny Ray, si Sir RJ, tama yung sinabi mo, walang mayaman at mahirap. Kapag namatay ka, hindi nila kasama ang yaman na meron sila. Job 1 verse 21. At tama yung sinabi mo, napakapangit tingnan magkapatid na sa hukuman sila. At at nag-aaway dahil sa lupa at kayamanan. Ang komento at pagpuna ay hindi masama, pero kung personal ang dating mo sa tao ay kritiko ito, dapat sa tama at mali lamang ang ating paninindigan. Thank you, Sunny Ray. Alam mo pala sitas, ha? Andyan si Press Jerry Santana. Thank you for watching, Press Jerry. Engineer Roger Frias Reyes. Thank you for watching, for your support, Jerry Santana. Nagbago ata ang naratibo ng pambansang communist. Pambansang communist ba si Robin Padilla? Pag natin, let us observe lang, pakinggan, tingnan natin kung sabihin ay may pagkiling ba siya sa pagiging komunista. Yun ang bansag kay Senator Robin Padilla. Pero ang isang instance na nakita ko, nakakatawag pansin, yung pag-deadman niya na mag-submit ng counter-affidavit sa ombudsman, wini-waive niya yung right to answer yung ano ba yung kaso dun sa ombudsman? obstruction of justice, yung pagpapatakas kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dapat siguro tignan niya yung ano, napapaligiran naman siya ng mga legal advisors niya eh. Dapat yung ba yung tamang payo ng isang legal advisor na i-deadmahin mo yung request ng ombudsman for you to submit a counter affidavit. My report, unang sopa ng Laguna ay nilahad ang mga natapos at bagong programa at prioridad. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
2: Kalusugan, edukasyon, pampublikong kaligtasan, turismo, agrikultura, kabuhayan at pagpapaunlad ng kabataan. Ito ang ilan sa mga pangunahing tututukan ng pamahalaang lalawigin ng Laguna para sa 2027.
3: Inilahad ito ni Governor Sol Aragone sa kanyang unang State of the Province Address o SOPA na ginanap pa nitong Lunes sa Laguna Sports Complex.
4: Kabilang sa mga tampok na programa ang Ambulance on the Go, isang 911 style emergency response system na layong mapabilis ang pagresponde sa mga medical emergency sa lalawigan. Inaasahang sisimulan ito sa Oktubre at unang ipatutupad sa ikapat na distrito ng Laguna.
5: Siyam na ambulansya na rin ang nakahanda para sa programa habang maglalabas din ang official na emergency hotline number na maaaring tawagan ng mga nangangailangan ng agarang tulong.
6: Tampok din sa mga inihayag ang mega clinic na layong palawakin ang akses ng mga Lagunense sa serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Governor Aragones, mahalaga sa kanya ang pagtupad sa mga pangakong binitiwan sa mga kababayan.
7: Aniya, mas mabuti na mismong ang mga taong natulungan ang magsilbing patunay sa mga programang ipinatupad ng pamahalaang panlalawigan na natapos sa kanyang pamamahala sa loob ng isang taon.
8: Ngayong araw pong ito ay ang isang taon sa Kapitolyo ni Governor Sol Aragones. Pero pasensya na po kayo. Hindi po ako ang manguulat ng aking ginawa sa loob ng isang taon. Mas minabuti ko po na ang magulat nito ay ang mga taong natulungan, ang mga taong nakaranas ng pag-akay. Panoorin po natin ito.
2: Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtutanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. SOPA na una pa sa SONA. SOPA. Akala ko kanina nagkaroon ng typo eh. Walang S, SOPAS. Yung pala SOPA, State of the Province Address. Di ba? Ngayon sa Pangulo, ngayong July 27, State of the Nation Address. Sabi ni Shirley, uy, ang tanong lang po, ba't namalo ang mga Chinese na yan? Dapat kumpleto istorya. Pero sana nagpigil na lang sila parehas para walang sakitan. Oh, alam mo yung nakita natin dyan, Shirley, uy, ang yung pagiging professional ng ating mga troopers ng Philippine Navy, hindi man lang sila mas marami sila, di ba? Nakikita nyo? Parang mas marami sila eh. Hindi man lang sila lumaban. Merong marching order ang kanilang mga pinuno. Dapat stand down kahit paanong gawin sa kanila. Marami ng mga bullying instances o mga scenario nangyari dyan sa West Philippine Sea, involved yung mga Chinese militia, pero yun, wala pa. Kumusta na yung BRP, yung nakasadsad? Balak ng China yun, baklasin. Naalala nyo, nagkaroon ng mga pag-organize ng mga relief distribution or parang relief supply ang ating mga civic action or mga civilian volunteers na halos hindi makadiretso doon sa barko na nakasadsad sa Buhanginan diyan sa West Philippine Sea, barko ng Pilipinas. Kung saan nandoon yung mga nagbabantay na mga sundalo ng Philippine Marines. Di po ba? Halos harangin ang harangin ng mga Chinese. Binobomba ng tubig. Pero may mga magagaling na piloto ba tawag dyan? Kapitan ng kanilang mga speedboat. Nakakalusot, nakakapunta doon. Nakakapagdala ng supply doon sa ating mga sundalong Marines. Alright, sabi ni Jaime Samoya Bernante, totoo yan, Sir Angelo, pagdating sa property or kayamanan sa pamilya, mostly nag-aaway dahil sa yaman lang, nagkasuhan na sila, bibihira o iilan na lang, nag-giveaway na lang. Tama. Kapag hindi nga, sabi nga ng mahal kong nanay, pangit tingnan yung magkapareho ng apelyido na nagkakaharap o magkabilang panig sa isang court hearing. Parang nakakaya. Lalo yun, magkakapatid. Anong mangyayari dyan? Anong aasahan natin dyan? Testify si Director General Lino Cayetano ng Presidential Broadcasting Service laban sa kanyang kuya, Senator Alan Peter Cayetano at kanyang hipag, Mayor Lani Cayetano ng Taguig, dahil dun sa sinasabing ghost project dyan sa Taguig City, Metro Manila. Unfair criticism, unfavorable criticism. A word for the day, criticism. Pagpuna. Yan sa Tagalog. Criticism, pagpuna. Irgo, pagsusuri. Test, inspection, search, calculation, criticism. Investigation, pagpula, commentary. Red flag, commentary, pagpuna. Alright. Meron ba na dismaya at meron bang nagpapultang kahapon at tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo starting today? Ang diesel ay nag-increase ng 10 pesos and 68 centavos per liter. Ang kerosene, yung petrolyo, nag-increase ng 11 pesos and 77 centavos per liter. Gasoline, nag-increase ng 3 pesos and 65 centavos per liter. Ultak na nyo. Mga ganun.

0: looban, wala tayong magagawa kung ganyan lang tayo, makiramdam lang tayo kung anong nangyayari. Ang dinadahilan nila, nagsara ulit yung Strait of Hormuz at hindi makadaan yung mga tank, oil tankers doon para makapag supply sa mga parokyano dito sa mga bansa na nasa Asia. May report mga natatanging mag-aaral pinarangalan ng Mark Villar Leadership Award. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Muling kinilala ni Senator Mark Villar ang mga natatanging nagsipagtapos mula sa iba't ibang tertiary educational institution sa pamagitan ng Mark Villar Leadership Award bilang pagkilala sa kanilang naipamalas ng mga kahusayan sa akademya, huwarang pamumuno, integridad at makabuluhang paglilingkod.
0: Sabi niya, yung Senate daw pinayagan yung request ng prosecution for bank records noong nagkaroon ng impeachment trial para kay the late Chief Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Sabi ni Chief Escudero, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2 of the impeachment case, as per laid down by the prosecution. Yun ang marami talaga nag-react noon. Sabi, expected na, andun na siya sa kabila eh. Maraming kanya-kanyang obserbasyon, kuro-kuro, opinion. Sasabihin, si Senator Rodante Marcoleta nagpadala ng sulat kay Senate President Sherwin Gatzalian at Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na payagan na siya ay makaboto pagdating ng botohan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng marami, si paring Raul Virtudaso, sabi niya, alam na natin kung anong iboboto niya doon. Alam naman niyo, dahil may mga nagsisirculate na nga po na may Sara Marcoleta tandem sa 2028. Alam na. Ibig sabihin, anong aasahan natin kay Marcoleta? Sigurado, lalo, dala-dala niya yung kanilang reliyon, sabi nga. Antay-bongbong yung mga yan. So, vote for Sara. So, sabi ni Chief Escudero, intayin natin, mag-convene yung legislative function ng Senado mismo. Pero sabi niya, parang gusto niya sabihin, bigyan niya ng hint tayo na papabor siya doon. Eh kasi nga naman, pag nandun na yung dalawang Villar at isang Loren, 60 na rin eh. Kaya na nilang i-convict si Vice President Sara. Kahit pa dumalo or ipadala ni Marcoleta yung kanyang boto for Sara, tulad niya, si Senator Jinggoy. Dalawang kaso ng mga nakakulong, Marcoleta at Jinggoy. Si alala ko tuloy si Idol Ira. Oh. Tagal na hindi nakapasok, may problema. Kasakit talaga, natuluyan. Yun yung sinasabi, binababalang isang uri daw ng COVID virus. Parang akala mo lang ubus sipon, malat, pala may virus na ang tawag ay may tawag sila ngayon sa bagong variant ng virus ng. So ganoon na po yung equation diyan. Kabilaan, tingnan natin. Magkakaalaman niya pagdating sa dulo ng walang hanggan, dulo ng impeachment trial sa impeachment court dyan sa Senate of the

0: Ayon kay Attorney Tong Gol, maring isilbi na ngayong araw magkakahiwalay na supena para sa Bureau of Internal Revenue sa Anti-Money Laundering Council at sa mga banking institusyon. Sa supena, batay sa ruling ni Senator Chris Scudero na presiding officer ng impeachment court, ipasusumite sa July 30 alas 9 ng umaga ang mga bank at tax record ng mga Duterte at mga corporate entities nito. Ayon kay Attorney Tong Gol, bago pa man nagsimula ang impeachment trial noong July 6, nagawa na ni Scudero ang malaking bahagi ng mahabang ruling ukos sa mga supena na halos kalating oras niyang binasa kahapon dahil dati na isinumite ng prosecution ng request para sa nasabi mga supena at nirenew na lamang ito. Kinonsulta rin ani ni Scudero mga senator judges ukol dito sa kanilang caucus noong July 15 matapos ang oral argument ng prosecution at defense panel. Sa direktiba ni Scudero, pakakaingatan at hindi basta isa sa publiko ang matatanggap po sakali na itong bank at tax records upang maiwasan itong unwarranted exposure ng mga sensitive methodologies ng Anti-Money Laundering Council. Utos na isumite ang mga ibibigay nitong records sa presiding officer sa pamagitan ng impeachment clerk of court in camera o in private at sila muna ang magre-repaso sa mga dokumento bago ibigay sa partido sa impeachment kung narapat. Sa oras ng pagsusumite ng back at tax record at itong clerk of court, inatasan si Scudero nitong si Scudero ang prosecution at defense panel na magtalaga ng abogado para sa inspeksyon, comparison, photocopying at marking o kung alin man ang kailangang gawin sa mga dokumento. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat Jojo Sikat. Si Attorney Tonggol pala ay spokesperson ng impeachment court. Inisip ko kanina eh, hindi naman siya general para maging osaa. Ito itong sinasabi ng Ombudsman Assistant Ombudsman Mico Clavano kahapon. O, magsasampa na daw ng mga reklamo para sa preliminary investigation ang Office of the Ombudsman laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, puganting dating mambabatas na si Saldico at iba pa para sa plunder, paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi pa nangangahulugan ng conviction o formal na pagsasampa ng kaso sa korte ang hakbang na ito. Tagal. hindi pa pala preliminary investigation. Although, diyan pa rin sa ombudsman bilang parang prosecutorial body. It is the office determination that the evidence gathered is substantial enough to warrant a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court. Imagine nyo mga kababayan, mga taong bayan. Akala ko good news na po ito. Akala ba ninyo good news na ito? Hindi pa pala. So, hindi pa ito nangungulan. Gusto lang nilang lumabas para sabihin na ano, para may ginagawa. Wala naman. Oo. Kahapon nagkaroon ng matinding balitaktakan tungkol doon, ano, isasapina mo yung bank records ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Counsel for Vice President Michael Poa, "They are not against transparency and accountability, but this does not mean that rights should be disregarded. He repeats that Section 8-A is an absolute prohibition." Political exercise. Paano na lang yan? Sino mga nakaka-ano niya? Sino mga nakaka-balitaktakan niya? Senator Joel Villanueva? Sino pa? Sino bang mga magagaling sumagot? Siyempre, sa prosecution team. Andiyan si Akbayan Party List Group Representative Chel Jokno. Alam niyo ba na si Chel Jokno ay

0: RJ Patrol.
1: Alas 11:33 na po dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Alright, maraming hamon, maraming challenges, maraming nagdadating ang mga hamon. Si Senator Robin Padilla ito, lumabas din. Sabi niya, hindi pwedeng si Vice President Sara lang ang pag-iinitan ng bayan, sabi niya. Hinamon ni Senator Padilla lahat ng opisyal ng gobyerno para magkaalaman kung sino ang may mga itinatagong yaman. Dito yun sa sinasabing pagbusisi. Bank records, BIR, taxes, AMLAC, records, documents na pinayagan ng impeachment court ng Senado na isabina para pag-aralan kung ito ba ay may mga paglabag sa batas. Sabi ni Senator Robin naman, ilabas yung bank records ng lahat ng mga politiko sa Pilipinas kasunod ng kanyang pagtutol sa desisyon ni Presiding Officer Senator Francis T. Escudero na aprobahan ang paglalabas ng sabina para sa bank records, BIR records at Anti-Money Laundering Council records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Padilla, kung bubuksan ang records ng isang opisyal, dapat ting isa ilalim sa parehong pagsusuri ang lahat ng mga halal at itinalagang opisyal ng pamahalan. Medyo suntok sa buwan itong sinabi ni Senator Robin Padilla. Napakalaki kasi yung lawak nung gusto niyang mangyari. Napagtawa ng tuloy siya. Tulad ng, naalala ko yung sinasabi niya, dapat para mas ma-resolve yung trapiko dito sa National Capital Region, magkaroon ng ano ba yun? Yung sa taas. Nasa Tagaytay Highlands, meron tayo doon. Yung tawag doon, ang trapiko ay nasa taas. Nasa pelikula ni James Bond doon sa yung cable cars, cable cars ba tawag yan? Nasa taas. Buksan na natin lahat para mapakita sa taong bayan, wala tayong kinikilingan dito, sabi niya. Matindi, tandi, tatlong, tatlong araw makalipas ang press ko noon. Ito ang mga nangyari. Itong mga nangyari noon. Anyway, abalan tayo dahil yun naman sa pina na yun ay it will take time. Araw, ngayong araw daw sabi ni Attorney Tunggol, spokesperson ng impeachment court, na baka ngayong araw maglalabas, may lalabas yung subpoena. Salut po sa inyong lahat. Lahat ng mga sumusuporta sa RJ Patrol, thank you. Cable car, sabi nga ni Jerry Santana. Yun nga, yung sinakyan ni Mr. Bean. Ano yung pelikula na nagsasalita siya? Agent siya eh. Secret agent, parang James Bond. Nasa cable car sila nagsuntukan ng ano, naglabanan ng kontrabida doon. Tapos napag-aralan niya yung Qigong, yung art of the mighty sa Kung Fu, na kahit yung vital part ay hindi siya masasaktan. Sinipa siya sa balls, baliwala lang sa kanya. In short, natalo niya yung kontrabida doon. Naglalabanan sila sa cable car, pababa. Jaime Samoya Bernante, good job, RJ Patrol, time na morning Pilipinas. Morning, Sir Angelo. Mayat Villanueva, good morning, Sir Angelo. Totoo, planado na impeachment, moro-moro. Yun, sayang. 25 million nga ba? 25 million ang budget araw-araw. Second day ngayon, on the third week. Shirley Uyang, walang sakitan diyan sa West Philippine Sea. All right. So, wag na tayong ano, di na nagbabati hanggang sa dulo ng lahi. State of the nose. Okay. Thank you for your support dito sa ating programang RJ Patrol. Make it a habit until August 4. Andito tayo 10 a.m. to 12 noon. Pero pagdating yata ng August 4, akyat yung ating time slot, 9 to 10 in the morning. Para bigyan daan si Idol Johnny Gomez. Mukhang siya magte-take over sa 10 a.m. to 12 noon slot dito sa DCRJ. May report, Santa Rosa, pinasalamatan ng suporta sa mga programa ng CSC. Mayor Arcillas, tumanggap ng pagkilala. Report ng DCRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
0: Kinilala ng Civil Service Commission o CSC Field Office Laguna ang pamahalang lungsod ng Santa Rosa dahil sa patuloy nito suporta at pakipagtulungan sa mga programa ng komisyon. Bumisita sa City Hall ng Santa Rosa ang mga kinatawan ng CSC Field Office Laguna at Laguna Human Resource Management Practitioners Association Incorporated upang personal na ipabatid ang kanilang pasalamat sa pamahalang lungsod. Sa pangungunan ni CSC Field Office Laguna Director Charity Arevalo, iginawad kay Mayor Arlene Arcillas ang Certificate of Appreciation bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng lungsod sa mga programa ng CSC. Partikular na kinilala ha matagumpay na pagsisilbi ng Santa Rosa bilang testing center para sa career service examination. Pinuri rin ang patuloy na pakikipagtulong ng pamahalaang lungsod sa CSC sa pagpapatupad ng iba't ibang programa at aktibidad. Ayon sa CSC, mahalaga ang suporta ng mga lokal na pamahalaan upang maging mas maayos at epektibo ang paghatid ng mga serbisyo at programa para sa mga kawani at aplikante ng pamahalaan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Romel Madrigal. Oy, yung palasyo ha, nagsalita. Oh, sabi ng palasyo, tiniyak ng palasyo na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sinasagawang investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. So, ayon sa Malacanang, kabilang sa iniimbestigahan ang mga proyektong may kinalaman kay dating House Speaker Martin Romualdez, pinsang buo ng presidente. The president will not interfere with the independent probe of the ombudsman, ayon sa pahayag ng Malacanang. Nirerespeto ng Pangulo ang proseso at kalayaan ng ombudsman bilang isang independent na ahensya. Sabi niya, hayaan ang batas. Dapat hayaan ang batas na umiral at hayaan ang investigasyon na umusad nang walang impluensya mula sa ehekutibo. Matatandaang lumutang ang isyu matapos iugnay ang ilang flood control projects sa mga kontratistang di umano'y may koneksyon sa mga opisyal ng kamara. Nanindigan ng palasyo na walang sino man ang nasa itaas ng batas. No one is above the law. At kahit pa ito ay malapit first cousin ng presidente. Sa ngayon patuloy ang pangungulekta ng ebidensya ng ombudsman kaugnay ng naturang mga proyekto. Ang sagot ng taong bayan, tagal. Diba? Sana, papalakpak sana ang mga tao kung si Martin Romualdez ay may kaso na bago mag-sona sa Lunes. Baka mag-standing ovation pa yung kama. Ay, hindi naman. Dati nilang boss yun eh. Dati nilang boss. Sunny Ray, Sir RJ, pakibasa lang po ito. Ang masasamay, lalong nagpapakasama, ang mga manlilinlang, patuloy na manlilinlang, at sila man ay malinlang, at sila ay malilinlang. Ah, ganun. Teksto ng biblical verse. Pangalawang Timoteo, chapter 3 verse 13, ito ang kahulugan ng sinasabi ni dating Senate President Jovita Zaloanga. Charito Cabrero, Diana, thank you. I have no opinion for now, Sir Angelo, but solid to DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV. Thank you, Charito Cabrera, Diana. Shirley Uy Angwe, China, charot na naman tayo ni Jumping Jack. China, charot. Kala ko China. Sabi ni Shirley Uy Ang, China, charot na naman tayo ni Jumping Jack. Sabi ko nga, eh kung yung sinasabi ng taumbay na tagal, yung mga kaso para kay former Speaker Martin Romualdez ay may isa publiko, may isa pa, ng ombudsman. Eh, di ba, medyo siguro magkakalaman yung sona ni Presidente. Sa mga nakalipas na araw, ang inaatupag ni Presidente, mga pamimigay ayuda, parang ano yun eh. Dilis, kumbaga sa mga isda, hindi tuna na masasabi nating i-showcase mo yung iyong mga nagawa na masasabi nating kapuri-puri papalakpakan ng taong bayan. Wala eh. Ang ginawa, yung mga kalaban sa politika, yun ang mga pinakakasuhan. Yun, pinapakulong. Paano yung mga ang tagal na niyan? Ngayon, para may pag-uusapan sa Senate Blue Ribbon Committee, ayan, yung magkakapatid, pag-aawayin sa Senate Blue Ribbon Committee, si Lino Cayetano, ngayon ay appointed ni President Bongbong Marcos, Director General ng Presidential Broadcast Service. Hindi kakampi na niya ng presidente. Kung kalaban ng presidente si Alan Peter Cayetano, yan ang ginagamit niya yung kapatid. Hindi sasala yung sandok sa palayok, di ba, mga RJ Patrol? Natural lang yun. Ano ba yung ipepresent ni Senator Erwin Tulfo sa Senate Blue Ribbon Committee? Bago daw. Yan siguro ang sasabihin niyang bago. Yung Cayetano versus Cayetano. Galing. Parang ano rin, panlito Lacson, ano? Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, imbis panfilo, panlito. Nililito yung taong bayan. Ito rin si Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo. Anong palalabasin niya sa Senate Blue Ribbon Committee? Baka hindi pwedeng Erwin Lito eh. Anong pangalan niya? Baka lituhin na naman niya, din niya yung taong bayan. Kung siya daw po, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ay tuta ni Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson, hindi natuta daw, sabi ni Senator Alan Peter. Aso na daw, hindi natuta. Yun lang. Talagang ang buhay natin dito sa broadcast media ay parang nagbo-broadcast na yung kabi-kabila ang propaganda ng bawat kampo, bawat panig, bawat prinsipyo. Ano lang tayo? Mag-obserba. Di ba? Magsuri. At dito, thank you sa inyong mga pakikialam dito sa linya ng discussion ng RJ Patrol, ang ating mga supporters dito sa RJ Patrol. Maraming salamat po sa inyo. The battle is no longer on the battlefield. Ang gera daw ay hindi na nangyayari doon sa larangan o labanan sa battlefield. Ito ang sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio. Masarap pakinggan ano po mga ka-RJ Patrol. Sabi ni Secretary Rubio, pinapangako niya na madidismantle daw po, mabubuwag ang ICC, International Criminal Court. Bakit wala pang military takeover? Ano kayong mode ng pag-dismantle ang gagawin ng US sa ICC? Sabi niya, marking a major escalation in the Trump administration's campaign against the International Court based in The Hague, the Netherlands. Secretary Rubio accused ICC of using international law to target United States instead of weapons and called on other countries to help isolate the court. O, ibig sabihin, alam mo na, i-outcast mo na yung ICC. Alisin nyo na sa inyong kalendaryo or sa inyong tickler notebook. Sabi ni Secretary Rubio, Washington is prepared to use measures such as sanctions, visa restrictions, and travel bans against ICC officials, while also encouraging nations that receive U.S. assistance or host American troops to reject the court's authority over U.S. personnel. Sayang, wala tayong napanood, narinig na military takeover. Yung sasalakayin na talaga at ipasasara. Magkakaalaman na. Sabi ni Shirley Uyang, Erwin Trollfu. Abang galing mo, Shirley Uyang. Troll ba siya? Ano siya? Troll ni Nino? Jumping Jack? Shirley Uyang? Trollfo. Pwede. Imbis Tulfo. Meron akong kaibigan nung araw na naputulan ng paa. Dahil na sa aksidente, nabangga ng kotse, nagmumotor, putol yung paa. Simula noon, na-depress na. At yun, sumakabilang buhay na. Malungkot siya. Putulan ng paa eh. Pero usong-usong ngayon, noon yung isumbong mo kay Tulfo. So, putulan siya ng paa, binaliktad yung putol, ginawang Tolpo. Pangalan niya si Tolpo. Kung maalala mo, natatawa rin tayo. Ang nagbansag sa kanya, nawala na rin eh. Yung ating ninong dyan sa Batay, sa Cubao. Si Don Victor Carpio. Oo. Na kapag nababanggit natin yan, si Bulo, si Bong Avena ay umiiyak kapag nakainom ng Red Horse. Yun lang. Si Jaime Samoya Bernante, Cayetano Brothers, be strong, huwag magpadala para masira kayo. Yun, dapat marinig yan ni Lino Cayetano or paano yan? Gusto niya magtestify against Lani and Alan Peter. Oy, si Ate Bing, Febe Iglesias Bermejo is watching from Davao City. Gusto kayo dyan sa Davao? Malaki pakagitan yan sa pagbebenta ng durian. Huwag kayong magpakagutom. Lantakan nyo na yung durian at healthy yan. At the same time, tuloy-tuloy nyo yung pagsusumba dyan para para healthy, siyempre. Shirley Uyang, dami kong tawa. Aba! Kasi may kaibigan din ako na may asong puti. Puting-puti yung aso niya. Alam ba yung pangalan ng aso niya? Si Tipo. Binaliktad niya yung puti. Si Tipo. Muntik pa ako makagat. Buti nila nakatali. Dumaan ako sa kanila. Aba, dinamba ako bigla. Hindi ko siya masyadong nakita kasi puting-puti siya. Tanghaling tapat. Mga alas 11. Tanghaling. Sabi ko siya, nakakita, muntik na akong abutin kung mas mahaba yung tali niya na aabutin ako. Nakagat ako. Nako po. Malungkot. Shirley Uyang, o nga, tol po ang pangalan dahil naputol yung binti. Si Ate Bing. Late ako dumating din si Brad Celso. Ah, si Celso Iglesias. Yung ating big time businessman dyan sa Australia. Dumating pala dyan sa Davao. Best regards to the family, Celso Iglesias and family, Ate Bing and family, T. Early family, naiwan yata sa Australia. Ate Dels, Ate Delia and family, dyan sa Magsaysay, Davao del Sur. Hi, Mr. Moya Bernante. Bukas ulit, Sir Angelo at Ka-RJ Patrol. Mamaya, hearing ulit today is yours, Attorney Matibag. Enjoy! O nga po, yan po yung advancer natin. Mamaya, on the second day of the third week ng impeachment trial sa impeachment court dyan sa Senado, dadalo daw po si Attorney Melvin Matibag, Direktor ng National Bureau of Investigation. So magkakaalaman mamaya. Siyempre, alam nyo na naman, bakit nga ba nagpabigote balbas si Senator Alan Peter Cayetano? Alamin mo daw, Direktor Matibag, kung anong dahilan kung bakit. Buti na lang sa ethical standards ng isang abogado, hindi binanggit yung balbas at bigote. Basta palagi ka lang naka-formal attire pag uma-attend ka ng either naka-suit ka with or naka-barong ka na long sleeves pag uma-attend ka ng bista, hearing sa korte. Yan ang ethical standards ng isang professional na isang abogado. Pero yung balbas, may mga abogado tayong naka-mustas. Minsan para mean, tingnan. Ako, nagpapatubo ako ng balbas kapag yung pupunta ako sa martial arts tournament at nahihingian ako ng yung advice or sasalita ako sa YMCA tungkol sa martial arts. Yun, kailangan medyo mean. You look mean. May bigote. Oo. May balbas. Shirley Uyang, matutuwa si Freddie Webb sa away ng mga Cayetano. Bakit? Bakit? Magkaaway ba ang Cayetano at Freddie Webb? At Webb? Si Webb ay taga-Paranaque, si Freddie Webb. Si dating senador, Freddie Webb. Ano ba yung programa niya sa ABS-CBN? Chicks to Chicks. Diba? Si Sports. Naging anchor siya ng isang sports program ng DZMM. Si former Senator Freddie Webb. Bakit? Ang alam ko, dun sa Visconde Massacre case na na-convict yung anak niya, si Hubert Webb, ang unang tumayong prosecution counsel, private counsel ng prosecution team, ay si kumpanyero, yung tatay, kumpanyero, si Attorney Rene Cayetano, tatay ni Alan Peter Cayetano yon, yung criminal lawyer. At ang nakasalubong niya, kasagupa niya doon sa defense counsel ni Freddie Webb, Senator Freddie Webb, yan, pinaglalaban yung karapatan ng anak niya, si Hubert, ay si former Senator Rene Sagisag naman, ang flag. Diba? Rene versus Rene. Kita natin sa banner ng mga broadsheet nung araw, nung nag-uumpisa yung hearing sa Visconde Massacre case. Attorney Rene, kumpanyero Cayetano versus lead counsel defense, Attorney Rene Sagisag. Eventually, nag-give way si Rene Sagisag the late Senator Rene Sagisag at si nagpatuloy si Attorney Kompanyero Rene Cayetano. Sa Visconde po 'yun. Oh. Ah, bakit? Oh. Ah, bakit? Matutuwa. Randy Artiaga Santisas listening. Thank you. Thank you for listening, Randy Artiaga Santisas. Shirley Uyang, lawyer po, tatay ni Cayetano sa Visconde. Yun nga po. Eh, siya po yung sa prosecution. Tama, tama po. Yung, si Hubert Webb, yun yung principal accused dun sa kaso ng Visconde Massacre case. Alright. So, yun nga po yung kwento dun. Reporter po ako, anong kinocover ko yun. Eventually, bumigay din si Attorney Rene Sagisag ang naiwang nasa defense counsel ng part ng Webb family. Family Webb at saka sino ba yung mga pamilya involved doon? Si Pinky De Leon, kapatid ni Boyet De Leon, nanay ni nung isang co-principal accused sa Visconde Massacre. Ang nasa defense counsel na nagpatuloy ay si ang head counsel ay si Attorney Mario Ongkiko, the late Attorney Mario Ongkiko. Ang galing nun, di Campanilla. At syempre, ang naging Justice Secretary ni Tatay Digong, yun ang defense counsel din nila former Senator Freddy Webb, si Attorney Vitaliano Vit Aguirre. Lead din sa defense counsel. Alright. Anyway, bukas ulit. At mamaya, manood kayo sa continuing saga, kumbaga, labanan dyan sa impeachment court ng Senado. Meantime, bukas ulit tayo. Ako si Angelo Almonte. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Oliver Conway. The US military says it's launched more attacks on Iran hours after President Trump said the Iranians would pay many times over for every American soldier killed. The military said the strikes were designed to punish the Revolutionary Guard for attacking US forces in Jordan. The Saudi-led coalition in Yemen has vowed to respond firmly to any disruption to maritime traffic through the Bab el-Mandeb Strait, which the Iranian-backed Houthi movement in Yemen is threatening to shut. Closing the strait at the southern entrance to the Red Sea could further reduce global oil supplies. President Trump has signed executive orders putting 50% tariffs on a range of Canadian goods as punishment for alleged Canadian discrimination against key US industries. The move risks reigniting a trade war. A Russian warship has carried out live artillery exercises off southwest Britain. They came the day that Andy Burnham took over as British Prime Minister. Defence sources declined to say whether the timing was deliberate. Mr. Burnham has replaced or moved many of Keir Starmer's ministers. John Healey, who resigned as Defence Minister last month over military spending, has been appointed the new Chancellor or Chief Finance Minister. Mr. Burnham has promised a new political and economic model. The Prime Minister of Guyana says at least 27 people died after a ferry sank in the Atlantic. Mark Phillips said he was now confident that 179 people had been on board. He told reporters the focus was on finding survivors. The chess player Judit Polgár has rejected an offer to become Hungary's next president. The Prime Minister, Peter Magyar, nominated her after ousting the incumbent. He said he respected her decision. And huge crowds have been celebrating Spain's World Cup football win at a concert in Madrid. The victorious team spent over an hour on stage. BBC News.
6: You're listening to the news from the BBC.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: Year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Join the fun and celebration as RJ Bistro celebrates 40 years as the home of rock and roll and the legendary place that makes the whole nation dance.
8: Happy anniversary, baby!
7: Just let me hear some of that rock and roll music. Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
9: Oh, thank God it's...
10: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.

0: You are here as NBI Director. Bago ka itinalaga bilang NBI Director, ano ang iyong mga naging trabaho kung mayroon man?
1: Bago po ako itinalaga na NBI Director, kasalukuyan po ako naglilingkod bilang Dean o Dekano ng Lyceum Alabang College of Law.
0: Nabanggit mo na ikaw ay dating Dean ng Lyceum College of Law, Alabang. Bukod sa pagiging Dean, ano pa kung mayroon man ang iyong naging trabaho bagong iyong pagkatalaga bilang NBI Director?
1: Ako po'y nanungkulan na rin sa iba't ibang kapasidad sa ilalim po ng iba't ibang administrasyon. Una-una po rito bilang Director ng Laguna Lake Development Authority sa administrasyon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
0: Nabanggit mo na ikaw ay naglingkod bilang Director ng Laguna Lake Development Authority panahon ng dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang iyong naging trabaho bago ka itinalaga bilang NBI Director?
1: Sa administrasyon po din ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ako rin po ay nanungkulan bilang General Manager ng Manila International Airport Authority. At sa administrasyon din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ako rin po ay nanungkulan sa iba't ibang kapasidad po.
0: Nabanggit mo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nanungkulan ka rin sa gobyerno. Ano itong mga posisyon mo sa gobyerno na iyong nabanggit?
2: Objection, Your Honor. Relevance.
0: Your Honor, may I
3: Counsel
0: respond?
3: May answer. Counsel may respond, rather.
0: The prosecution, Your Honor, is establishing the competence of the witness, the qualification as an official of the government. We are establishing, Your Honor, that he is loyal to his duty regardless of the principal he is serving.
3: Wind up with your preliminaries, counsel. Witness may answer. Objection overruled.
1: Thank you, Your Honor. Ako po'y nanungkulan bilang presidente at CEO ng National Transmission Corporation mula po noong January 2017 hanggang Marso 2022. At pagkatapos nun, ako po'y tinalaga bilang cabinet secretary po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
0: Kaugnay pa rin ang iyong pagiging NBI Director. Kailan ka itinalaga sa nasabing posisyon?
1: Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 ng kasalukuyang taon po.
0: Mr. Witness, bilang NBI Director, ano ang iyong mga responsibilidad at kapangyarihan kung iyong nalalaman?
2: Objection, Your Honor. We already stipulated on these matters. No need for the Director.
0: Your Honor?
3: Did you stipulate, counsel, as well as with the powers, responsibilities of...
2: We're willing to stipulate, Your Honor, as what the law provides.
0: Your Honor, regardless of the position of the defense to stipulate on the fact pertaining to the powers and responsibilities of the NBI Director, it is the position of the prosecution that since this is a constitutional process, mahalaga po na marinig ng ating mga iginagalang na senator judges, ganun din ng mga kababayang nanonood, kung ano talaga ang responsibilidad at kapangyarihan ng isang NBI Director.
3: Understood, counsel, but it has been stipulated already by counsel for the respondent, so kindly go straight to the matter at the soonest possible time. You're on a short leash with respect to the preliminaries on the qualifications of the witness. Kindly proceed, ma'am.
0: Mr. Witness, ano ang iyong mga kapangyarihan at responsibilidad kung iyong nalalaman?
1: Ang kasama po dito sa aking mga responsibilidad, ang una-una na po, we are the primary investigating authority ng ating pong bansa. Kung kaya po, ito po ay aming mandato na mag-imbestiga sa anumang usapin o mga maaring krimen na pumapasok sa amin. At kasama rin po dito ang pagbabalangkas ng mga polisiya at pagbubuo po ng mga units or division kung kinakailangan at ang pagmamanage din po administratively po ng aming opisina.
0: sa mga kapangyarihan at responsibilidad na iyong binanggit, ano ang araw-araw mong ginagampanan, kung mayroon man, at kung iyong nalalaman?
1: Ang araw-araw pong pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa aming mga ahente dahil po sa araw-araw naming pag-iimbestiga ng iba't iba pong usapin na pumapasok po sa aming ahensya.
0: Kaugnay pa rin ng mga binanggit mong kapangyarihan at responsibilidad, ano ang pinakamabigat mo na responsibilidad bilang NBI Director kung iyong nalalaman?
2: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
3: Witness may answer. I think witness is competent enough to answer that question.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ang akin pong, hindi lamang po bilang primary investigating agency, kundi ang amin pong primerong ginagawa ay ang pagbabantay para po sa ating mga taong bayan at bantayan din po ng ating konstitusyon ay may patupad at siguraduhin na hindi po nagkakaroon ng kaguluhan at ligalig para ito po ay puksain, habulin at amin pong kung kinakailangan ay kasuhan ang mga taong lumalabag po sa amin pong mandatong binabantayan.
3: Chair would like to remind the lead prosecutor to go into the meat of our direct examination already. I think we've heard enough of the preliminaries insofar as Director Matibag is concerned. Kindly proceed, ma'am.
0: Your Honor. Mr. Witness, naririto ka upang tumistigo sa impeachment trial na ito. Ano ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito kung iyong nalalaman?
1: Malino naman po na ang nasasakdal po sa impeachment trial na ito ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte.
0: Bukod sa ang respondent ay ang Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
1: Base po sa aking mandato bilang direktor nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabinbin at mga amin na naipasok sa Department of Justice ay aking pong niribisa at tiningnan upang akin po itong masubaybayan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente kung saan po siya ay kinasuhan ng aming Cybercrime Division ng grave threat at inciting to sedition na sa kasalukuyan po ngayong nakabindin sa Department of Justice.
0: Nabanggit mo na ang respondent ay may kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ. Mr. Witness, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
1: Ang ating pong Vice Presidente ay kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House.
0: Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit?
1: Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko ni Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at mag-monitor po ng mga kailangang gawin.
0: Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation?
1: Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na naming hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security.
0: Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka kaugnay ng iyong binanggit na binuong Special Task Force upang mag-imbestiga sa lahat ng banta sa buhay ng Presidente kasama na ang pagbabanta ng Vice Presidente?
1: Meron po akong inisyu na Administrative Order No. 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po.
0: At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order No. 11, ito ba ay makikilala mo?
1: Opo.
0: Your Honor, may we request that AO number 11, previously marked as Exhibit P-429, be flushed. We likewise request, Your Honor, that Attorney Kyle Kapunan, Assisting Counsel, be allowed to approach the witness for confirmation of the document.
3: Assisting Counsel for the prosecution may approach, and likewise, Assisting Counsel for the respondent may approach to confirm and validate the document being shown to the witness. Likewise, the tech through the clerk of court is instructed to kindly flash in the screens the document being referred to by the lead prosecutor, the Honorable Luistro. Kindly zoom it in, please.
0: Mr. Witness,
2: if Your Honor, Your Honor, can we be given time to comment? Your Honor, we manifest your, for the record, Your Honor, that the document is a photocopy.
3: So noted. Thus, the lead prosecutor confirmed the observation of the counsel for respondents while we are awaiting, the respondent rather,
0: Your Honor,
3: while we are awaiting for their review of the document.
0: Your Honor, after the confirmation of the document, the prosecution will be requesting for the transfer of marking to a certified true copy, Your Honor.
3: At a later time?
0: Yes, Your Honor.
3: Noted. Counsel may proceed when she's ready.
0: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon, may we request the assisting counsel to please show the document to the witness?
4: Not really, Don.
3: Attorney Kapunan, kindly.
0: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon ang isang dokumento na may pamagat na Administrative Order Number 11. Ano ang kaugnayan nito sa binanggit mo kanina na Administrative Order Number 11 na kung saan nabuo ang Special Task Force?
1: Ito po yung aking dokumentong binabanggit.
0: Sa pangalawang pahina ng Administrative Order Number 11, makikita ang isang lagda sa taas ng pangalang Attorney Melvin Matibag. Kaninong lagda ito, Mr. Witness?
1: Sa akin po.
0: Your Honor, may we manifest that AO number 11 has been previously marked as Exhibit P-429, and we just want to place on record the request for the transfer of marking at a later time to the certified true copy, Your Honor.
3: Noted.
0: Kaugnay pa rin ng Administrative Order number 11, Mr. Witness. Ano ang komposisyon ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Ito po ay binubuo ng iba't ibang division na pinamumunuan po ng aming pong team leader na Deputy Director for Operations at dalawa po na assistant team leader sa pangunguna po ng Assistant Director namin for Investigation at Assistant Director for Intelligence po.
0: Nabanggit mo ang team leader at assistant team leader ng Special Task Force. Sino naman ang mga miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Your Honor, hindi po sino kundi ito po ay mga grupo, specific units po. Isa na po rito ang National Capital Region Division namin, ang Cybercrime Division po namin, ang aming pong OCTD, Organized Crime Transnational Crime Division, ang TID po at ang CFD.
0: Mr. Witness, nabanggit mo ang National Capital Region Division. Ano ang dahilan at isinama ang National Capital Region Division sa miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Sapagkat ang pag-iimbestiga po at ang continuing na surveillance ay tungkol sa banta sa kaligtasan po ng ating Pangulo, at ang primerong opisina at tirahan po ng ating Pangulo ay nasa National Capital Region, kung kaya naman po ating pong isinama rito ang National Capital Region bilang miyembro po ng Special Task Force na ito.
0: Mr. Witness, binanggit mo din kanina ang Cybercrime Division. Ano naman ang dahilan kung iyong nalalaman? Bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division?
1: Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito sapagkat marami po ngayon na nabanta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na nasapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw po.
0: Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man?
1: Hindi naman po lingid sa atin na ang ating Pangulo ay may mga pagkakataon na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe na kung saan ay katim pa rin pong tungkulin na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas sa ating bansa. At ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po ng ating pong Pangulo habang siya ay nasa labas ng ating bansa.
0: Mr. Witness, kasama sa iyong binanggit ang Technical Intelligence Division. Ano naman ang dahilan at kasama ito sa miyembro ng STF kung mayroon man?
1: Napaka-importante po ng role ng TID, ng Technical Intelligence Division, sapagkat ang mga banta po na katulad ng pumapasok po sa ating Pangulo ay nangangailangan po ng masusi at malawak na intelligence network. At ang TID po natin, sila po ang may karapatan dito at nagpuproseso ng mga ganito pong gawain.
0: Bilang huli, Mr. Witness, binanggit mo din ang Digital Forensic Laboratory Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa miyembro ng Special Task Force?
1: Importante po ang kanilang role dito sa task force na ito sapagkat lahat po ng mga ebidensya na ating makakalap, lalong-lalo na nakailangan pong idaan sa forensics o pagsusuri na technical, sila po ang division na maaari pong gumawa ng pagsusuri na ito.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng komposisyon ng Special Task Force. Mr. Witness, anong mga pagkakataon kailangan ng NBI bumuo ng task force kung iyong nalalaman?
1: Ang pagbuo po ng task force ay yung mga immediate po na pangangailangan na ating tugunan. Isa po yan. Pangalawa po rito ay kung isa ng malawakan ang isang bagay na kailangan nating tugunan at imbestigaan. At ang task force din po, kaya po ganyan kalawak kung makikita ninyo, ay kung ang nasasakupan po nito ay hindi lamang iisang lugar. At yung pong mga seryosong banta, na katulad ng banta sa ating Pangulo, ay ganitong task force po ang pakiramdam namin na kinakailangan.
0: Mr. Witness, balikan ko ang Special Task Force na iyong binuo. Kanina, ibinahagi mo ang komposisyon nito. Ano ang iyong partisipasyon bilang NBI Director kung meron man sa investigasyon ng Special Task Force?
1: Nakasad po dyan sa administrative order na yan na ang patuloy na pakikipag-ugnayan po sa office ng director at patuloy na pag-uulat kung ano man po ang kanilang nakikita o namomonitor at lalong-lalo na po kung may specific po na kailangan kaagad matugunan ay dapat pong ipaalam sa opisina po ng office ng director.
0: Balikan natin ang Special Task Force na binuo sa ilalim ng AO number 11, Mr. Witness. Ano ang nagtulak sa'yo kung mayroon man upang buuin ang Special Task Force na ito?
1: Ang akin na po nabanggit, ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
0: Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force na ito?
1: May mga pangyayari po na atin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserba na tinatawag nating open source intel, manilaw po roon na ang ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas.
0: Mr. Witness, bukod sa iyong nabanggit kung saan may kinausap ang Vice Presidente na papatay sa Pangulo, ano pa kung mayroon man ang dahilan o nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force?
1: Kung makikita po ninyo doon sa whereas clauses ng Administrative Order 11, ang nag-isa pong nagpatibay rito ay yung aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember it correctly, it's April 12 na nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Baste Duterte na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11.
0: May nabanggit ka na Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Ano itong insidenteng ito, Mr. Witness?
2: Objection, Your Honor, relevance. We ask for the relevance, Your Honor.
3: Part of the witness's narration, counsel, you're on a short leash again, kindly connected to this case.
0: Your Honor, this
3: witness
0: question...
3: may answer.
1: Dito po sa rally na ito ay nakita natin doon pa lang pa sa pangalan na sinasabing Rage, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing Rage, galit, poot. At ang mga personalidad po na dumalo rito ay makikita natin mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa atin pong gobyerno ngayon. Makikita po natin ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa.
0: Mr. Witness, kung ipapakita sa iyo itong videong ito, ito ba'y makikilala mo?
1: Opo.
0: Anong partikular na bahagi ng videong ito ang tumutukoy sa iyong sinabi kung saan may binanggit si Mayor Sebastian Duterte?
1: Mr. Presiding, we be allowed to check on the timestamp.
3: Let's listen to the counsel's objection first. Attorney Vinluan, what is your objection?
2: Again, irrelevant, Your Honor.
3: Same ruling. Counsel, go to it directly and I hope you will connect and make the connection between this video and the matter at hand. Yes, Director Matibag, you may proceed to open the U.S. Are you referring to your notes, rather?
1: Opo, yung po aking investigation.
3: You may refer to your notes, Director Matibag.
1: Kung saan po nakasulat ang timestamp nung video na aking po binabanggit.
2: Your Honor, may we be allowed also to...
3: Counsel for... Assisting counsel for the respondent may look at the document being reviewed by the witness. Likewise, should the prosecutor wish to do so, assisting counsel for the prosecutor may also... stand up and accompany assisting counsel for the defense. You may proceed, Director Matibag, to answer.
1: Yan po ay nasa timestamp 234.35 to 234.43.
0: Your Honor, we are requesting that the video of Mayor Sebastian Duterte during the Rage Coalition on April 12, 2026, which has been previously marked as P430, particularly timestamp 234.35 to 234.43, be flashed, Your Honor.
3: The tech is directed to kindly play the timestamps mentioned. May I request assisting counsel from the defense to kindly witness the breaking? Is the USB sealed, counsel? Has the seal been broken? Witness is instructed to break the seal while being witnessed by assisting counsel for both parties before it is presented to the tech for it to be played.
1: Ayaw. Ayan.
3: While the witness is breaking the seal and I'm bringing it, giving it rather to the counsel for the prosecutor and assisting counsel for the respondent, Chair would like to make a manifestation with respect to the proceedings. Earlier, the Chair intimated to some senator judges, as far as practicable, to make their interjections and interventions after the party shall have examined the witness, both direct, cross, redirect, and recross, if any, unless the matter is of urgent administrative or procedural concern, in which case it may be brought up even before the examination of the witness by the parties. But as far as practicable, let us allow the parties to finish the examination of the witnesses by themselves, because this is a more of a trial, really, than merely seeking clarificatory questions when the counsels can elicit that from the witness anyway. Yes, are we ready to play the video?

0: Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba?
1: Mr. Witness, napanood mo ang video?
2: The video is still playing, I believe, lead prosecutor. Unless you want it cut already.
1: It may be cut, Your Honor.
2: I'm sorry? Do you
1: it
2: want?
1: It may be cut, Your Honor.
2: Okay.
1: The timestamp is only 1:35:57 to 1:36:10. Mr. Witness, napanood mo ang video? Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba?
3: That is the same video that I was referring to.
1: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo din na may sinabi ang Vice Presidente, I imagine myself cutting his head. Anong particular na bahagi naman ng video na iyong tinukoy ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente kung iyong nalalaman?
3: Again, Mr. Presiding Officer, may be allowed to look for the...
2: Witness may do so.
3: Thank you po. Timestamp 1:36:52 po to timestamp 1:36:58.
1: Your Honor, may we request that the same video be played, particularly timestamp 1:36:52 to 1:36:58.
2: Pertaining to the same exhibit, counsel?
1: Yes, Your Honor. Same exhibit, P411.
2: Tech is instructed through the clerk of court to kindly play the video.
0: Imagine myself cutting his head.
1: Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, I imagine myself cutting his head.
3: Yan din po yung video ang aking tinutukoy.
1: Mr. Witness, kanina ay binanggit mo ang insidente ng Mayor Sebastian Duterte. Kaninong ulo ang kailangan nila kung iyong nalalaman?
4: Objection, asked and answered, Your Honor.
2: Asked and answered. Move on, counsel.
1: Bilanggit mo din ang video ni Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, kaninong ulo ang gustong tanggalin?
4: Objection, asked and answered, Your Honor.
2: Move on, counsel. Asked and answered, the court understands and knows who said the Vice President was referring to in that video.
1: Thank you, Your Honor. We will proceed. Ano ang obserbasyon mo dito sa video ni Mayor Sebastian Duterte at sa video ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force kung mayroon man?
4: Objection vague, Your Honor. Ano ang obserbasyon mo?
2: Kindly be more specific, counsel. Although the witness is competent, kindly be more specific so that the witness can more intelligently answer the question.
1: Mr. Witness, anong connection, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force?
4: Objection,
1: kung
4: Your
1: mayroon
4: Honor.
1: Man, objection, at kung Your iyong Honor. Nalalaman.
4: Objection, Your Honor, still vague and as an answered.
2: Witness may answer if he knows, so that we can move on. Director Matibag, kindly respond.
3: Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito, sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang amin pong tinututukan sa task force na amin pong itinatag.
4: Objection, Your Honor. We would have to object as to the answer being non-responsive, and we would like to move, Your Honor, that it be expunged from the records.
1: Your Honor, the witness has answered already, and that should form part of the transcript of our trial today.
4: Then we move to strike it off, Your Honor.
2: The objection is overruled, and the motion to strike is denied. Let it remain in the records for the appreciation of the senator judges as to the weight they will give that particular part of the witness's testimony.
4: We will submit, Your Honor.
1: Mr. Witness, binanggit mo kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force, kung mayroon man?
3: Sapagkat ito po yung aming mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating Presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anumang pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
1: Mr. Witness, ano ang inyong obserbasyon, kung mayroon man, doon sa sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap na tao?
4: Objection, vague, Your Honor.
1: Your Honor, the witness is very much competent. Please allow him to answer the question.
2: Witness, objection overruled. Witness may answer. Kindly move on, counsel. I think I know where you're getting at. But kindly move on toward your point. Witness may answer.
3: Ang observation po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pa ang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference.
1: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo ang investigasyon ng NBI noong November 2024. Ano ang pagkakaiba, kung mayroon man, ng investigasyon ng NBI noong November 2024 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong April 2026?
3: Malaki po ang pagkakaiba. Yung investigasyon po na natapos na naginawa noong November 24 na nag-iimbestiga doon po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan, na sa ngayon po ay nakabinbinma sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang amin pong iniimbestigan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
2: With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the Senator Judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time, but he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, counsel.
1: Mr. Witness, ano ang dahilan? Bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay bantana sa national security, kung mayroon man?
4: Objection as an answer, Your Honor.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 8:10
1: AM. Mr. Witness, sa iyong binanggit na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan, kung mayroon man, kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
3: Sapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force, to monitor all the threats na lumalabas po ngayon. At sa araw-araw nga, eh, meron po tayong manakitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay tuloy-tuloy po nabanta sa ating pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
1: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness?
3: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa, at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon, at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
1: Ano pa ang dahilan, kung meron man, bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally?
4: Yung presensya... Direction has an answer, Your Honor.
2: Witness may answer.
3: Yung proseso po namin na yan, doon po namin nakita na sinasabi ko nga, yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiroon din po yung broadcast na yan. Napakarami pong naabot na tao. Nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force, na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga taong nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
1: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito?
4: Objection, Your Honor, irrelevant.
2: Witness may answer.
3: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor, at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Nandoon din po ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
1: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
4: Objection, Your Honor, irrelevant.
2: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness, may answer?
3: Sa Tagalog po niyan ay galit o puot. Yun po.
2: Wala pong acronym yon, Director Matiba?
3: Hindi po kasi tumutugma doon sa acronym nila, dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So hindi po rage eh. So medyo malayo po.
1: May proceed, Your
2: Counsel, may proceed.
1: Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman?
3: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
1: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng video ito kung mayroon man?
3: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalik po at pagbabanta po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
1: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF, April 2026, kung mayroon man?
3: Ang sa pagkaalam ko po...
2: Counsel, you mean April 16, 2026. That's you're referring to AO11?
1: Yes, Your Honor.
2: Witness, may answer.
3: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume nung February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan, at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So, ako po'y na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
1: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw, kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man? Kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026.
3: Akin pong ipinagutos to the task force na may authenticate at may preserve itong video ito sapagkat aming pong iniisip na ito'y magiging material sa aming pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na amin po itong gagamitin.
1: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
3: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
1: Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man?
3: Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
1: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.

0: Mr. Witness, we are presenting to you a document entitled Affidavit of Authentication. Ano ang kaugnayan nito sa Affidavit of Authentication ni Agent Edgar Apolonio na tinukoy mo kanina?
1: Ito po ang Affidavit of Authentication na akin pong binabanggit.
0: We manifest, Your Honor, that the same has been previously marked as Exhibit P431. Sa pahina 2, makikita isang lagda sa ibabaw ng pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman?
1: Kay Agent Edgar Apolonio po.
0: Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda ni Agent Edgar Apolonio?
1: Noong po ito'y sinumite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda, kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong lagda.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang imbestigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan, kung mayroon man, sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
1: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
0: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
1: Una na po rito yung pattern of violence po.
0: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
1: Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari.
0: Anong sunod dito kung meron pa?
1: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
0: Bukod sa identity, ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man?
1: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
0: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
1: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
0: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri, kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente?
1: Sa tulong po ng amin pong special task force ay amin pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente, kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
0: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
2: Ayos. Noong
3: July 2011, habang nakaupong mayor ng sinapa

0: Maganda-maganda hapon. Ito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Ituloy itong pagsubaybay natin sa impeachment trial. Dito kaya Vice President Sara Duterte. Raul Virtudazo po hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. At syempre, sinusubaybayan po natin itong impeachment trial. At ngayon po, ang witness na sumalang ay itong si NBI Director Melvin Matibag. At marami siya mga binanggit dyan. Pero bago pa man siya magsimula kanina, pinaalalahanan na siya nitong si Presiding Officer Jesus Escudero na wag na magsalita ng iba tungkol dun sa mga senator judges. Siguro pinatutungkulan niya yung tungkol dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Ayan, pero marami pong mga dun sa pagtatanong kanina. Ito ay direct pa lang ito, direct examination ito. At maya-maya kung sakasakali, dahil natapos na yung direct questioning, no? Ay ito namang depensa ang magko-cross-examine dito kaya NBI Director Melvin Matibag. Marami siya nabanggit yan. Pero ito po ay marami mabibigat na statement. Lalo na po dun sa mga banta. Kanina naulit na ipalabas yung ibang portion ng video, no, na ipakita na dati. Pero yung iba, may mga bago rin. Pero anyway, isa pong sinasabi niya, na bumuo sila ng special task force para imbestigahan yan. Ano? Dahil po yung banta sa buhay ng presidente ay ito raw ay maituturing din na banta sa national security. At ito raw na binanggit nitong si Vice President Sara Duterte at yung binanggit din nung kanyang kapatid na si Davao Mayor Basti Duterte ay lumilitaw na hindi na lang ito isang simpleng banta, ito raw ay plano na. Planong patayin itong si President Ferdinand Marcos Jr. Isa na raw plano ito, kaya ito ay parang tuloy-tuloy na pagbabanta sa buhay. O plano na patayin ang presidente. Kasi para ano siya, pinakita rin yung video dun sa rally dun sa Davao City, 'di ba, yung rally yan, ha? Isang ano raw ito. 'Di ba yung isa lang sinabi nitong si Mayor Basti Duterte na isa lang daw gusto nila. Ulo ni PBBM, ha? Ulo ni PBBM. Kaya ito. Ito naman si Vice President Sara Duterte, may sinabi rin dati na gusto niyang putulin ang ulo nitong si PBBM. Kaya iniugnay nila yon, yung dalawang usapin na yan. Kaya sinasabi nila na ito'y hindi na lang ordinaryong banta. Ito raw ay isa ng plano para patayin ang ating presidente. At ang plan pagpatay sa presidente ay may kinalaman na sa ating national security. Kung may kakayahan daw itong si Vice President Sara Duterte at may motibo, binigyan din itong si NBI Director Melvin Matibag na meron, may kakayahan dahil sinabi pa nila yung mga nakaraan, ano, yung testimonya nitong dati isang miyembro ng Davao Death Squad, si Las Cañas, na may mga pinapatay din, sabi ito si Vice President Sara Duterte noong panahon pa nila sa Davao. Ayun, kaya mamaya itutuloy po ito at makikita natin dun sa cross-examination kung paano naman sasagutin ni NBI Director Melvin Matibag yung tanong ng depensa. Meron muna tayong mga report. Ito report ni Cho Nayu, itong dating Albay Congressman Joey Salceda, itinalagang PLLO Secretary. Alamin natin report. Cho na.
1: Balik sa gobyerno si dating Albay Congressman Joey Salceda. Ito ay matapos si anunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Salceda bilang bagong kalihim ng Presidential Legislative Liaison Office. Pupunan ni Salceda ang nabakanting pwesto ni dating Undersecretary Adrian Bersamin. Si Salceda ay veteranong ekonomista at naging Presidential Chief of Staff noong 2007. Magsisilbing tulay si Salceda sa pagitan ng Office of the President at Kongreso upang isulong ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chone Yu. Ito pong ating gobyerno, nilabas po ng DBM ngayon, sinasabi nila na ang pondo ng gobyerno ay halos 90% na ay nailabas, 89.9% ng 793 trillion at 2026 national budget as of end of June. Hanggang katapusan itong Hunyo ay nailabas na, na-release na raw yung mga budget na yan. Ayan po ang sabi ng Department of Budget and Management, na-release na raw nila yung 92.1% allotment release rate by end of June under the 2025 General Appropriations Act at of the total 3.34 trillion went to government agencies with disbursement rate of 90.9%. So yung ibang mga ahensya ng gobyerno ay nakatanggap na ng kanilang full appropriations for 2026. So yung mga ahensya ng gobyerno, nasa kanila lahat, nasa kanila lang lahat yung budget nila para sa taong ito. Wala na silang hihingin diyan sa DBM. Sabi po nitong kasama raw dito. Kasama dito sabi ng DBM yung Office of the President. Hawak na ng Office of the President ang lahat ng budget na nakalaan para sa kanila sa ngayong 2026. Gayun din ang Department of Labor and Employment, ang Department of Migrant Workers at ang Office of the Ombudsman. So buong budget na, hawak na nila. Okay, may report pa rin si Chone Yu. Itong sa mga manggagawa, yung aumento, dagdag na sahod, ay tuloy yan, sabi ng Malacanang. Alamin natin report, ha, Chone?
1: Walang dapat na ipag-alala ang mga manggagawa sa National Capital Region. Ito ay dahil sa tuloy pa rin ang implementasyon ng 85 pesos na aumento sa sahod sa mga manggagawa kada araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang natatanggap na petisyon mula sa mga negosyante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ipatigil ang pagpapatupad ng dagdag sweldo. Unang ipatutupad ang first tranche na 60 pesos na aumento sa sahod ngayong buwan ng July, habang ibibigay naman ang dagdag na 20 pesos na ikalawang bugso sa January 2027. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chone Yu. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan ngayong pong araw na ito ng Martes, ika-21 sa buwan ng Hulyo. Ito pong si Vice President Sara Duterte, umalis kanina. Lumabas po ng bansa. Siya po'y bibiyahe papunta sa Netherlands, sa Qatar at sa UK. Meron daw siyang mga... pero kinumpirma ng Malacanang, meron pong binigay na travel authority para kay Vice President mula July 16 hanggang July 31. Yan, ha? So, ibig sabihin, okay, legal yung biyahe nitong si Vice President Sara Duterte. Nabigyan siya ng travel authority para, siyempre, kasama na yung bibisita siya dyan sa kanyang tatay, di ba, na nandun sa The Hague. Doon naman sa statement na inilabas ng Office of the Vice President kanina, sinasabi na yung biyahe ng Vice Presidente

0: patuloy na banta sa Pangulo. Alamin natin report, ha? Jong?
1: Yes, ikawalong araw po yan, Raul. Sa ikawalong araw ng impeachment tayo, ang Vice President sa Duterte dito sa Senado, iginit yung National Bureau of Investigation o NBI Director na Manatiba sa Senate Impeachment Court na ang mga pahayag na inuugnay kina Davao City Mayor Sebastian Bastia Duterte at Vice President Sara Duterte kabilang sa mga dahilan kung bakit itinuturing ng NBI na mas seryoso, aktibo at patuloy na banta laban kay Pangulong Pedro Marcos Jr. sa pagdinig. Itinalabas ng prosecution ng mga video ng umuwi pahayag ni Mayor Bastia noong April 2026 na nagsasabing isang uno lang naman ang kailangan namin. Ganun din ang pahayag ni Vice President Sara Duterte noong October 2024 kung saan sinabi naman niyang nais niyang tanggalin ang uno ng Pangulo at inirawan ang pagputol nito. Ayon sa Matibag, kabilang ang mga naturang pahayag sa mga batayang ginamit ng NBI sa pagbuo ng Administrative Order No. 11 na lumika ng Special Task Force upang imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Ayon niya sa kanilang pagsusuri, ay nalampas na ang usapin sa simpleng banta at naging ulit plano na laban sa Pangulo ng bansa. Tinutunan ng kampo ng depensa ang pag-iugnay ng mga video at hindi na alisin sa record ang bahagi ng testimonya ng Matibag. Ganyang ibinasura ni Senate Impeachment Court na Presiding Officer Francis T. Escobedo ang motion at pinanatili ang testimonya sa record habang ipinag-ubaya sa mga senador judge ang pagtitindan ng bigat na naturang ebidensya. Ayon pa ni Matibag, anumang banta sa Pangulo ay maituturing din banta sa pambansang seguridad. Ako si Dong Mandapas para sa BGRJ Radio Bandido TV. Kasama mo ang tatanggol sa demokrasya.
0: Lapas. Sunod naman natin, report ni Chona Yu. Itong Chinese Ambassador Jing Chan ay patatawag ni Pangulong Marcos. Naku, dismayado daw si PBBM doon sa nangyari. Binambu pa yung isang tauhan ng Philippine Navy. Putok ang ulo. Helmin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
2: Ipatatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang si Chinese Ambassador Jing Quan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang hakbang isang araw matapos atakihin ng Chinese Coast Guard ang Philippine Navy personnel sa bahagi ng Ayungin Shoal. Hinampas sa ulo gamit ang baton ng Chinese Coast Guard ang dalawang personnel ng Philippine Navy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, alas 5 mamayang hapon nakatakda ang paghaharap ng dalawa. Sinabi ni Castro na mariing kinukundina ni Pangulong Marcos ang insidente. Hindi anya katanggap-tanggap ang nangyari sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunman, sinabi ni Castro na idadaan pa rin sa diplomasya ang pagresolba sa issue. Ayon kay Castro, patuloy na paninindigan ng Pilipinas ang karapatan nito. Hindi anya kinakailangan na idaan sa dahas ang pagkikipaglaban. Sinabi ni Castro na hindi pinag-uusapan ang laki ng teritoryo, ang lakas ng puwersa, kundi ang pakikipaglaban sa katotohanan kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayan, ha, bukas po merong may tigil pasada. Ang grupong Manibela nag-announce na magkakaroon sila ng dalawang araw na transport strike simula po bukas hanggang sa July 23. Ibig sabihin, bukas yan, araw na Merkules at saka Webes, July 22 at 23. Baya, protesta daw yan sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng fuel at yung pagkabigo ng gobyerno na ipatupad itong dagdag sa singil sa pasahe para din sa mga public utility jeepneys. Yan, ha? So, yan po, paalala na natin. Baka bukas magkagulatan na naman tayo. Meron pala mga strike na nandyan. Na itong mga pasahero mawala na naman ang pagkakataon na meron, mawala na naman masakyan. Sa bagay, kanina pa meron ang mga nakita ko mga libreng sakay na pinatutupad po sa iba't ibang mga lugar, ano? Para daw maibsan yung problema ng mga mananakay kasi mas dumami ngayon nagko-commute dahil nga dito sa biglang double digit na naman ang taas ng presyo.

0: estaba jugando así en el OPC. Hacía la mía jugando esa Virginia de un tomahawk.
1: Your Honor, it appears that we're having technical difficulties. Can we just replay that part, Your Honor?
2: Your Honor, may I make a manifestation first?
3: Can the tech kindly pause and rewind a bit with respect to the portion? Just a bit.
1: Your Honor, this is part of the question, Your Honor. Can we ask that the manifestation be made after the playing of this video and the asking of the appropriate question?
2: Your Honor, the manifestation concerns the very video that they are presenting.
3: We're already playing it, lead counsel. We will recognize you after the video is played. Kindly proceed with the playing of the video.
0: Anong cellphone? Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand.
4: Hello? Narinig po ba ako, Princess Maui?
0: Yes.
4: Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung hiri na pumunta kayo for PRRB. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalakta kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
0: Okay lang po, ma'am. Kasi sila naman
4: ako
0: eh. Sila talaga yung bastos eh.
4: Mag-ingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin, or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs, and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga bala in the future. So mag-ingat po kayo. Kami po kasi na, kami ng EDSA Friday Crew, kami yung bumaba pa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kayo ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power?
0: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Ito sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Kung hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabayan na.
5: Thank you.
0: Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust na pagkamuhi ng hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon nito. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang binoto namin yan dahil sinabi mo, boto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan. Ang taong bayan, ina-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Hindi ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Diba, hugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ng tao. Pinabastos yung kanilang pagkatao. Dahil wala silang pakialam.
1: All right. For the benefit of this court, that is timestamp 1-12, 1-12:43 onwards of the video recording with accompanying transcript.
3: With the permission of the counsel for respondent, the lead prosecutor is recognized for her manifestation.
2: Your Honor, I wish to manifest that the video which was played is unmarked and spliced video, Your Honor. That is for the record.
3: The counsel for respondent just mentioned the timestamp and the marking as well. Counsel for the respondent may proceed.
1: All right. Now, Director Matibag, these are my questions about the statements of VP Sara in that video. Do you have personal knowledge of the theft incident involving Attorney Lopez's cell phone?
5: Wala po.
1: Wala. Do you have personal knowledge on the buffet in the House of Representatives?
5: Wala po.
1: Wala. Do you have personal knowledge on the communities na asin lang ang kinakain?
5: Wala po.
1: All right. Do you have personal knowledge on the person whom VP Sara talked to regarding BBM, FL, and the former speaker?
5: Wala po dahil wala. Siya nakipag-usap.
1: All right. Okay. Thank you for that. So, now, you mentioned that you watched the whole video. My question to you is, did the NBI conduct any separate investigation regarding the various acts of corruption of alleged acts of corruption of BBM, FL, the former speaker, and the congressman as mentioned by VP Sara?
5: Marami pong iniulat sa akin na mag-investigasyon, subalit hindi naman po kasi binanggit doon sa video sino ang mga particular na kailangang imbestigahan. Kaya naman po yung investigasyon na ginagawa ngayon ng NBI, maaaring tumutukoy na po sa mga taong binabanggit po.
1: Okay, but as NBI director now, you have the authority to investigate alleged cases of corruption, correct?
5: Tama po yun.
1: Alright. In fact, you came out in the news recently stating that you will investigate the 2019 SEA Games, correct?
5: Tama po.
1: Alright. And the 2019 SEA Games came prior to this 2024 PRESCON, correct?
5: Tama po.
1: Okay. Do you intend, my next question is this, do you also intend to investigate the alleged corruption involving the unaudited confidential funds of the OP, the President also mentioned

0: Kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta, kundi isang plano talaga. So may plano.
1: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong Vice Presidente na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente kundi po ang ating pambansang seguridad.
0: Sino ang kaplano niya? Kung may kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano?
1: Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin. Na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
0: Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay.
1: Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong.
0: Hindi ito sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay.
1: Sa ngayon po,
0: doon po tuturo lang sila.
1: Doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice Presidente.
0: At anong ebidensya ang magpapatuhin na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano?
1: Yan po ang ating kukunin sa na information pa sa ating pong mga persons of interest, na ating pong sinusurveillance. Katunayan po as we speak, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong aking pong binabanggit.
0: Okay. So tuloy-tuloy pa ngayon ang inyong investigation.
1: Tama po.
0: Ngayon nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? And task force, temporary in nature lang yan, di ba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito, ngayon may bagong task force. So kailan matatapos itong investigation?
1: Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente. At ito naman pong task force bukod po sa seguridad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo na yung pong mga destabilization ay atin din po mabalik.
0: Pero kailan matatapos yung investigation para matukoy kung sino yung nakontrata?
1: Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung ating pong...
0: Kailan ngayon? Do you have a time frame? Base doon sa pag-uusap nyo dito sa persons of interest nyo, kailan? Kasi like I said, no, November of 2024 to, may bagong task force ngayon. But in your opinion, no, gusto ko kasi malaman, malapit na ba o malayo pa?
1: I cannot give the exact time, but the task force was established on April 16 and it's doing a great progress po. So sa palagay ko po, malapit na rin natin itong mahanap itong taong ating po.
0: Can you give me an explanation on yung great, quote-unquote, great progress?
1: Marami pong report na pumasok po sa atin at may mga pangalan po talaga na na-identify natin pong pinupuntahan po.
0: And can you give me a time frame kung within 3 months, 6 months matutukoy na itong kakontrata?
1: Can you give me a time frame? As we go on to the progress, probably po within the 3 to 6 months magkakaroon po tayo mas malinaw po na data tungkol po dito.
0: But in 3 to 6 months matutukoy na natin yung kakontrata.
1: Yun po ang ating inaasahan.
0: Okay. In the meantime, nasabi nyo kanina na mayroong kinetic force. No, ito ay ina-assume ko na may nai-impluwensyahan. Diba? Sino na ho ang nakausap nyo na nai-impluwensyahan tungkol dito sa mga sinasabi nitong mga sinasabi ng Vice President at yung iba pa?
1: May mga ilan na po kaming pinuntahan at katunayan, may ilan na po kaming sinampahan na rin ng mga kaso at yung pong mga nagbanta through social media ay atin na rin pong nakausap. At yung iba naman po ay sa ngayon ay kasalukuyang humaharap po sa investigation po.
0: So, last question. So itong dahil sa kanilang pananalita, nagkaroon ng kinetic force at na-influensyahan nito. At base sa inyong, paano nyo nasabi na influensyahan itong mga taong ito?
1: Kagaya po nung aming mga nakausap, malinaw din po that they're always targeting the head of the president. May correlate po natin doon sa statement mismo ng ng mayor at ng ating pong vice-presidente po.
0: Maraming salamat.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 PM to 8 PM airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay nakatunghay pa rin dito po sa ating katatapos lamang po na impeachment hearing, no, sa ating pangalawang pangulong Inday Sara. Kaya ating pong iiksian na ang ating intro naturalmente dahil konti na lang ang ating oras. Kaya syempre, sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi!
0: Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Kamukatatapos lang po ng pagdinig ng ating pangalawang pangulo ng kanyang impeachment hearing, ano? Ngayon po ay araw pa rin po ng Huwebes, Martes pala. Martes po, ika-21 po ng Hulyo. At nasa linya na rin po ng ating komunikasyon ang ating kasamang Jojo Sikat. Andiyan po siya sa Senado para bigyan po tayo ng ikangay summary ng naganap po dyan sa pagdinig kanina. Kaya kasamang Jojo, pasok ka na. Jo! Aba! Jo, di kita marinig. Baka naka-mute ka. Ayan, di ko marinig. Jojo! Naka-mute yata si Kuya Jojo. Ah, standby lang tayo. Ayan na. Ayan. Okay. Okay na, Jo. Dinig ko na. Ayan.
2: Yes.
0: Ayan, Kuya Jo. Ayan, pasok ka na, Kuya Jo.
2: Okay, I want a question ng defense panel sa cross-examination. Ito nga sa ikawalong araw ng impeachment trial, ang testigo ng prosecutor panel na si National Bureau of Investigation Director General Attorney Melvin Matibag, kung nagiging sa motivo sa pag-aarap sa paglilitis nito kay Vice President Sara Duterte. Sa naturang paglilitis kay Rostro ng defense panel si Attorney Mark Pinupal, kung naging patulong ba ito si Matibag sa mga prosecution panel bago marap na sa impeachment trial upang mag-testigo. Inamin ni Matibag na ito na nakipagtulong nga siya sa prosecution dahil titistigo siya dito kasi testifier. For two pauli natin ito sa isa't sigaw investigasyon ng FBI sa pagbabata ng Vice Presidente dito kay Pangulong Ferdinand Cuomo Marcos Jr. Kinwestiyon din itong si Atty. Biduan sa naging partisipasyon ng asawa ni Matibag si Congresswoman Marie Rene Ann Matibag sa impeachment case. Dapat dito kay VP Sara dahil na lumalabas ng asawa ni Matibag ang isa sa mga endorser sa impeachment case. Dapat dito kay Vice President Sara Duterte. Nakwira naman ni Atty. Matibag na trabaho yun ang kanyang asawa bilang mababatas at iwalay naman ito sa kanyang trabaho bilang NBI chief. Lumabas din na mayroong kulong sa pahayagan dito si Atty. Matibag na matagal na binamakikos daw yung Vice Presidente kung kaya kine-question ang motibo ng testigo si Matibag laban nga kay VP Sara. Sa pagdalang kanina ni Matibag doon naman sa direct examination ng mga prosecution, hindi nito opisyal na anumang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa seguridad ng bansa. Kinumpirma ni Matibag yung pagtatatag ng special task force para sa karagdagang investigasyon tungkol na dito si Grave Threat at Inciting to Sedition case dito kay Vice Presidente. Matapos ang muling pagbabanta nito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa First Lady at Latino Speaker Martin Romualdez, paliwanag na nitong si Matibag, pinuunin na itong Special Force o Task Force dahil mayroong malinaw na banta sa planong pagpatay sa Pangulo. At anumang kaniyang pagbabatas ng presidente ay itinuturing na banta sa seguridad ng bansa. Pagdudulot na ito ng kaguluhan, ligalin, stabilisasyon sa gobyerno at sa bansa. Sa pagpapatuloy, pagliligis, in-establish ng prosecution panel, yung pattern na karasan at kakayahan, ibibisara na gawin itong banta sa Pangulo. Inilatag ni Matibag ang ibang naging basihan ng MBI Task Force para sa investigasyon at ito yung mga pattern na karasan. Bigat, kaseryoso ang residente, pagkakilanlan itong karakteristiko at ang iyan na sangkot sa insidente, kapasidad na gawin yung pagpatay at motibo nga ng personalidad na sakot. Ipinalalabas sa pagliligyan siyang Rage Coalition Rally noong April 12, 2026 kung saan sinabi dito ni Davao City Mayor Bastien Duterte na isang ulo lang ang kailangan. Ito yung ulo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa investigasyon nila Matibag, lumuta nga matapos yung mga unang pagbabanta ni Pilip Pizarra ay sinunda na ito ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo mula sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. At maging ito mga sumusuporta sa mga Duterte ay ginawa ng itong pagbabanta sa social media. Ipinakita rin sa video ni VP Duterte yung isang press conference noong October 18, 2024 kung saan sinabi ito ng pangalawang Pangulo na gusto niya tanggalin ang ulo ni PBBM at iniimagine din niya na pinupugutan daw ng ulo ng Pangulo. Sinabi ni Matipag na patay sa kanyang obserbasyon, hindi lang ito banta kundi isang plano kung paano ipamamatay ang Pangulo dahil ilang beses nang ginawa ni Duterte o ni Vice President Duterte ang planong pagpapatay. Kasama sa pinakita yung pagdilitis itong mga akidabit ni na Agent Edgar Apolonio at akidabit ni Arturo Las Cañas na itinuturong hitman at kasapinga ng Davao Death Squad.
0: Ako, Jojo, teka lang. Oo, bali lumalabas, ang ganda ng pagkaka, yeah, ang ganda ng pagkaka-summarize mo, no? Yung mga naganap nga kanina. Pero, di ba parang na, yun nga sinabi kanina ni Senator Pia Cayetano, patungkol dito kay Congressman Luis Tro, nung siya tinanong, ano, na yung paglalatag kanya ng ebidensya, lalo na't kailangan kung ito ay mga statement o kaya sinumpa ang salaysay, dapat pirmado at saka notaryado. Kanina parang ino-object nga ng defense yung pong sinasabing affidavit na nanggaling dito kay Juan, kay Arturo Las Cañas, na wala naman niyang pirma, walang pirma ni Las Cañas, at saka hindi din notaryado. Pero pinayagan ni presiding officer Chief Escudero hindi
2: asawa,
0: dahil
2: okay lang ba kung mag-audio na lang ako kasi hindi gumagana dun sa ating headset.
0: Ah, okay, hindi mo ako marinig.
2: Oo, medyo bibitaw na lang ako sa audio para basta rinig ko, ilalapit ko sa tenga ko.
0: Asya,
2: kasi
0: hindi
2: na gana eh. Okay.
0: Sige, sayang ang pugian mo, hindi ka namin makikita.
2: Sayang. Oo nga eh. Okay.
0: Asya. Ayan, si kasaman Jojo Sikat ang ating narinig. Ayan, pero standby lang po ah, kasi...
2: Okay na, hindi, okay
0: ayan
2: na.
0: Ayan, okay na. Ayan, narinig na niya tayo. Jo?
2: Yes,
0: sabi ko, ang ganda ng report mo kasi na-summarize mo lahat yung mga pangyayari kanina. Kaya lang, yung ang gusto ko ipunto, yung isa sa mga nabanggit mo rin, na si Senadora Pia Cayetano, si Judge Pia Cayetano ay sinita itong si Prosecutor Jerby Luistro sa pagtatanong kung alam mo ba kanya yung paghahain ng mga ebidensya sa korte. Isa na doon ay napaka-importante pag ikaw ay naghain ng sa halimbawa isang salaysay o sinumpa ang salaysay, ano, dapat kanya ito pirmado at saka meron ding notaryado, ika nga. Yun yung tinutukoy niya, yung testimonyang inilahad niya roon, yung patungkol kay Arturo Las Cañas. Pero pinayagan naman niya kanina ni presiding officer, Chief Escudero, dahil kinokontest nga kanina pa lang, ino-object na ng depensa, di ba? Wala siyang Kwan eh. Wala dito si Kwan, wala dito si Las Cañas. Ikalawa,
2: yung mga Walang mark. Walang,
0: walang mark. At saka walang pirma niya at wala rin notaryo. Kaya lang sabi nga ni Presiding Judge Escudero, basis lamang, hindi para paniwalaan ng mga senator judges, pwedeng banggitin pero hindi yung katotohanan nung nilalaman nung sinasabing affidavit, di ba? Kaya kanina nung tumayo nga ito si Senadora Pia, hindi siguro siya mapakali dahil sabi nga ni, ang daming mga law student na nanonood sa atin. Kung papayagan ka niya yung mga ganitong klaseng pagpapalabas na sabi nga niya, we cannot unhear what we hear, we cannot unsee what we have seen, sabi niya, di ba? So para bagang gusto lang niyan linawin na yung dokumentong inipipresenta sana ng mga nasa prosecution ay nakahatag din ng tamang proseso. Yun ang kanyang gustong palitawin, di ba? Parang kung magpipresenta kayo, wala namang problema kahit na anong testimonya o ebidensya gusto niyo ipresenta. Pero siyempre nga naman, maraming nakakapanood, lalo ng mga ordinaryong tao na mga mamamayan natin, at lalo na yung mga law student, baka akalain pwede na yung mga ganyang klase na basta ilalabas mo na lamang nang walang kumpirmasyon kung yan ba'y may katotohanan o wala, di ba?
2: Kaya nga, baka bukas ay bibigyan siya ng pagkakataon.
0: Oo, kasi kaya humingi si Attorney Binluan ng ng continuance. Kasi sabi niya, kasi di ko naman nabasa yung affidavit na yan ni Las Cañas. Ang dami na niyang sinabi kanya ni Attorney Matibag, no? Patungkol doon sa affidavit na yan. Gusto namin sahin at pag-aralan

0: pa lang ay mapapakinggan na yan ng ating taong bayan sa unang sigwada bukas ng ikasyam na araw ng impeachment trial ng Vice Presidente.
1: Tama. At saka, Joe, nagbago mga schedule, ha? Linawin natin sa ating mga kababayan.
0: Ang schedule
1: bali bukas kasi. Lunes,
0: kasi hindi, bali bukas. Tayo.
1: Hindi, yung bukas kasi, yung dalawang tetestigo sana na mula sa land bank ay kinansela muna, di ba?
0: Oh, kinansela.
1: Tapos
0: dahil
1: maglalabas ng Atty. Bagong Matibag mga magbabagong subpoena, pero pang ano na yata, July 29 na, tama?
0: Oh, by July 29 na kasi
1: pero
0: July
1: 27 na ng umaga.
0: Isko na.
1: Alas 10 ng umaga hanggang alas 3.
0: Oh, July 29 na 'yon. Alas 10 na umaga hanggang alas 3 na. Pero sa July 30, wala pa. Bali, mag-preside ulit kami by first week ng Monday na. No, ng alas 10 na umaga.
1: Kasi yung alas 10 tayo
0: ng hapon ay yung magiging session ng Senado.
1: Alas 4.
0: Alas 4. Alas 4, yun ang magiging session. Kaya session nila, alas 10 na umaga hanggang alas 3
1: alas
0: yung
1: 3.
0: Aming yan. Oo, kaya talaga nga medyo pukpukat at medyo paguran.
1: Tutukan natin yan. Kasi sigurado, Joe. Oo, sigurado, Joe. Ano yan? Pagdating ng sesyon, mukhang marami silang iriresolba ng mga senador, no? Kagaya nung...
0: Marami.
1: Kagaya nung sinasabing yung mga kasamahan nila.
0: Yung mga pinag-uusapan na hindi related doon sa impeachment case.
1: Kaya,
0: na sinabi nga kahapon yung pinagtalunan sa pagitan itong si Senator Padilla at ni-raise naman itong si Senator Erwin Tulfo.
1: Erwin Tulfo.
0: No?
1: Tsaka hindi lang yan, Joe. Meron din related. Kasama doon yung ano, yung kung pagdidesisyonan ba nila na payagan maka-attend yung kanilang mga kasamahan na kasalukuyan nakakulong. Di ba?
0: Oo, yun. Tag-uusapan isa rin yung pagdidesisyonan.
1: At ang pinakamabigat.
0: Ay pinadala ni Senator Dante Marcoleta.
1: Tama. At ito, isang pinakamabigat, Kuya Joe, na dapat mong bantayan, yung patungkol dun sa threshold. Kasi sigurado i-raise yan na either Senator Lacson o nila Senator Erwin Tulfo, yung bilang nila kung bababa sa conviction ng mababa pa sa threshold ng 16. Kumaga ang bilang ay kung sino lang ang present.
0: Pero noon pa man, naririnig naman natin noon pa man na iginigit na ni Senator Sherwin at maging itong presiding officer na pero ayaw natin silang pangunahan na base sa Constitution is
1: 16 talaga.
0: So 16 talaga ang
1: kasi
0: total
1: 24 ang total na bilang.
0: Kasi may mga ano na yun eh, may mga napangyayari na noong nakaraang impeachment court yan eh.
1: Tama.
0: Kaya yun yung mga ano, yung mga presidente na magiging basehan nila dyan. Pero huwag natin pangunahan. Pero
1: tama.
0: Malaki lumalamang na magiging 16 pa rin ito kasama ng Bernard Tan.
1: Sana. Oo. Sige.
0: Okay, kasama ng Bernard Tan, ano, Tato, bukas, babalik tayo ulit.
1: Bukas.
0: Ika-siyam na araw ng paglilitis ng pangalawang pangulo ukol nga dito sa sinasabing pagbabanta o yung Article 4 na pagbabanta ng pangulo dito kay Pangulong Vice Presidente dito kay Pangulong Marcos, First Lady Araneta, Dating House Speaker Martin Romualdez. Okay, ako naman si Jojo Sika, tagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Nako, maraming salamat sa iyo, Kuya Jojo. At bukas, magkikita tayo muli, magkakausap muli. At yan, mga kaibigan, ha? Mga kakampi, yan po si Kuya Jojo Sikat, nag-ulat sa atin. At bukas, abangan natin muli yung pong continuance, ano? Continuance nung pagdinig na ito pong si Director Matibag pa rin ng NBI ang ipipresinta po. Para po magpatuloy ano, ang cross-examination ng panig ng depensa. Ito pong continuance na ito ay sabi nga ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer ay first time daw at hindi na mauulit. Pero sa panig daw po ng prosecution, kung sila ay magre-request din sa hinaharap ng continuance, ay pagbibigyan din daw kagaya ng pagbibigay dito sa depensa. Ang nangyari po kasi ay yan nga po, no? Yung aking natanong kay Kuya Jojo, yung pong ni-raise din ni Senadora Pia Cayetano dito kay Congressman Jervy Luis Roan, lead prosecutor ng Kongreso, na yung pong paghahain po na mga

0: ebidensya sa korte, dokumento man yan, dapat lalo po may pirma, may pong meron pong notaryo, parang ganyan, ano, notaryado. Kagaya kanina, pinayagan lamang po ito ni Presiding Officer Chief Escudero, hindi para po sa katotohanan nung nilalaman. Kaya nga niliwanag niya yan, ano? Mga tatlong beses yata niya niliwanag yan sa mga senator judges, no? Na bagamat yan ay kabahagi ng naratibo sa itinatanong dito kay Juan, dito kay Director Matibag, at sabi nga daw po ni Director Matibag, inamin naman niya na kaya ito tinatanong sa kanya ni Lead Prosecutor Luis Tro ay dahil isa din sa pinagbatayan, ano, ng pag-iimbestiga itong statement ni Juan na ni ano to si ayun na nga yung wala tuloy sa isip ko. Yung pong si Juan, Las Cañas, si Arturo Las Cañas. Ayan, kaya bukas, kaya humiling ng continuance ang panig ng depensa ay para mapag-aralan nila yung sinasabing dokumento na wala naman silang kopya. Di ba? So, ayan, dami nang nabanggit kanina, no? Ni Director Matibag patungkol doon. Kaya gusto nila muna ito mabasa, mapag-aralan para ang mga itatanong nila patungkol pa rin doon sa mga salaysay ni Las Cañas. Ano po? Pero ito lang po ang akin pong naobserbahan. Ano po? Papaano nga naman ng NBI Director ay bumatay sa isa sa mga pinagbatayan, ano? Yung pong statement o sinumpa ang salaysay ni, Arturo Las Cañas na di umano para lang po maiproject na ang ating pangalawang pangulo ay sangkot daw sa DDS o Davao Death Squad. Di ba? Parang ganun, eh, no? At active siya na nagsasabi. In fact, nagsuggest pa nga daw na huwag niyo nang patayin na upfront, no? Yung inyong mga mahuhuli na sangkot sa droga, ang gawin niyo, kidnapin niyo na lang, ano? Kidnapin niyo para magmukhang missing, di ba? Parang ganun. Para mukhang nawawala lang. Tapos tsaka niyo ngayon dun, ha? Patayin at itapon doon sa quarry. Parang gano'n ang pagkakasabi, no? Yun daw ang sabi, di umano, ng ating pangalawang pangulo. Ayon daw sa testimonya ni Arturo Las Cañas. At kanina, nabanggit din po ni Director Matibag, na isa naman din po siyang abogado, dahil natanong po siya ni Attorney Gerville Ruiz Tro rin, ano, Congresswoman Ruiz Tro, na ito po bang testimonya na sinasabi mong galing kay Arturo Las Cañas? Self-confessed din po yan na hitman, ano, ng DDS, Davao Death Squad. Yun po ang pagkakapresenta niya sa kanyang sarili. Dalawa yan eh, di ba? Si Arturo Las Cañas at si Edgar Matobato, di ba? Ano po? So, ang nangyari ngayon, ang tanong lang natin kasi, isa yan daw sa pinagbatayan niya. At nung tinanong nga po siya ni Congressman Luis Tro kung ito po bang statement na to o itong sinumpaan sa laysay niya, ay nasaan na ngayon? Sabi niya, ito ay bahagi na daw ng paglilitis sa ICC. Di ba? Bahagi ng paglilitis sa ICC. At in fact, yan nga ang isa sa mga, yan ang isa sa kanilang mga magiging testigo doon, ano? Si Las Cañas, si Matobato, di po ba? So, eto ang punto, hindi pa po nga nagsisimula ang pagdinig sa ICC, di ba? So, ginagamit na yung kanyang affidavit na hindi pa po napapatunayan kung may katotohanan yung kanyang mga sinabi dyan. Dahil magsisimula pa nga lang ang paglilitis sa ICC, baka nga hindi na matuloy. Diba? Dala sabi ng Bansang Amerika, no? Nung lampung Lunes, ay sinabi po ni Marco Rubio, na US Secretary of State Marco Rubio, na gigibain na nila ang ICC. Brick by brick, diba? Yan ang sabi nila. Opo, aalisin na daw ang ICC brick by brick, di po ba? So pagka ganon, wala nang paglilitis ang Tatay Digong, di ba? Anong gagawin? Wala nang korte, tinanggal na, di po ba? So ang punto lang natin, ginagamit sa pag-iimbestiga ng NBI Director yung isang testimonya nang galing sa isang witness dyan sa ICC, na niwala niyang pirma, walang pirma ni Las Cañas, at niwala nga pong pagnonotaryo, di po ba? Kaya yan eh, sinabihan ano ni Congress ni Senator Pia Cayetano si Congresswoman Luis Tro, no, na kayo ay abogado nga at kayo ay nagpepresenta ng mga testimonya dito, we cannot unhear and unsee pagka binanggit na o sinabi na. Baka hindi yan maintindihan ng ordinaryong mamamayan natin. Baka akalain yan may katotohanan na, di ba? At dyan din tayo mapapaisip, ano po? Paano po magkakaroon ng determinasyon na mayroon pong grave threat, no? Kung ang pinagbabatayan mo na isa sa mga iyong pinag-aralang ebidensya ay galing sa isang testimonya na hindi pa natatalakay sa ICC at di pa napapatunayan kung may katotohanan yung pong mga binanggit dyan sa kanyang affidavit. At ito pa, isang mabigat. Kung hindi ba siguro niya alam ni Director Matibag na noong pong panahon ni Senadora Leila De Lima, nung siya po ay chairman ng Commission on Human Rights, na at naging kalaunan ay naging Department of Justice Secretary Leila De Lima, di ba? Kung maaalala nyo, nandun naman po, di ba, si Senator De Lima, no? Dahil siya ay Congresswoman De Lima na ngayon at isa rin po sa prosecutor ng Kongreso, no? Kung maaalala nyo dati ay natanong na nga siya niyan mismo ni Jinggoy Estrada sa isang investigasyon din ng subcommittee pa man din ni Aquilino Pimentel, no, ni Coco Pimentel Jr., ano, nung Coco Pimentel the third pala kasi yung tatay niya ang junior, di ba? Coco Pimentel the third, no, na dinaluhan ng tatay Digong, magkatabi pa nga sila noon ni Senator De Lima, no, ni Congresswoman De Lima, di pa siya congresswoman noon. Ay nung tinanong siya na, di ba, nung ikaw ay chairman ng Human Rights Commission, nag-imbestiga ka na ng dating Mayor Duterte patungkol din dyan sa di umanong urban legend na Davao Death Squad, no? At yung issue patungkol doon sa mga quarry na tapunan ng mga biktima na pinapatay ng yung quarry na yan, no? Ano ang nangyari sa imbestigasyon nyo? Kasi niwala ho siya na isang pangkaso nung panahon niya bilang chairman ng Commission on Human Rights, no? Kaya nung napunta siya sa Department of Justice bilang kalihim, ipinagpatuloy din niya yung mga imbestigasyon, ano? Pero kasamaang palad, wala pa rin siyang naisampang kaso laban sa ating Pangulong Duterte. Biro mo, dalawang beses yun, ano? Bilang Commission on Human Rights. Kahit yung pumalit sa kanya, di ba? Ang pumalit yata sa kanya bilang Commission on Human Rights ay si Eta Rosales, ay wala rin na isang pangkaso na anuman na violation o human rights violation laban kay Tatay Digong. At nang napunta na sa DOJ, itong si Secretary De Lima, pinagpatuloy niya imbisigasyon, ay wala po talaga siyang naisampang kaso. Kaya nang mga tinanong sa kanya ni Senator Jinggoy Estrada noon, ano, na tinawag pa nga siyang incompetent, kung maalala niyo, di ba? Dahil umabot po ang kanilang usapin doon mismo sa quarry, di ba? Na sinuyod na nila yung quarry, ilang beses na imbisigasyon yon. Sipin nyo, mula nun siya po ay Commission on Human Rights Chairman, sinuyod yung quarry. Opo, nung siya naging Department of Justice Secretary, binalikan niyang quarry, inimbisigahan, sinuyod, wala na naman. At ito pong pumalit sa kanya na si Eta Rosales, no, na naging chairperson din ng Commission on Human Rights, na nag-conduct din ng sarili niya investigasyon, malamang sinuyod din yung quarry, wala pa rin pong nakita ni buto po ng isda. Wala po, ano? At ang kataka-taka doon, may wala man lang pong filing na o report ng missing person, di ba? Kasi kung ang premise po ay ganito, kung yung pong quarry ay tapunan ng mga salvage victim o mga pinapatay na involved sa illegal drugs, di dapat dyan sa Davao, ang dami hong nag-ulat ng missing person. Di ba? Mga kamag-anakan na hindi na umuwi, hindi na nakita, di ba? Marami sigurong report, no? Na na-file, official report ng missing person. Wala po eh. Di ba? Wala naman pong ganun. At ito pa, matapos silang suyuri ng mabuti ang quarry na yan, wala talaga pong nakita ni isa, yung ano man buto na sinasabi nila, kahit tinik ng isda, wala. Di ba? Ano po? E ba, yan nangyari po, eh, kaya nga wala silang maisang pangkaso, no? Kaya ito pong binabanggit ni Lascaña sa kanyang affidavit, no? Na tila parang pinaniniwalaan ni Director Matibag ng NBI, ay papaano mangyayari yung kanyang binabanggit ni Las Cañas na doon nila tinatapon sa quarry, samantalang nagsuyod doon, ano po, yung quarry sinuyod po ng 2 beses ni dating Secretary De Lima nung siya ay chairman pa ng Commission on Human Rights, kalauna naging Department of Justice Secretary, di ba? In fact, ang katakataka nga niyan, pagdating niya ng Senado bilang senadora, di ba naging senador na siya, si Senator De Lima, no? Ipinresinta nga niya bilang witness niya etong si Edgar Matubato, di ba? At kalaunan si Arturo Las Cañas. Si Las Cañas nga, no, nung kumaalala niyo yung pagdinig na yan, ano, nung sumipot doon si Las Cañas, nag-away pa nga sila ng salita ni Edgar Matubato, nagkontrahan pa yung dalawa. Hindi ba? Nagkontrahan pa yung dalawa. Hanggang sa kalaunan, nagkasundo na. Hindi ba? Ano po? Parang may pinagtatalunan ata silang relo. Hindi ba? Naalala niyo yan? Balik niyo nga yun sa inyong ano, mga memorya kung napanood niyo yan dating pagdinig na yan. So lumalabas, maging doon sa Senado na yan, ang senador na si Senator Leila De Lima, tataka-taka naman na pinaniniwalaan pa rin niya yung bit-bit niyang witness patungkol doon sa pagtatapon ng mga katawan ng tao doon sa quarry. Samantalang siya mismo, noong chairwoman siya ng Human Rights Commission, di ba, Commission on Human Rights, nagsuyod sila doon sa quarry, wala nga nakita. At noong siya naging Department of Justice Secretary, ganun din ang ginawa nila, wala rin nakita. Noong naging senador na siya, kaya nga wala na isang pangkaso, di ba, ni isa, kay Pangulong Duterte, o kahit ka pangalawang Pangulong Inday Sara, no? Aba, ilang taon pa lang si Inday Sara noon. Paano ma-involve yun? Lalo na sa DDS. Kung meron man DDS, di po ba? O so, eto na tayo. Nung siya'y naging senadora na, inimbisigahan din niya yan, di ba? At yun nga, inipresentan niya na sa publiko, si Edgar Matubato, at si Arturo Las Cañas, anong unang nagtatalo pa. Pero isipin niya noon, mga kababayan, hindi ba siya mismo yung nagsuyod doon sa quarry? Tapos ngayon, nang binitbit na niya to, na senador na siya, binitbit niya sa Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon noong mga panahon na yan, eh parang naniniwala pa rin siya sa naratibo nung dalawang testigo niya na kanya na nga sinuyod yung quarry, walang nakita, nung naging senadora na siya, pwede na nga siyang tumistigo laban doon sa dalawa. Na, ay, nako, sinuyod na namin yung quarry na yan na magkakahiwalay na taon. Wala kami nakita. So sinasabi mo yung tinatapon ng bangkay doon, kaya nga wala kami na isang pangkaso, eh, di ba? Ano po? Sana ganun, ano? Pero hindi. Pinaniniwalaan pa rin yan na may mga tinatapon doon sa quarry, kahit ilang beses nila sinuyod yan, di ba? Kahit nung pumalit sa kanya, sa chairman, pagiging chairman ng Commission on Human Rights, ay ganun din, no? Nag-imbestiga, nagsuyod din doon sa quarry, wala rin nakita. Pero yung naratibo nila, hindi nagbabago, di ba? Yung pa rin, para bang ang naratibo nila, ah, basta, di ba, ano po? Kasi sa normal na tao, di po ba? Pag tayo, limbawa, ano, we are confronted by the truth. Amba, limbawa, tayo, eh, may nga, may mga nagsasabi, ay, patap-tapo na ng salvage ang lugar na yan, ganito, ganyan, ano? At di, syempre, hindi tayo naniniwala kaagad. Syempre, yan ang sabi niya, yan ang naratibo niya, eh. Kahit ba yan, eh, sinumpaan sa laysay niya, pinirmahan pa niya, diba? Hanggat hindi na dadala sa korte yan para masubukan ang kanyang kredibilidad o ano ba motibo niya kung ba't niya ginagawa yan, eh hindi natin masasabing tama o totoo yung kanyang sinasabi. Di po ba? Lalo na, nagiging question, yung sinasabing tapunan na quarry ay sinuyod ng makailang ulit ng iisang tao. Di ba? Nag-iba lang ng posisyon. Human Rights Commissioner, tapos naging DOJ Secretary, di ba? Tapos yung senadora na siya, yung pa rin ang pinaniniwalaan niya, inquiry, tapunan. So, etong tanong, si Director Matibag, yun din na sinasabi kanina. Di ba yun ang sinasabi niya kanina? Na di umano, yun nga yung testimonya ni Las Cañas, At yun daw po mga kinikidnap nila, tinatapon daw, pinapatay, tinatapon daw doon sa quarry, etc. So, documented na po na walang nakita doon sa quarry nung yan ay sinuyod. Tama? So, papaano ngayon? Paano mapapagtibay yung investigasyon na yan na sangkot ang ating pangalawang pangulo sa DDS o Di Umano'y Davao Death Squad na ni hindi pa nga po nila napapatunayan kung totoong may Davao Death Squad? Diba? Alam niyo naman ang Tatay Digong. Kumbaga, mahilig sa reverse psychology ang Tatay Digong eh. Diba? Kung ikaw man ay halimbawa member ng drug syndicate, no? O mga drug cartel, ano po? At pagkatapos nalalaman mo na merong sa Davao DDS o Davao Death Squad, magdadalawang isip ka, di ba? Magdadalawang isip ka makapag-transact ng droga dyan sa lugar na yan. Baka mamaya ang mga katransaksyon mo na ay mga vigilante, di ba? Kasi nga, parang urban legend na. At ang mga member ng mga sindikato ng droga o kahit na mga member ng mga sindikato na gumagawa ng kriminal o kriminalidad, mga holdupper, di ba? Mga snatcher o mga basta yung mga lumalabag sa batas, di ba? Nagkakaroon ng takot sa kanilang dibdib, no? Kasi nga nagkaroon ng ganong urban legend na parabagang pag ikaw eh kwan na nagkaroon ng pagkakamali. Ha? At ikaw eh pumasok sa illegal na gawain, ay naku, lagot ka kanya diyan sa mga vigilante, di ba? Tapos dumating pa sa punto na yung usap-usapan no na si Mayor Rodrigo Duterte ay nag-iikot, ha? Gabi-gabi sa kanyang lugar sa Davao City, no? Para siguraduhin may kaayusan lalo na sa gabi. At parang taxi driver na nag-iikot at naghahanap ng krimen, di ba? Naghahanap ng kriminal. At yan, nasaksihan din ano, ng kanyang OJT, on-the-job trainee, na si Congressman Leandro Libiste, di ba? Nabanggit niya yan. Ano? So pag pinagsama-sama mo ngayon yan, ikaw ay member ng mga sindikato, masasamang tao, ano po, mapapaisip ka na yung mayor ay aktibo. Gabi-gabi nga, nagro-ronda yan siya mismo, di ba? Dahil gusto niya makainkwento mga kriminal, di ba? Mga ganun, ano? So, papasok na ngayon sa pag-iisip mo na baka nga totoo itong Davao Death Squad, di ba? Tapos, andun pa may mga nangyayaring halimbawa, may mga nasa-salvage. Hindi natin masabi, no? May mga ganun, ano? At inuugnay ngayon doon sa Death Squad. Nagsesend yan ng chilling effect, no? Sa mga kriminal, hindi po sa inosenteng tao, no? Sa kriminal po totoong nagkakaroon ng nagsesend siya ng chilling effect, no? Kaya nga yung style ng ating Tatay Digong na kung ikaw ay masamang tao, hindi ka na masyado makatulog, no? Kaiisip na baka nandyan na sa baba ng bahay mo yung mga vigilante. Kaya ang ending, wala kang peace of mind, aalis ka sa Davao, di ba? Alis ka na lang, di ba? Oo, kasi parang hindi ka makapagpatulog na, no? Hindi ka makatulog, tapos lagi ka nag-aalala ngayon na baka mamaya nandyan na itong DDS, mga ganyan, ano? Kaya naging kabahagi din po na napakarami pong nag-alisan sa Davao ng mga masasamang loob dahil yan nga, sa takot nila dyan sa urban legend na yan na Davao Death Squad, no? Pero hindi pa huyan na patunayan, di po ba? Kaya nga urban legend, no? Alam kong DDS ay Duterte diehard supporter, di ba? Kaya yun po ang DDS na yan ay totoo at dokumentado na po, di po ba? Yun ang totoong DDS, ano? Pero, yun na nga, no? Ang atin tayo na nakikinig kanina doon sa pagdinig, hindi maiwasan na mapaisip tayo, ano po? At saka para bagang nung tinatanong nga, no? Ayon sa report din ng ating kasamang Jojo Sikat kanina, yung ugnayan ng kanyang may bahay na si Ann Matibag, no? Bilang congresswoman na nag-endorse, isa sa mga endorser ng impeachment complaint, ano? Tapos siya ito na nagtitistigo ngayon, tinitingnan po yan din bilang conflict of interest, di ba? Somehow, ano po, kung lalo na yung mga judge ko naintindihan nila yung motibo behind it, di ba? May motibo na sinasabi, ba't ka tumitistigo? Kaya nga, kadalasan, ang una pong tinetest sa mga tumitistigo ay ang kanilang kredibilidad, no? Kung gaano katotoo ang kanilang mga sinasabi at sa batay din sa sarili nilang pagsasalita. Kagaya no, nung aminin niya na siya'y nakikipagpulong sa panig ng prosecution, di po ba, dahil siya'y titistigo pero nakikipagpulong, ano po, kaya gulat na gulat si Attorney Mark Binluan, ano po, darang gulat na gulat siya na ganon. Pero ang sabi nga ni Director Matibag, nagpupulong daw sila ng lead prosecutor nga na si Congresswoman Luis Tro, mga dalawang beses ba, tatlong beses, parang ganon, ano. At kung ako ay patatawag din ng kanya ng depensa, ako ay willing din makipagpulong sa kanila, parang ganon, ano po. Well, una ho sa lahat, pag ikaw po ay ipipresenta bilang bilang testigo, ano po, at hindi ka naman kabahagi, alimbawa po, no, ng sinasabi nating reklamo, hindi ikaw ang nag-file. Hindi man ikaw ang ano eh, ang tinatawag na nag-file ng complaint o nagreklamo. So, lumalabas dito, yung mga testigo na ihaharap ay hindi ho yan basta-basta nakakapulong, ano po, ng prosecution. Particular na kagaya niyan, ano, ito pong si Director Matibag na NBI Director, di po ba? At kung ang kanyang testimonya ay patungkol doon sa pag-iimbestiga at anuman, ano po, wala hong kailangan pag-usapan o pagpulungan kung ang kanyang sasabihin doon ay batay sa kanyang ginawang trabaho. Kung bakit kayo nakapagsampa ngayon na nakabinbin sa Department of Justice sa Prosecutor's Office. Hindi pa po ito kaso, ano? Patungkol sa ating pangalawang pangulo na grave threat at saka inciting to sedition. Di po ba? At kanina, dito din natin makikita na ito pong si Rafi Tulfo, no? Siya po yung nag-raise ng issue patungkol naman kay parabagang Ronnie Mas, tama ba? Yung isang individual na noon ay parabagang nag-grave threat din, ano po, laban sa atin namang kay Tatay Digong, si Romel Mas, no? Isa po itong teacher, ano po? Ito pong teacher na ito ay taga Sambales. Kung maaalala nyo, noong May 12, 2020, ano po, ang NBI ay inaresto itong si Ronel Mas na isang school teacher dahil daw po sa grave threat laban kay Tatay Digong, dahil sa isang Facebook blog yata niya o sa Twitter pala ito, sa Twitter, no, siya ay nagpost na mag-o-offer siya ng 50 million, no? 50 million pesos bilang pabuya o reward sa sino man napapatay, ha, kay Tatay Digong. Yun po, no? At nang dahil doon, inaresto daw siya, no? Inaresto ng NBI. Pagkatapos ay ang tanong ni Rafi Tulfo ay bakit daw, no? Ito pala dahilan, ano? Kaya pala siya nag-offer ng I will give 50 million reward to whoever will kill Duterte. Yun ang tweet ni Ronel Mas, ano po. Kaya pala niya tinweet to kasi siya pala eh, parabagang hindi niya nagustuhan ng pagsasara ng ABS-CBN. Kaya meron siyang hashtag, no to ABS-CBN shutdown. So maliwanag, ano po, which later he claimed na joke lang nung siya hinuli na, no? Pero eto ka, no? Una, mahaba kasi tayo, pero yung ABS-CBN shutdown, malamang hindi ito nasubaybayan ni Ronel Mas o ni Ronnie Mas, ano? Yung teacher na yan. Ano po? Bakit? Eh, alos 11 pagbinig po ata yan, yung prangkisa ng ABS-CBN. Kaya nga napakarami doon ng mga kongresista, nung una, eh, buo na sa isip nila na, ay, i-renew na lang yan franchise. Diba? Pero nung nagkaroon ng pagdinig, 11 pagdinig, no? Unti-unti, yung mga saradong isip noon na ibigay na lang yung franchise dahil nandyan na yan. 50 taon mahigit na yata nandyan yan. Parang ganun, ano? Naalala ko si Senator Mig Sobiri dati, nasa Senado, sabi nga niya, paano na lang pagising ko sa umaga na wala na akong mapapanood na balita mula sa ABS-CBN? parang nilang talaga ang pinagkukunan yan balita. So ibig sabihin, paano na kung may bagyo? Ganun pa siya noon, naalala niyo. So ibig sabihin, itong Ronnie Mas na to, baka hindi siya nakasubaybay doon sa pagdinig, na sa 10 araw na pagdinig na yan ng prangkisa ng ABS-CBN, naipreba po ang napakadami nilang violation. In fact, umamin nga sila, di ba? Debatingaw ng mga abogado, meron sila, pero umamin sila. Dahil ang sabi nila, paano namin mababago yung mga pagkakamali namin kung di nyo na kami bibigyan ng prangkisa? Di ba? Noong una, lumalaban, dinidinay nila, hindi totoo yan, di ba? Mga issue, no? Patungkol sa kanila. Pero kala, una, umamin sila. Kaya nga, umabot sa punto na yung utang nila kay Tatay Digong, ibinalik nila, di ba, yung binayad ni Tatay Digong sa advertisement bilang kandidato niya na hindi naman naipalabas. Eh, binigay po sa isang cancer foundation, ano, na sinabi ni Tatay Digong, doon nyo na lang ibigay, di ba? Doon nyo na lang ibigay, parang ganun, ano. In other words, anuman mga pagkakamali nila, inamin nila at yung bayad na binigay ni Tatay Digong na isosoli na nga nila dahil alam nila, kasalanan nila yon, tinanggap yung bayad para sa campaign advertisement pero hindi naman ipinalabas, di ba? Eh, nanalong presidente si Tatay Digong, di po ba? Sinisingil niya, akin na, balik mo yung pera ko dahil di niya naman pinalabas, ayaw ibalik, di ba? Kaya nung, eto na nga, no? Dumating sa punto, naging isang batayan po yun ng violation nila, no? Kaya isinoli ngayon yun sa isang cancer foundation o institute na ni-request ni Senator Bongo na yun daw ang gusto ni Tatay Digong. Dahil noon ay SAP pa siya na, no? Special Assistant to the President, kung ibabalik yung pera kay Tatay Digong, doon na lang ibigay sa Cancer Institute na yan o Cancer Foundation na sinusuportan mismo ni Tatay Digong. No? Yun lang, eh? Paglilinaw. Kasi para bagang di niya nagustuhan ang pagsasara, di pala niya naintindihan ba't sinara. At hindi si Tatay Digong nagpasaro noon. Di ba? Ang Kongreso po ang may kapangyarihan na hindi ka bigyan ng prangkisa. Diba? Lalo na kung may mga binayulate ka doon sa parkisa na ipinagkaloob sa iyo. Di po ba? Oh, ganun po yon. Kaya para lang malinaw, ano? So, lumalabas ito ang tanong ni Rapi Tulpo na segue tayong konti, ha? Para maliwanag. Kasi ibang tao di yun naintindihan. Di ba? So, kanina, tinatanong ni Rapi Tulpo, parang pinalalabas niya itong ordinaryong guro. Nagsabi lang sa panahon ni Tatay Digong, magbibigay ng 50 million kung sinong papatay bilang reward, kung sino papatay kay Tatay Digong. Okay. Eh bakit daw sa panahon ngayon, eh sinasabi na nga daw ng MBI director na may grave threat at ang iba pa nga ang salita ng director ngayon, ano? May planong pagpatay, di ba? Mismo, ha? Planong pagpatay. Imagine yung planong pagpatay, 1 taon at 8 buwan na ba? 1 taon mahigit na, no? Ni hindi ho nagpa-prosper ang kaso. Ngayon lang sinampa. Sa panahon pa ni Natibag. Nandun pa sa prosecutor's office, di po ba? O, napakahirap. Bakit? Eh kasi ngayon pag nagsampa ka ng kaso, kailangan meron kang absolute certainty of conviction. Hindi na lang ho probable cause ang hinahanap. Di po ba? Isipin, 1 taon mahigit na, hindi pa madetermina kung may grave threat o kung may inciting to sedition. Tapos ikukumpira ni Senator Rapi Tulfo na para bagang ang simpleng mga mamamayan natin eh madaling mapaniwala na para bagang itong pagkakasabi ng death threat na tayo parehas lang. Ang pagkaiba lang ay ang aksyon. Ibig sabihin, nung panahon ni Tatay Digong, kulong agad yung guro. Pero dito, ha, in November 2024 pa nangyari yun, eh, no? Yung pong video na ni Pangalawang Pangulong Inday Sara. Pero ba't hanggang ngayon, hindi naman siya napakulong? Parang yun ang gustong tanong ni Rapi Tulfo. Una sa lahat, magkaiba po ang sinabi ni Ronnie Mas o Ronel Mas sa ating pangalawang pangulo. Yung pong kay Ronel Mas ay direct threat po yun. May pabuya pa nga. 50 million pesos. Di ba? sa sino man papatay kay Tatay Digong, direktang mensahe po yan. At yung po mga makakarinig niyan na may pabuya, hindi nila iisipin agad kung may kakayanan ba. Etong taong ito, magbigay ng 50 million. Di ba? Hindi ba? No? Eh, nagsabi siya eh. Di po ba? So yung mga hindi nakakaintindi, lalo na mayroon kang pangangailangan, mahigpit na pangangailangan, eh malay ko ba kung may naitago siyang 50 million? Tama? O eh, maliwanag ang mensahe. Magbibigay ako ng 50 million. Kung sino man na makapapatay kay Tatay Digong o kay Pangulong Duterte. Eh di napakaliwanag. Tama? So, kaya hindi mo maiisip yun na yan eh, joke. Di po ba? Direct threat yun eh. Di ba? Merong kondisyon at ang dahilan ay bibigyan ka ng 50 million ha, kung sino man na makapapatay. Di ba? Direct, I mean, bagay, yung action mo may kapalit na 50 million. Tama? Eh sa pangalawang pangulo po, hindi eh. Magkaiba po. Dahil yun sa kanya, eh kung may mangyari muna sa kanya, kung siya muna ang mapatay, tsaka palang kikilos kung sino man yung nakausap niya. Kung meron man. Kung meron man, ano po? Diba? Kung meron man siya nakausap, diba? Kaya nga, sa dami po ng tumutuligsa sa ating pangalawang pangulo, pwede na po dyan ang mga makakaliwang grupo, diba? Pati po ang hanay ng mismong pwedeng nabanggit niya yung mga tatlong pangalan na pinagsususpetsahan niya, no? Dahil yan ang may mga kapasidad at meron pong kapangyarihan na kayang gawin yung kanyang, yung banta laban sa kanya. Nakuha niyo po? Kaya yung kanyang pagsasabi na may nakausap na ako o may kinausap na ako, eh sabi ko nga, ihilan tulad natin sa isang pagblablatter, di ba? Na pag kayo eh may alam na kaaway ninyo at pirmi kayong pinagbabantaan o nakakarating sa inyo yung mga impormasyon na ano kung laki ng galit sa iyo ng kapitbahay mo. Kaya mag-iingat ka kasi sinasabi pag natsyempohan ka daw. Mga ganun ba, no? Ang gagawin mo ngayon, iparirinig mo na rin sa kanya. Di ba? Paririnig mo sa kanya na okay, okay lang yan pag may nangyari sa akin. Ha? May babalik. Meron ako nakausap na. Apo, na babalikan siya pag may nangyari sa akin. So yan, in the form of blatter, sa barangay man o sa presinto ng pulis, pwede mong gawin. Di po ba? Ipatatawag ngayon siya. Di ba? Ganun eh, di ba? Sa barangay o sa presinto, ay binlatter ka po ni ganyan. Minsan nga, di na eh. Di ka na patatawag, lalo sa presinto. May blatter na, automatic. Hindi na imbisigahan yan, no? Basta pinablatter ko. Ano man mangyari sa akin, ito ang unang taong imbisigahan nyo. Oh, kasi may bantayan sa akin. Ganon, di po ba? Oh, sa barangay naman, kung ito ay hahain mo bilang reklamo, o di binlatter mo na siya sa barangay, at tatanungin ka ng barangay, ano po, ano, gusto nyo bang tawagin ko? Ba, sa conciliation ba? Para makapag-usap kayo, no? Eh kung gusto mo ipaalam sa kanya yan, o di sige ho, patawag nyo. Ganun lang yon, ano? Para eh, siyempre, tiga sa pagtanggi yun. Naku, wala ah. Sino may sabing ano, ganito, ganun. Ikaw naman, naniniwala ka sa chismis. Saan mo na ba narinig yan na may banta ako sa iyo? Parang ganun, di ba? Natural din niya aminin yun, di po ba? Pero, ang malaking bagay na nagawa mo, pinaalam mo sa kanya, na alam mo na pinagbabanta ang kanya. Di po ba? At di lang yun, dahil nakablatter yan, ano man ang mangyari sa iyo, siya ang unang suspect. Di ba? Ano po? Kaya malamang dun sa Zoom meeting na yan ng ating pangalawang pangulo, eh nung binanggit niya yan, no? Dahil wala naman script yun eh. Di ba? So nung nag-aalala yung Princess Maui, tinanong siya, at pati yung Romanov, no? Maganda na naman ang punto ni Senadora Risa kanina. Di ba? Kasi nga naman, ang sabi ko, ang Romanov o offline Romanov na yan works both ways. Hindi lang po para sa mga Marcos yan. Hindi ko mo sinabi lang po ni Baste Duterte sa isang rally na pinag-iingat kayo, baka matulad kayo. Ibig sabihin, yung tao galit, ano? Taong bayang galit, mag-iingat kayo at baka kayo ma-Romanov. Parang ganon, ano po? Hindi ang gagawa nun ay sila na mga Duterte sa kanila. Kasi ang issue po dito ay yung puntaong bayan ay diskontento, tama? At galit. Yan po yun eh, di ba? Kasi ganun po, yung pamilya Romanov po, dati sa Russia, di ba? Pati nga yung mga anak, puro babae pa naman yun, di ba? Isa lang ang lalaki, pero lahat pinagpapapatay eh. Di ba? Pero, nangyari yon dahil nga, yung pong pamamalakad doon sa kanilang lugar ay hindi maayos, at parang mahirap ang kanilang bansa, hindi tama ang pamamahala ng liderato, at yun ang yumayaman at lahat, ano? Kaya nung nagkaroon ng isang event, bigla na lang, spontaneous, ang usap-usap yung mga maralita doon, lusubin na natin. Ganon. Yun ang nangyari. No? Kaya ang nangyari, may inside job pa dahil yung isa sa kanyang mga tauhan ang talagang parang pinapasok pa itong mga na pumatay doon sa mga Romanov. Kumbaga, sa sarili mo mismong circle, ano, meron ng discontent doon sa iyong pamamalakad, no? At hindi pumatay sa iyo ay rival mo, hindi rival o political rival, 'di ba? Tao po, upheaval po ang tawag doon. Tao po ang gumawa, 'di ba? Kaya nga nasundan niya nung sinabi ni Baste, kung maalala niyo, yung baka kayo ma-Romanov, may kaduktong 'yun eh. Baka matulad siya sa tatay niya. Naalala niyo? 'Di ba? Ang tatay niya may history, 'di ba? Fact 'yun, ano? No 1986. Nagka-people power tayo, napaalis sila, tama? So, yun ang premise nung binitawang salita. Hindi po pagbabanta ni Baste na ang pamilya nyo, ubusin, hindi, no? Sa pangalawang pangulo, baligtad. Apo, may katiyakan. Bakit? Eh, tinanggalan ka ng bodyguard, di ba? Nang walang konsultasyon sa'yo, yung security inalis, tama? Tapos yung mga events mo na nai-infiltrate ang information na ikaw ay pupunta ron, kagaya no, nung hinatid niya ang kanyang yung sinama niya magulang niya, nanay niya, no, si Ma'am Elizabeth Zimmerman sa Germany para magpagamot, di ba? May mga paparazzi, di ba? Nakunan pa siya ng litrato na hindi naman po dapat nangyayari kasi yung travel pass niya, no? Yung permit niya, ay ang nakakaalam niya ay palasyo. Diba? Nagpapaalam siya, nahingi siya ng travel clearance. So, yung security sa airport, natural, dadaan dyan ang pangalawang pangulo, may ibang daanan yan. Naturalmente, dahil sa security niya, diba? So, paano siya nakunan ng paparazzi ng mga reporter doon ang litrato niya, parang ganyan. So, ibig sabihin, meron talagang leak sa kanyang security. Diba? Kaya, at yung kakayanan, ha? Hindi na kailangan ipreba dahil yung tatay nga niya napadala sa dahig eh. Ng gobyernong ito eh, di po ba? No. So, di ba? Ano po? Kaya, sa totoo lamang, no? Nako, ang bilis ng oras, naubusan na tayo ng oras ha, kay bilis talaga, pasensya na po. Pero di bale, bukas magkikita muli tayo sa pagdinig ha. Pero one last lang po. Si Marco Rubio ay narito, U.S. State Secretary Marco Rubio, no? Aattend siya ng ASEAN Summit. Na dito sa ating bansa. Kararating lang ata niya kanina. O eh, mainit-init pa yung kanyang binitawan salita na bagong polisiya ng Amerika. Aalisin na o i-destroy ang ICC brick by brick. Tama? O ito, perfect example na itong pamahalaan nito ay nakipag-cooperate sa ICC. Maliwanag. Factual, nandun ang Tatay Digong eh, di ba? So, tingnan nga natin kung sasabihin ni Marco Rubio ngayon sa ating bansa na dapat tumigil na kayo tsaka hindi ako makapaniwala sa inyo. Wala ba kayong pagmamahal sa bayan nyo? Yung soberenya ninyo, hinahayaan nyo pakialaman kayo ng mga banyaga? Wala bang gumagana ng hudikatura dito? Di ba? Ano po? Baka sabihin ni Marco Rubio yan, sana. No? Para kasi parang sinurrender nyo ang soberenya nyo. Di ba? Ganun lang. Nako, naubusan na tayo ng oras. Salamat po talaga, Arnel Ople, kay Kuya Boyd Beltran, Ate Charito Cabrera Diana, Ate Roxanne Costo, ayan nako ha, kay Ate Cez Pababier, kay Kuya Sunny Ray. Bukas, babasahin ko to pag may oras tayo ha. Kay Kuya Boyd Perabras, kay Kuya Arnel kay Hada, kay Ate Kimura Dolores, Ate Gato Gasay Masaya Ate, kay Kuya Rick Orasyon. Ako, maraming salamat. Naubusan na po tayo ng oras, pero di bali po. Bukas muli, magkikita muli tayo Sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, depende po yan sa mga ganap na pagdinig. Pero siyempre, dito lang po yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. Kumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Paki-hit, paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at siyempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Emily Thomas. 19 people in Indonesia have been convicted of trafficking at least 34 babies. The leader of the group, a 70-year-old woman, was sentenced to 7 years in prison. Some of the infants were sent to Singapore, others were sold in Jakarta. There have been further exchanges of fire between Iran and the United States. Iran says it has attacked two oil tankers in the Strait of Hormuz as the battle for control of the waterway continues. Health officials in the Democratic Republic of Congo say the Ebola outbreak is spreading further. It comes after a new affected health zone was confirmed in Ituri province. The acting governor of Russia's Belgorod region says 9 civilians have died in Ukrainian attacks in the last 2 days. The claim comes as the UN reports that civilian casualties in the war between Russia and Ukraine rose by more than a third in the first half of this year. A court in India has sentenced 44 Somali nationals to life in prison for hijacking vessels in the Gulf of Aden 2 years ago. The men pleaded guilty in 2 separate cases heard by a special court in Mumbai. The Indian Navy had intercepted and arrested the attackers. The UN says that 144 migrants and refugees were reported dead or missing off the coast of Mauritania last week. They were attempting the dangerous journey from West Africa to Europe. Rescuers in eastern Afghanistan are trying to reach residents trapped under mud and boulders after flash floods killed at least 23 people. Many more are missing. More than 8,000 people have signed a petition in support of a Turkish governor who was dismissed after pictures of him in cycling tights spread across social media. The governor of Ardahan province, Mehmet Fatih Çiçekli, was removed by presidential decree with a reason not giving. His sports attire had prompted a heated debate in parliament. BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules, araw ng baklaran, ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalaki po ang aming mataos na pananalangin na sana po kasama na ang mga senior citizen na kayo ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan. At siyempre kapag kalusugan po ang ating pag-uusapan, kailangan po natin ay masustansya ng mga pagkain para tayo maging malakas at malusog. At ang breakfast o almusal ang pinakamahalagang oras para tayo po ay kumain ng mga masustansya na mga pagkain sapagkat mahabang oras po ang ating kailangan para sa ating enerhiya. Kaya kailangan maging malakas, malusog sa ating pong pagtatrabaho o kung papasok kayo sa eskwela o may mahalaga pong pakikipagtipan. Kaya kailangan po natin ay maging malakas at malusog at kumain ng marami sa oras ng almusal, mga kaibigan. So, si Don Pepot, kanina po patango-tango, pangangangang, pababatiin na po natin.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Yes, at kung natatandaan po ninyo sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sinabi na po na human rights is yours, mine is human lives. So, ibig sabihin, kung karapatan pantao ang mahalaga sa inyo, sa akin, buhay ang mahalaga. Kaya po, inilunsad ang war on drugs para sugpuin ang mga drug lords, drug pusher, at drug addicts sapagkat sila po ang lumilikha ng krimen, ng malawakang krimen sa ating pong kapaligiran. Kung natatandaan pa rin po ninyo, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nawala po ang mga drug pushers, ang drug lord ay nagsipagtago, at ang mga addict ay narehab. Million po ang bilang ng mga addict na narehab. Kaya nagkaroon ng kapayapaan at yung ating pangarap ng ating mga mahal sa buhay na lumalabas ng ating tahanan ay nakakabalik po ng ligtas. Kaya naging mapayapa ang kalooban ng mga magulang. So, dahil nga po sa ligtas na nakabalik ang kanilang mga mahal sa buhay, kumpara po sa ngayon na tila nagbalik po yung dating problema ng mga magulang na kung saan kapag lumabas ng tahanan ang kanilang mga mahal sa buhay, naroon po ang kaba, naroon po ang takot na baka hindi na makabalik o kung makabalik man ay maaaring na biktima ng mga drug addicts, ng mga kriminal, bunga ng pagiging drug addicts. Kaya hindi na po ngayon, sabi nga, ang kalooban ng mga magulang ay payapa na tulad noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na nakababalik ng ligtas sa loob ng tahanan ang kanilang mga mahal sa buhay.
3: Yes.
1: At sa halip po na ituloy ng kasalukuyang dispensasyon o ng kasalukuyang administrasyon, yung tinatawag na ligtas ng mga mamamayan, nagbalik po sa dati na kung saan ang mga drugs o droga ay nabibili na tila kende, harap-harapan, nag-aabutan, yung po mga drug addicts, ang dami, kaya lumaganap ang mga kriminal, snatchers, holdappers, at iba pang mga masasamang elemento. Kaya sa kasalukuyan ay tila wala na po tayong tinatawag na kapayapaan sa ating kalooban, sapagkat bawat oras o bawat minuto, bawat oras ay may pangamba sa ating mga puso, mga kaibigan. Kaya ngayon ay marami sa ating mga kababayan dahil sa mga nangyayari, hindi lamang po dito sa tinatawag na malawakan na iskandalo na blood control scam at sa iba't iba pang mga tanggapan, opisina ng o sangay ng ating gobyerno ay meron pong nagaganap na korupsyon. Korupsyon ang pangunahing problema ng ating bansa. Yan po ang nagiging punot dulo kung bakit dumarami ang mga masasamang elemento, dahil po naghihirap ang maraming bilang ng ating pong mga kababayan.
3: Yeah.
1: Sanhi ng kahirapan kung kaya dumarami ang mga drug addicts, ang mga drug pushers, ang mga drug lord ay wala na pong takot, sapagkat di umano ay meron din po raw drugs sa loob ng Malacanang. Hindi po natin alam kung totoo o hindi, pero kung natatandaan ninyo, sa panahon ng dating yumaong Pangulong Noynoy Aquino, naging rampant din po ang droga. Meron po yung tinatawag tayo ng mga lantad na
3: pagtitinda, Changgian
1: sa ng droga diyan po sa Pasig. Ilang beses na nahuli po yung Changge diyan sa Pasig, at maging sa mga iba't ibang lugar ay meron pong mga drug pusher na nagbebenta ng droga. Ngayon, dahil sa kahirapan, ginagawa na po nilang hanap buhay ang pagbebenta ng droga, kaya dumarami po ang kriminal, na ultimo mga bata ngayon ay marunong nang pumatay. Hindi ba ilang beses na ilang ulit na tayong nakabalita mga estudyante, di ba?
3: Na
1: pinapatay. Meron din tayong nabalitaan dito sa banda ng Pasay, estudyante rin pumatay, at dahil lamang po sa napagtripan ng adik binugbog, rumesbak po yung bata at sa galit dahil nga nawasak yung kanyang muka, napatay o pinatay yung po biktima. Kaya yan po ang panganib na dulot ng droga, kaya inilunsad ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang war on drugs na ginamit naman po ng mga ilan makakaliwa at ng kalaban sa politika ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Yan pong sinasabing War on Drugs na naging na nagdulot daw ng EJK.
3: Yes.
1: Na yan po ay naging ang bunga ay EJK daw, mga kaibigan. Ngunit sa panahon naman natin, kung atin pong magbabalik gunita tayo, nagkaroon ng kapayapaan. Nadulot ang War on Drugs. Ngunit sa kagustuhan nila na mawala ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa, mapasama ng dahil sa politika, dahil sa paghahangad, dahil sa pagdanasa na manatili sa kapangyarihan, pinadala in a silver platter, kahit alam na alam nila na ito ay labag sa ating saligang batas na kailangan dumaan sa local court at maging sa Rome Statute, sinasabi din na kailangan dumaan sa local court.
3: Yes.
1: Pero hindi po nila ito binigyan ng pansin dahil po sa kanilang pagpaplano na mawala ang mga maaring maging balakid sa kanilang paghahangad sa poder ng kapangyarihan. At yun ngayon ay nabulgar na, na malawakang iskandalo, malawakang issue na umaabot po sa trilyong pisong korupsyon na flood control funds, eh, ayan po ngayon at nabubulgar, pero pilit na inililihis ang focus ng taong bayan kung kaya dinala ang issue sa impeachment, ngayon ay sa West Philippine Sea at iba't ibang mga issue at pinalalabas na maganda ang kalagayan, tumahimik ang bansa, ha? Pero sa katotohanan po, ano ba ang nararamdaman nating mga Pilipino? Tayo po ang makapagsasabi kung ano ang tunay na kalagayan ng ating pumbansa at hindi itong mga ilan na tinatawag nilang epal sa ating kasalukuyang administrasyon at maging sa alarangan ng pamamahayag na ang pangnahintungkulin ay maghayag ng katotohanan sa sambayanang Pilipino sa pamagitan ng balita, ngunit natatakpan po ang katotohanan kapalit ng tinatawag na envelope, mga kaibigan. Kaya yan po ngayon, maging sa isyung ito ng impeachment trial, sa isyu po ng tinatawag na flood control scam, ay parang tila walang gustong magsabi ng katotohanan, at kung nagsasabi naman ng katotohanan at kung ikaw ay kritiko ng kasalukuyang administrasyon, ikaw ay may kalalagyan.
3: Yes.
1: Pakasuhan ka at napakabilis. Wala pong due process eh. Hahanap sila ng kaso, ha? Na ikakaso sa iyo at pagkatapos warrant of arrest agad, sabay kulong, mga kaibigan. Ganyan po katindi ngayon ang lagay ng ating tinatawag na peace and order. Wala pong peace. Ang peace ay yung tinatawag nilang fish expedition, ha? Pero wala po tayong peace, mga kaibigan, sapagkat maging ang ating kapaligiran ay hindi po tayo kampante.
3: Yes.
1: O, yan mga kaibigan, kaya ito pong tinatawag na pagtistigo nito pong si Director Marites Malibag na tila namutla, tila hindi.
3: Mm-hmm.
1: Nakita po natin sa kanyang mukha ang tila pag-aalinlangan, ha? Dahil doon sa tinatanong, yung tinatawag kung may personal knowledge at bakit yung kanilang ipinirisinta na affidavit ay unsigned, wala pong lagda, at tinatawag na wala pong, hindi po notaryado, ha? O, na kung natatandaan ninyo nang humarap si dating ang dating sundalong Orly Gutesa, siya ay nag-take out, ha? At meron siyang nilagdaan na affidavit sa harap po ng mga senador, siya sumumpa na ang kanyang sasabihin ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Pero agad-agad, sinabi ng Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Pampilo Lacson, na fake daw, fake witness sapagkat fake ang notaryo. Pero itong ipinipresenta na ngayon na dokumento, ha, dito sa sinasabing grave threat na akusasyon o allegation laban sa ating Vice President Sara Duterte, ang ipinipresenta po nila ay hindi under oath, unsigned, at hindi notaryado yung kanyang tinatawag na affidavit nito pong si Las Cañas, na kung natatandaan ninyo, ito ay nagamit na rin noon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na sinasabing siya ay kaanib ng Duterte Death Squad. So, nakikita po natin na bumubuo ng script. Ngunit ito pong si Matibag ay mukhang tila matitibag dahil po doon sa tanong ng abogado ng depensa na kung siya ay may personal knowledge.
4: Yes.
1: Diba?
4: Mm-hmm.
1: O eh, puro wala eh. Ha? Puro sabi-sabi.
4: Hearsay.
1: Oh, at tinatawag nga, tinanong nga po siya nung abogado na si Attorney Binluan kung ano ang interpretasyon ng tinatawag na hearsay.
4: Mm-hmm.
1: O, sabi nung abogado, chismis sa kanyang interpretasyon. Pero sinasabi naman ng tila nagsisinungaling, tila hindi, na para bang hindi Pilipino, na kapag wala kang personal knowledge at yan ay naririnig mo lang at yan ay sabi-sabi, yan ay maliwanag na hearsay o chismis.
4: Yes.
1: Pero hindi niya nasagot eh. Oh, ang sinabi niya, ako ay abogado, ako ay direktor, eh nagyabang ka pa, iisa lang naman ang sagot, oo o hindi.
4: Mm-hmm.
1: Diba?
4: Yes.
1: Oh, kaya yan po malalaman natin kung gaano

0: tungkol sa mga dyan sa kanyang sasabihin. O di ganun din yan, di ba? O akala ko ba abogado ka? O bakit parang nahuhuli ka sa bitag ng kapwa mo, abogado?
1: Yeah.
0: Diyan po makikita natin kung gawa-gawa o hindi nagsisinungaling ang isang testigo. Sa ikot-ikot na mga tanong, maliligaw ka rin eh dahil mag-aapuhap ka dahil wala kang personal knowledge.
1: Yeah.
0: Hindi mo alam sapagkat wala ka, ha, nananalig ka lang sa sabi-sabi. Hindi kumpleto ang iyong kaalaman tungkol sa pangyayari. Kaya mabubuko at mabubuko ka rin. Kaya itong si
1: Matibag.
0: Eh natibag, mga kaibigan. O, sasabihin niya, hindi, pero sa analisasyon ng mga nanonood sa impeachment trial, alam natin na mahina ang prosecution at ang depensa ay nakakaungos sapagkat unti-unti napapatunayan na maaring gawa-gawa lamang ang kanilang mga akusasyon at walang matibay na ebidensya na maihaharap. Eh yan si Las Cañas, dati lang mga testigo yan ng mga makakaliwa. Ha?
1: Dati nang ginagamit
0: Oh, so, yan Madriaga. Madriaga, who is Madriaga? Madriaga ay isang bilanggo sa salang kidnapping na maaaring ang sinasabi sa kanya kapag ka maganda at nakaungos tayo dyan o naanuhan niyang ano mo, pag sasabihin mo pwede kang palayain. O ganyan din ang bargaining naman nila sa minority. Kulong o babaliktad ka. Di ba? Yan po ngayon eh. Ha? At ngayon tila nakikita natin itong si Senator Ping Lacson na nagmamalinis at ginagamit pa yung maunyang magulang. Pero kung natatandaan nyo at meron tayong nakausap na di umano, itong si Senator Pampilio Lacson ang dahilan daw di umano. Kaya na-file ng impeachment ito pong dating Pangulo Erap Estrada dahil kay Pampilio Lacson daw di umano, na kung natatandaan nyo ginamit pa yung isang Teresita ang C na sinasabing isang advocate ng anti-crime, di ba?
1: Yes.
0: Na balibalita dyan sa Binondo na di umano, ay tila ito yung nagtuturo daw di umano, ha? Na mga tsekwa, na mga mayayaman, di ba? Ito pa yung lumalabas, tila kumari ba? O malapit kay Senator Pampilio Lacson. Yan po ang hearsay sapagkat wala po akong personal knowledge at yan ay sinabi lamang po sa akin ng isa ring pulis na hindi ko namang kilala, nakausap ko lang. Nagkaupuan kami at nagkakwentuhan tungkol sa politika. Yung pala siya ay isang retiradong pulis. Oh, kasabayan po siya. Pero hindi ko na naitanong ang pangalan dahil natapos na yung aking ipinagagawa. Ayan, mga kaibigan, yun ang hearsay. Sapagkat wala akong personal knowledge, kaya hindi ko pinaniniwalaan yung kanyang mga sinabi. Maaring bahagi lang ng kwentong kutsero, di ba? So, mga kaibigan, kaya ang kailangan po natin dito sa nangyayari ay katotohanan at hindi pawang aligasyon, hindi pawang akusasyon, mga hinabi-habi, ginawang mga istorya para pasamain ang imahe ng ating Vice President Sara Duterte upang mawala sa tinatawag na 2028

0: National Election sapagkat nagpahayag na, formal nang nagpahayag o opisyal nang nagpahayag ang ating Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas.
1: Yeah.
0: At nakikita nila, lalong-lalo na si Martin Luther, Martin Luther, dating speaker, Martin Romualdez, na magiging pinakamalaking balakid sa kanyang pangarap na maging pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si VP Sara Duterte.
1: Mm-hmm.
0: At hindi ako naniniwala na ang may pakana ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Ngunit maaaring para sa kanyang kaligtasan kung siya ay bumaba sa posisyon dahil sa katakot-takot na mga akusasyon laban sa kanya, korupsyon, pera ng Maharlika funds, pera ng mga pinagbilhan ng tunituneladang ginto, mga ipinagbiling GOCC, pera ng PDIC, at mga ngayon ay yung sinasabing 1 billion na halaga na ibinenta na bahagi ng GOCC na Atrium.
1: Yes.
0: Yan, mga kaibigan, saan napunta lahat ang mga salapi na katakot-takot na umaabot sa bilyong piso, ha? At maging ang kanyang tinatawag na confidential and intelligence fund ay umaabot sa 4.5 bilyong piso, mga kaibigan. Pero yung kanilang tila bait o ang tawag dito sa Tagalog, yung pakana o bait, yung
1: pain,
0: ha, na 125 million na sinasabing i-download na wala naman request ang ating Vice President Sara Duterte ng Confidential and Intelligence Fund. Pero binigyan siya sa oras na tila 11 hours na lamang ang natitira. So, lumalabas na yun ay planado na titinitignan nila kung ito ay may didistribute bago matapos ang Disyembre. Siyempre, nagmadali, natarantari naman siya, kung kaya agad-agad may isang testigan lumabas na binigyan siya ng malaking halaga para ito ay ipamigay. No, di ba? So, yun ay gawa-gawang istorya sapagkat ginamit naman sa tamang paraan sa loob ng mahaba, ng maikling panahon na 11 hours yung kanilang tila pain na 125 million confidential and intelligence fund. Na bakit sinisingle out, bakit tila selective ang ginagawa nila kung talagang gusto nila na mawala ang korupsyon, at kung hindi man ganap na mawala ang korupsyon, mabawasan man lamang kahit kalahati.
1: Yes.
0: Sapagkat ang tunay na dahilan ng ating paghihirap ay hindi sa mahirap ang Pilipinas, kung hindi dahil po sa korupsyon, yung pong pagnanakaw sa kabangyaman ng bansa na dapat sana ay magamit sa mga makabuluhang programa, makabuluhang proyekto, at hindi puro ayuda, ayuda, ayuda, kundi lumikha ng isang programang pangkabuhayan na magagamit sa panghahaba ang panahon ng marami nating mga kababayan. Pero meron po tayong pag-uulat na papasok.
1: Mula kay kasamang Chonayu, isang daang pamilya sa Lucena City binigyan ng titulo ng lupa ni Pangulong Marcos. Kasamang Chona.
0: Oh,
2: personal na iniabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Certificate of Entitlement sa mahigit 100 pamilya sa Lucena City. Pagtupad ito sa pangako ni Pangulong Marcos na magkaroon ng mas maayos na tahanan at matatag na karapatan sa kanilang lupang tinitirhan ang mga Filipino sa ilalim ng Land Tenure Regularization Program ng pamahalaan. Ang pamamahagi ng COE sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 436 ay bahagi ng Expanded 4PH Program, kung saan naglaan ng 11 hektaryang residential lot para sa mga maralit ang tagalungsod at mga empleyado ng pamahalaan sa Lucena City. Layunin ng programa na mabigyan ng Certificate of Entitlement ang mahigit 1,000 benepisyaryo sa Lucena City. Noong Marso ng nakaraang taon, 185 na benepisyaryo ang nakatanggap ng COE at ang target ng pamahalaan na makumpleto ang pamamahagi sa lahat ng benepisyaryo sa susunod na taon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. At nagbabalik po si Chona Yu sa kanyang pag-uulat. Pangulong Marcos, may marching order sa bagong AFP Chief of Staff. Chona Yu, ibalita mo.
2: Pangalagaan ang soberenya at kinabukasan ng bansa. Marching order ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay bagong AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Utos ng Pangulo kay Navarrete, tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipino, depensahan ang bawat pulgada na teritoryo ng Pilipinas, at tiyaking ligtas ang kinabukasan ng bansa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang utos sa Change of Command Ceremony sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Tiniyak pa ni Pangulong Marcos na buo ang suporta ng administrasyon sa pagpapalakas ng kapabilidad, kahandaan at kapakanan ng mga sundalo. Umaasa si Pangulong Marcos na sa ilalim ng pamumuno ni Navarrete, mapapanatili nito ang stability, kaayusan at kaunlaran ng Pilipinas. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Navarrete bilang bagong AFP Chief of Staff kapalit ni General Romeo Bronner na nagretiro na matapos maabot ang mandatory retirement age na 58. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. At muli, mga kaibigan, tapusin na po natin yung huling pag-uulat ng ating masipag na kasamang si Chona Yu, 100 pamilya sa Lucena, ha? Ang nabigyan ng
1: Yan na po si Romel.
0: Si Romel ba yan?
1: Opo, Romel Madrigal na po, kasanad.
0: O sige, si Romel Madrigal, ina arestado sa paggamit umano sa 2 anak sa online sexual exploitation. Naku, ano ba yan? Romel Madrigal, ibalita mo. Sus Maria.
3: Isang ina ang dinakip ng National Bureau of Investigation o NBI sa Tarlac matapos umanong gamitin ang kanyang 2 minor de edad na anak sa online sexual exploitation. Ayon sa NBI, Violence Against Women and Children Division, nakikipag-ugnayan umano ang suspek sa mga dayuhang kliyente sa pamamagitan ng WhatsApp at tinaalok ang kanyang mga anak para sa mapang-abusong online activities kapalit ng pera. Nabatid na nagsimula ang investigation matapos makatanggap ang NBI ng impormasyon mula sa US Department of Homeland Security, Homeland Security Investigation o HSI Manila noong Disyembre taong 2025. Matapos ang ilang buwang surveillance at pagsusuri sa digital evidence, isinagawa ang entrapment at rescue operation na pinangunahan ng NBI WACD, katuwang ng NBI Digital Forensic and Laboratory Division at HSI. Na-arresto ang suspek matapos umano makumpirma ang ginagawang krimen at dito'y 2 cellphone na nakumpiska at sinailalim sa digital forensic examination kung saan nakita umano ang mga mensahe at call logs na may kaugnayan sa mga dayuhang kliyente. Samantala, maagap na niligtas ang 2 minor de edad at inilagay sa protective custody para sa kanilang medical psychosocial needs. Nakaharap ngayon ang suspect sa mga kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Babalikan ko lang yung pag-uulat ni Chona Yu na marching order na pangalagaan ang soberenyan ng bagong talaga na Chief of Staff ng ating Armed Forces of the Philippines. Okay, maganda po pangalagaan ng ating soberenya sapagkat yan po ang talagang isa sa pinakamagahalaga bilang isang malayang bansa, di ba?
1: Yes.
0: Ngunit ang tanong, kung sino man ang nagplano na tila isinuko in a silver platter ang ating soberenya sa dayuhan sa pamamagitan ng pagdadala sa The Hague, Netherlands sa ICC upang iditini ang naging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Hindi ba isang maliwanag na pagsuko yan sa ating soberenya bilang isang malayang bansa?
1: Yes.
0: Na may korte na aktibong aktibo, malakas, malusog na hudikatura, ha? Na sinasabing tatlong sangay ng ating gobyerno na malaya, ha? At independent body,
1: yes.
0: Constitutional and independent body, ha? Pero nang ipadala, nakusa, ha? Isinakay sa eroplano ng labag sa kalooban ni dating Pangulong Duterte. Hindi ba yan ay tila pagsuko sa ating soberenya? Kaya parang taliwas, ha? Na parang lip service lang ang sinasabi ng ating Pangulo. Sapagkat kung siya man tulad ng sinabi sa isang interview ng DILG Secretary John Vic Remulla, di ba?
1: Yes.
0: Na pinagplanuhan.
1: Una, core group sila eh.
0: Core group.
1: Gawi lang niya.
0: Oh, pinagplanuhan nga ng core group. Lima sila kasama yes. ng ating Pangulo. Bongbong Marcos Jr., dalawang magkapatid na Remulla, Gibo Chudorro, Secretary Anyo. Oh, na sinasabi rin, may nagbulong din sa akin, na isa rin naging mataas na retiradong opisyal, ha? Eh, hindi man daw yung gusto ni Secretary Anyo, pero siyempre, nandun eh, diba? Bilang advisor, diba?
1: Security advisor.
0: Oh, yan, mga kaibigan. Pero ngayon, nakikita natin na lalong naging magulo.
1: Yes.
0: Walang kapanatagan ng mga Pilipino. Dahil nakikita nila, pabulusok na tayo. Dahil halos lahat ng kabuhayan ng ating bansa ay naibenta na. Ha? Ang utang natin umaabot sa 18 mahigit na trilyong piso.
1: Yes.
0: Na ibig sabihin o nangangahulugan na bawat Pilipino, ultimo sanggol sa kanyang sinapupunan, at hindi man na idodrawing pa nang hindi pa nakikitang mga magulang kung sakali ay may utang na 164,000.
1: Yes.
0: Kaya ano ang kinabukasang naghihintay sa mga susunod na henerasyon sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa na kung hindi po tayo kikilos, hindi nating itatama ang mga maling nangyayari o kaganapan sa ating bansa, yan po ang mamanahin ng mga susunod na mga henerasyon ng ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa.
1: Yes.
0: Kaya marami po na mga magulang ang nangangamba. Maging yung isang retiradong opisyal ng pulis ay nagsasabi na ako ay nangangamba sapagkat ako rin ay may mga anak. Ako ay matanda na. Iiwanan ko ang aking mga anak at mga magiging apo o mga apo sa ganitong sitwasyon. Ano na ang magiging kinabukasan ng aking mga susunod na saling lahi? Sabi ko rin sa kanya, yan din po kung kaya ako ay nananatili na nagsasalita dahil yan din po ang aking iniisip. Ano ang magiging kinabukasan ng aking mga anak, ng aking mga apo at susunod pang magiging saling lahi?
1: Yun ang nakataya eh.
0: O kaya yan po ang inisip namin na parehong senior citizen.
1: Yes.
0: Oh, so yan din ang iniisip, alam natin, ng marami pang mga senior citizen. Dahil kung atin pong aanalisahin ang kalagayan ng bansa, lubog tayo sa utang. Halos na ubos na ang mga properties ng gobyerno, ha? So, walang binubuksang oportunidad.
1: Mm.
0: So, ano ang magiging kinabukasan? Ano magiging buhay na mga susunod na sarindahi?
1: O mas kaya, natin,
0: yan po ang dapat nating pinag-uusapan. Yes. Yan po ang dapat na isaisip ng ating mga kababayan. Hindi tayo pwedeng manahimik lang.
1: Yes.
0: Kailangan pong magsalita tayo sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan at higit ang ating kapangyarihan diyan sa mga opisyal ng ating gobyerno na nagdidikta na tila sila ang hari o tila mga emperador na walang katapusan ang kanilang pamamayagpag sa kapangyarihan dahil lamang po sa paghahangad sa pera at sa kapangyarihan. Meron po tayong pag-uulat na papapasukin si
1: Jong Manlapas.
0: Jong Manlapas, ha? Ang ulat kampo ni Vice President Sara hindi pa nagpapasya kung aapila sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapalabas ng subpina. Ang subpina ay para ipatigil. Okay, ibalita mo, Jong Manlapas.
4: Sinabi ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Lead Counsel Attorney Michael Wesley Fo na hindi pa napagpapasyahan ng kanilang kampo kung dadalhin sa Korte Suprema ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na magpalabas ng subpoena para sa ilang financial at tax records. Ayon kay Puha, nakausap niya si Vice President Sara Duterte matapos ang pagdinig at ipinalam dito ang naging ruling ng Impeachment Court. Paliwanag niya na naghihintay pa sila ng certified true copy ng desisyon upang masuri ang kabuuang nilalaman nito bago magpasya sa kanilang susunod na hakbang. Sinabi rin ni Puha na mahinahon lamang ang naging reaksyon ng Vice Presidente at sinabi itong alam na ng kanyang mga abogado ang nararapat gawin. Iginit ang abogado na handa ang kanilang kampo kahit mailabas ang mga hinihinging dokumento dahil wala umano silang itinatago. Gayunman, binigyan din ni Puha na mahalagang igalang ang due process at ang presumption of innocence anya. Hindi dapat ipagpalagay na obligadong ilabas agad ng isang tao ang lahat ng dokumento dahil lamang sa sinasabing wala itong itinatago. Ako si Jong Manlapas para sa TCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Alam mo, Don Pepot, humihingi sila ng tulong sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na pahintulutan, otorisasyon na buksan yung tinatawag nilang green box na naglalaman ng BIR sal-N ng ating Vice President. Ngunit nagkataon na ang laman ng kanilang sal-N bank accounts ay mga joint nilang mag-asawa.
1: Yes.
0: At si Attorney Mans Carpio ay isang pribadong mamamayang Pilipino at walang kinalaman sa kanyang asawa na isang opisyal ng ating gobyerno bilang Vice President sapagkat yung kanilang hinihingi na joint account ay masasagasaan yung kanyang karapatan to privacy bilang isang mamamayang Pilipino at kahit ikaw ay isang opisyal ng gobyerno, you have the right na para sa privado na tinatawag na batas.
1: Yes.
0: Privacy law.
1: Yes.
0: Privacy,
1: data privacy.
0: Data privacy. Diba? Yes. Oh. Na siya ngayon pinipilit nitong prosecution na buksan. Mm-hmm. Eh kung sakaling buksan, dahil sinasabi naman ng ni Vice President Sara Duterte, wala namang nilalaman doon na maaaring labag sa batas, di ba? O itinatago. O. Eh kung halimbawa, mabutata sila, makita, wala ngang laman.
1: Mm-hmm.
0: O. Eh paano ngayon ang gagawin nila? O di, panibagong kahihiyan, ilang kahihiyan na ang inabot ng prosecution. Dahil hanggang ngayon, nagpipising expedition pa sila.
1: Yes.
0: At itong si Aping Daldal ay hindi raw pising expedition yon, kung hindi humihingi lang sila ng patunay.
1: Para malaman daw nila.
0: Oo.
1: Wala pala silang alam.
0: Oo, oh, di patunay yung para malaman nila. Eh. So, wala silang alam.
1: Yes.
0: At wala silang sapat na ebidensya.
1: Mm.
0: Kaya, yung kanilang, yun nga yung sinasabi natin eh, na akala nila bobo tanga ang taong bayan. Sa itsura pa lang ni Marites Malibag. Ha? Nung siya ay tinatanong ni Attorney Binluan kung siya ay may personal knowledge o siya daw ay abogado, eh, ang tinatanong lang kung may personal knowledge ko eh. Hindi naman tinatanong kung ikaw ay MBI director o kung ikaw ay abogado.
1: Yeah.
0: Oh, so, wala pala naman siyang personal knowledge. Di ba?
1: Hindi ka pwede maging witness.
0: O, kaya hindi siya pwedeng maging witness. Bakit siya pinaupo sa witness stand nang wala siyang personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Hindi tulad kung ikukumpara natin sa ayaw nilang imbitahan, ayaw nilang imbestigahan. Naging 22 dahil nadagdagan ng 4 na mga dating sundalo na hinire ni Saldico bilang tagapag-deliver security at tagapag-deliver ng mga maleta na may lamang milyong-milyong pisong salapi. Di ba? Yun, mga may personal knowledge dahil sila mismo ang nag-deliver, nagdadala doon sa mga taong involved diyan na tumanggap ng mali-maletang salapi ng taong bayan.
1: Yes.
0: O ayaw nilang imbitahan, di ba? O,
1: Saldico,
0: si Saldico, may direct.
1: Yes.
0: May direct knowledge, ha?
1: Yes.
0: Personal knowledge and direct knowledge dahil siya ang nag-aaproba ng mga panukalang proyekto ng Kongreso bilang chairman ng Appropriation Committee si Jojo Sigat. May pag-uulat, impeachment court, presiding officer, chief, inanunsyo na walang trial sa SONA, araw ng Lunes at sa araw ng Martes, balik ang trial sa July 29, Merkules, alas 10 ng umaga. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Inanunsyo ni Senate Impeachment Court presiding officer Francis Jesus Cordero na walang impeachment trial sa araw ng Lunes, July 27 at sa Martes, July 28. Ayon kay Escudero, ito ay para bigyan daan ng ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na Lunes, habang sa Martes naman ay bibigyan daan ng kontrasona ng minorya na bahagi ng tradisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Escudero na ang susunod na paglilitis para sa susunod na linggo ay kaganapin sa Miyerkules, July 29, pero mula sa araw na ito ay sisimulan na ang impeachment trial alas 10 na umaga hanggang alas 3 na ng hapon. Lunes hanggang Miyerkules pa rin ang araw ng impeachment trial. Magkakaroon lamang ng isang oras na break o pahinga at pagsapit naman ng alas 4 ng hapon ay ilalaan ito para sa sesyon at sa committee hearings. Ito na ang susunding schedule ng Senado para mahati ang kanilang oras sa tungkulin bilang senator judges at mga mambabatas. Samantala, ngayong araw alas 2 ng hapon ay muling ihaharap sa impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag para sa pagpapatuloy ng cross-examination ng defense team at sa patuloy na interjection at mga manifestation ng mga senator judges.
6: No trial on July 27, Monday. No trial on July 28, that's a Tuesday. On Wednesday, our trial will resume July 29 at 10 a.m. up to 3 p.m. with a break, short break for lunch, snacks, or the call of nature for anyone. Henceforth, after that week in August, we will be conducting the trial from Monday to Wednesday from 10 a.m. to 3 p.m.
5: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Yeah. Ano, ha? Ano naman kaya ang sasabihin ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address? Mm-hmm. Maraming magagandang ibinalita, ha? Ang ating kasama, Chona Yu, ha? Tungkol sa mga ginagawa sa ngayon ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Yang kaya ay makatutugon sa mga problema, mga pangunahing problema ng sambayan ng Pilipino, mga pangako na tutuparin ang ating Pangulo dahil doon sa mga ilang nagdaan niyang sona ay nangako ang ating Pangulo. Unang bagsak niyang, unang sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., 6 na milyong pabahay ang panukala nalilikhain. Marami ang natuwa. Mm-hmm. Milyong-milyong Pilipino ang nagkaroon ng pag-asa. Yes. Na makakaalis sila doon sa kanilang mga lugar na mapanghanib, di ba? Mm-hmm. Magkakaroon sila ng sariling titulo, sariling bahay, di ba? Yes. O pero hindi po nangyari. Naging 3 milyon hanggang sa balita ni Chona Yu, meron na lamang yatang 4 ba? Tama ba?
1: May 100, may 100.
0: O yan na bahay, ang atila ipinamahagi. So, ngayon, na pang 3 na yata, ano ha? 3?
1: Kalima.
0: O, ikalima. Na sona ng ating Pangulo, hari nawa, hindi na mangako ang ating Pangulo sa halip gumawa na lang ng mga tutugon sa pangunahing problema ng ating bansa, pangunahing problema ng mamamayang Pilipino, mataas na halaga ng bilihin, oportunidad para sa maraming bilang ng mga mamamayang Pilipino para sa isang pangmahabang panahon na pagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Di ba?
1: Yes.
0: Yung pong tinatawag na pang-edukasyon, pang-kalusugan.
1: Yes. Di ba?
0: Yan po ay mga mahalaga na dapat ay matugunan ng ating kasalukuyang pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Eh, ngayon, dumako naman tayo, Dom Tepot, ha? Dito kay Senator Pampilo Lacson, ha? Mm-hmm. Na tila gustong gibain ang sinasabi ni Senator Cayetano na Senado, di ba?
1: Yes.
0: Impeachment trial, di ba? Mm-hmm. Oh, na sinasabi nga niya dito sa lalaking may period, di ba? Lalaking may period dahil may period daw siya, di ba? Oh, yan, mga kaibigan, ang lalaking may period, ha? Na naglilinis-linisan na Senator Pampilo Lacson, ha? Eh, kanya raw hindi titigilan itong si Senator Alang Peter Cayetano na maaaring tumugon doon sa kakulangan sa BJMP.
1: Mm-hmm.
0: Pwede rin naman si Senator Padilla dahil may tila may bubuin din kaso na obstruction of justice kuno.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Na isasama daw itong si Senator Alan Peter Cayetano doon sa kinalalagyan o kinakukulungan ni Senator Jinggoy Marculeta, Defensor,
1: mm-hmm,
0: at iba pa.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Oh, dahil siya na lang ang magiging kakulangan. Di ba? Oh,
1: okay.
0: Sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi siya papayag. Lalabanan niya hanggang sa kakayanan niya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, itong para hindi masira ang Senado, di ba?
1: Yes.
0: Oh, maganda ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kumpara dito sa lalaking may period na gusto marahil na maipakita kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kaya niyang kumpletohin. Na makulong lahat yung mga inaakalang dapat makulong sapagkat nakulong na si Senator Marcoleta, nakulong na rin itong si makukulong na rin itong si Cayetano, eh ano pa, 'di ba? Mawawalan ng buhay ang minorya. Dahil ang matitira na lang kung sakasakali ay itong mga ilan. Oh, 'di ba?
1: Tapos na paano kala sila na ibababa yung base number dahil maraming hindi nakaka-attend, hindi makakaboto.
0: Okay, kita mo na.
1: Para yung 16, hindi na maging mabigat sa kanila.
0: 13 na lang.
1: Mm-hmm.
0: 13 na lang.
1: Yeah.
0: Oh, 'di ba? Pero may mga nag-iisip na baka yung mga ilan din ay hindi bumoto para maimpeach ang ating Vice President sapagkat hindi sila iboboto, hindi lang ng INC, kundi ng maraming mga mamamayang Pilipino na naniniwala sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte at sa nakikita na tila panggigipit ng mayorya sa mga dumalaban, sa mga kumukustyon, di ba, o kritiko ng ating kasalukuyang partido ng ano ba yan, Alyansa ng Pilipinas.
1: Yes.
0: Oh, dahil kapag sila, parang sila-sila na lang ngayon eh.
1: Mm.
0: Ha? Lahat ng kalaban kanilang ginigipit at ipinakukulong. Inuna nila si Marcoleta dahil si Senator Marcoleta ay isa sa pinakamasigasig magtanong.
1: Mm. Laking kawalan sa impeachment trial si Marcoleta.
0: Ngayon, ang natitira na lang ay itong magkapatid na Cayetano.
1: Mm.
0: Dahil sa minority, sila lang ang abogado.
1: Yes.
0: O halos napunta na rin sa majority, Kiko. Wala na rin ah.
1: Mm. Kiko na lang.
0: Kiko lang.
1: Mm.
0: Ay, yung iba, puro ano naman.
1: Abagutan. Ato-atornihan lang.
0: Naku, Sus Mariano, ang mga tanong. Ang mga tanong. Eh, hindi. Sabi nga nung ating ombudsman, isang beses lang siya nanonood, ayaw rin niyang manood. Dahil meron siyang tanong na hindi nagustuhan ng isang senador.
1: Senador.
0: Na hindi niya nagustuhan. Diba? O, sige. Tayo magbibigay muna ng isang paalala. At sa ating pagbabalik, sasabihin mo kung ano ang bilang ng telepono at kung paano magpapadala ng mensahe ang ating mga kababayan. Sana po, pakiusap ng inyong lingkod, ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan, na i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe ng maaga para ito ay mabasa namin agad. So, take it away.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.
9: Pong Marcos Jr., the special coverage. Samahan si Raul Virtudazo, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Johnny Gomez, alauna hanggang alas 3. Ira Panganiban, alas 3 hanggang alas 5. Bernard Tan, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Bawat kaganapan, bawat impormasyon, ihahatid ng ating mga tagapaghatid balita mula sa Palasyo ng Malacanang, Chonay Yu sa Senado, Jojo Sica sa Kamara, Jong Manlapas, kasama rin sina Chris Lucas at Romel Madrigal sa labas ng batasan. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the special coverage. Sabay ang mapakikinggan sa DZRJ 8:10 AM. Mapapanood sa Sky Cable Channel 224 at DTT Boxes. Streaming live on Facebook sa www.facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel ng Radyo Bandido TV. Makibahagi, makiisa dahil sa talakayan, bayan ang una!
10: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
11: the best food and treats for your dogs.
12: The best dog places to visit.
13: The best training for dogs.
14: Hi. Coco, speak.
15: The best dog accessories and items.
16: Best dog hotels.
10: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Kita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapagahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang puso ng sambayanan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, kasama po si James Gojo, alias Don Pepot, Don Redondino, isa rin yan, ano, okay, at tulad ng sinabi ni Robin Padilla, di ba? Kailan taong bayan ay nag-iisip na tila selective justice ang nangyayari ngayon, di ba? Ayon kay Robin, Senator Robin Padilla, meron daw tinitignan at meron tinititigan.
1: Yes.
0: Diba? So, maliwanag na nakakahalata na rin ang ating Senator Robin Padilla na tila nakapokus lamang sa kanila na minority ang kasalukuyang administrasyon. Kaya sinabi,
1: yes,
0: maging ang taong bayan na tila selective justice ang nagaganap. Yan, nakakaibigan. Pero si Dom Pepot,
1: sa mga tatawag po bukas, ang bilang po namin telepono, pakilista po ninyo, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. At sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisearch po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV. Nakayon po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. At nakayon po ninyo palatin ito ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mga mensahe ninyo sa Facebook, maging sa YouTube, babasahin po namin lahat ng mensahe nyo, babasahin po namin ang Tita Carmen.
0: Okay. At tulad po ng ating pakiusap sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa Radyo Bandido TV DZRJ 810 AM na ilike, ipalo ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at ishare sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Yan, mga kaibigan. Yeah. Ha? Kaya, hindi lamang po si Senator Robin Padilla na napunan ng marami nating mga kababayan na tila siya lamang daw ang ang tama ang mga tanong at may sense, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kumpara doon sa mga nagsasabi na siya ay 29 na taon na. Hindi man siya mambabatas, bagamat hindi siya hindi man siya abogado, eh 29 na taon na siyang mambabatas. Pero ang tanong, sa 29 na taon mo sa ating sa pagiging mambabatas, ano ba ang nagawa nitong si Tito Soto para sa kapakinabangan, maging batas man o bagay, ay may nagawa ba ang ating mambabatas o mambubutas na si Senator Tito Soto? Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Parang nasaktan siya doon sa parunggit na ano ba yan ni Senator Padilla?
1: Mm-hmm. Oh, at kay Tano rin, sinasabi na kapag kahiyang kipag-usap sa mga nakakaalam ng batas.
0: ito naman eh, maski naman ikaw doon, Pepot eh.
1: Yes.
0: Kapag ang kausap mo, napuna mo, nawala sa hulog, pagtsatsagaan mo pa bang kausapin? O alam mo na mayroon talagang partido na pinaniniwalaan?
1: Mm-hmm.
0: O mayroong ibang paniniwala? Diba? Ba't ako makikipag-usap? Hindi ko naman makukuha ang pagsang-ayon mo. At bukod dyan, hindi naman tayo magkakaintindihan eh.
1: Mm-hmm.
0: Dahil iba yung paniniwala mo, iba yung paniniwala ko.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, babasa na tayo, Don Pepot?
1: Apa.
0: Sige, basa.
1: Mula kay Ma'am Ena Gray, good morning po, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Rick Oracion, magandang umaga, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Romeo Sunga, wala Wala, astang yabang lang si Malibag. Walang alam sa sinasabi kasi pareho silang sinungaling at kawatang mag-asawa. Kawawa ang mga anak ng mga ito, pinakakain galing sa nakaw. Hindi lang kain, lahat ng comfort in life, di ba? Mm-hmm. Meron sila. Pero yan ay galing mula sa nakaw, sa salapi ng taong bayan, di umano. Kasi hindi pa nakukumpirme, di ba?
1: Yes.
0: Yung sinasabi, inaakusa, binibintang, na may sangkot na 1 bilyong pisong mahigit sa flood control ang kanyang may bahay na si Congresswoman
1: Ann Matibag.
0: Ann Matibag.
1: Mm.
0: At maging si ano ha, maging si Director Matibag, di umano.
1: Mm.
0: Meron din itong ghost project, di ba, sa flood control sa Cebu, 2.
1: Mm.
0: Sige.
1: Mula kay Sir Angel Loreda, ha? Happy midweek, kabandido, Tita Carmen at Kuya James. Simbang Baklaran po ngayon, Malolos, Bulacan.
0: Sabi ni Anna Gray, Matibag, alias no personal knowledge. O meron tayong pagulad. Don Pepot, ikaw na nga.
1: Mula na ating kasamang si Jong Manlapas, Congressman Paolo Duterte, kinwestiyon ng batayan ng impeachment laban kay BP Sara. Samang Jong, iulat mo.
2: Kinwestiyon ni Davao City Representative Paolo Duterte ang pahayag ni House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Jocno na may sapat na batayan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Duterte, ang tunay na tanong ay kung nakabatay ba ang impeachment sa matibay at katanggap-tanggap na ebidensya o sa politika lamang. Anya, kung matibay ang kaso ng prosecution, bakit patuloy pa rin itong humihiling ng mga karagdagang dokumento at ebidensya sa gitna ng paglilitis? Iginit din ng mambabatas na dapat ipaliwanag ng prosecution kung bakit kailangan pa umanong magsagawa ng fishing expedition para sa mga ebidensya. Anya'y dapat na ipresenta bago pa man inendorso ng House Committee on Justice ang impeachment complaint. Tinanong din niya kung bakit ayon sa kanya nalalabag umano ang mga karapatang konstitusyonal ni Vice President Sara Duterte sa proseso ng pagkuha ng mga dokumento at ebidensya. Binanggit din ni Congressman Duterte ang patuloy na pagtaas ng satisfaction rating ng Vice Presidente sa kabila ng mga isyong kinakaharap nito. Anya, nakikita umano ng mga Pilipino ang pagkakaiba ng mga aligasyon at ng aktwal na ebidensya. Sa uli, nananawagan si Congressman Duterte na igalang ang konstitusyon at ang mga karapatang pinangangalagaan nito. Iginit din niya na tiling matatag ang suporta ng maraming Pilipino kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga batikos at impeachment proceeding laban dito. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat, Jong Manlapas. Gandang lalaki. Ha?
1: Yes.
0: Oh, sige. Wala lang ano, buhok sa ano. Konti. Bakit hindi siya mag-wig, ano? Limang senador ang tumutol sa pagpapasumpena. Ito, maraming buhok ito. Oh, Jojo Sikatil. Sa pagpapasumpena sa bank at tax record ni Vice President Sara Duterte. Eh, pero pinayagan eh, di ba?
1: Mm.
0: Pinayagan ng presiding judge.
1: Yes.
0: Yung tinatawag na ano nga ba yan? Pagpapasupina.
1: Yes.
0: Sa banko, sa bank at tax record ni Vice President Sara.
1: Mula 2007.
0: Okay, Jojo Sikat. Ibalita mo, 2000.
3: Kinumpirma ng impeachment court spokesperson attorney Reginald Tonggol na 5 senador.
4: Matinding problema.
3: Kinumpirma ng impeachment court spokesperson attorney Reginald Tonggol na 5 senador ang tumutol sa naging desisyon ni impeachment court presiding officer Francis Chis Escudero sa pagpabor sa kahilingan ng prosecutor's team na ipasumpena ang bank at tax record ni Vice President Sara Duterte Carpio at ang asawang si Mans Carpio at ng kanilang mga negosyo. Ayon kay Attorney Tonggol na base sa kanilang mga manifestation, ang mga tumutol ng mga senator judges ay sina Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda at Camille Villar. Aniya aalamin pa ni Attorney Tonggol kung kasama rin ba si Senator Christopher Bongo sa mga tumutol sa pagpapasupwena ng mga tax at bank records ni BP Sara. Nilinaw naman ni Attorney Tonggol na kahit may limang tumutol sa pagpapasupwena sa bank at tax record ni BP Sara, tapos na ang period ng pag-aapila. Ipinaliwanag ng impeachment court spokesperson na base sa rules, wala nang motion for reconsideration sa impeachment court kumpara sa ordinaryong korte. Nauna nang sinabi ni Tonggol na dapat sa oras na nagdesisyon ng presiding officer, dapat dun agad tumutol ang mga senator judges upang ito idaan sa botohan. Subalit ng pabura ng presiding officer ang pagpapasupwena sa bank sa tax record ni BP Sara, wala ni isang senator judges na tumutol dito sa oras ng impeachment trial. Maari naman aniya ito idulog sa Korte Suprema tulad na nabanggit ni defense spokesperson Attorney Michael Powa sa sinagawang pulong balitaan na kumukwestiyon dito sa ruling na wala ng MR sa impeachment court.
5: Senator Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Judge Amy Marcos, and Senator Judge Loren Legarda. And also Camille Villar. I have to clarify kung kasama si Senator Judge Bongo. So, the period of appeal po, tapos na po yun. Upon the resolution, usually ginagawa po yun. And usually, it's the senator judges who appeal the resolution of the presiding officer. Now, the parties, wala po nakalagay. Tama yung depensa na wala nakalagay na pwede mag-motion for reconsideration po. At kung hindi po inilalagay yung recourse na yon, then they have to find another recourse in the supplementary rules po of court.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. At wala na tayong pag-ulat, Don Pepot?
1: Wala na po.
0: Okay. At nabanggit mo kanina, Don Pepot, na ipinakita sa video, di ba? Mm. Yung alitan ni Sabio.
1: Yan ba
0: yung Imaong Sabio?
1: Hindi, yung pong journalist na nakaalitan niya. Noon,
0: sa 2020 pa daw yun, sabi niya. Na nakaalitan, na nagmura siya. Bunga ng galit daw niya yan. O di ganun din naman, si Vice President Sara Duterte, kaya siya nakapagmura, nakapagsabi, ha? Nung mga hindi magandang sinasabi na ginawa nilang kaso na grave threat. Diba? Laban sa ating Pangulo, sa ating First Lady, at kay dating Speaker Martin Romualdez, ay maring tulad din ni Director
1: Matibag.
0: Marites Malibag. Ano?
1: Matibag.
0: Marites Matibag.
1: Melvin.
0: Melvin Matibag. Nagbunga daw ng galit.
1: Emotional adversary.
0: Sa kanya. Emotional adversary. Di ganun din naman, ang ating Vice President Sara Duterte, nabunga ng kanyang galit dahil sa pagpapadala sa Dahig, Netherlands. Yung ginagawang mga kung ano-anong paninira. Pagkatapos yung ginawa kay Attorney Sulay Calopez. Siyempre, magagalit ka ng husto at yung tinitimpong yung galit kapag sumabog yan, makapagsasalita ka na maring hindi maganda doon sa mga nakakarinig, pero yun ay bunga ng galit lang. Hindi banta, kundi bunga ng galit lang. Ayan, sabi ni Villamor Velasco, Kawikaan 29:15, ang pagpalo at pagsaway sa bata upang siya ituwid ay magkanya ng

0: pagmamahal sa kanyang anak. Ang nagmamahal sa kanyang anak ay disiplinado kung kinakailangan. Hebreo 12:11, sa ngayon, ang lahat ng pagdidisiplina ay tila hindi nakagagalak kundi masakit, ngunit pagkatapos ito ay nagbubunga ng kapayapaan at katwiran para sa mga sinanay nito. Yung mga disiplinadong mga anak, mga bata, lumalaki yan, nabubuhay sa tama at madadala na nila yan hanggang sa pagtanda. Kaya maliit pang baslit pa ang bata, huhubugin mo na sa tama.
1: Yes.
0: Para lumaki sila ng tama at mabuhay ng tama. Ayan. Sige.
1: Mula kay Sir Angelo Redaha, 5 araw na lang sona ni PBBM sa Lunes, July 27, 2026.
0: Sabi ni Romy Yusunga, saan kaya magtatago si Boy Period o Aso Pinkies? Pag presidente na si Vice President Sara Lacson ngayon pala, mag-isip ka na kung paano pumuga, kasi hindi ICC kundi Pilipinong Korte. Lagot ka, Asong Pinkies. Makatulog pa kaya kayo lahat? Malapit na ang karma. Kaya nga gusto nilang ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, dahil kapag nanalo, sigurado lahat ng sangkot sa kahit anong uri ng korupsyon, kahit yan ay flood control, ghost project, at iba pang klase ng korupsyon na pagnanakaw sa salapi ng taong bayan, ay mananagot kapag si Vice President Sara Duterte ang nanalo bilang Pangulo sa 2028 presidential election. Kaya nga, gusto nila ng mga kaalyado na baguhin ang ating konstitusyon para mabago nila, wala nang eleksyon sa 2028, 2031 na lang.
1: Yes.
0: At manatili ng o extend ang kanilang termino.
1: Yes.
0: Gusto nila. At hindi lang yan, nakakatakot na kapag nabuksan ang ating saligang batas, maaaring pakialaman na yung ibang batas na mapuproteksyonan yung kanilang ginawa sa pangmahabang panahon.
1: Yes.
0: Okay.
1: Mula naman kay Sir Boyd Velasco, magandang maga po, sabi niya.
0: Sabi? Okay, basa.
1: Sabi ni Ma'am Cindy Cruz, Carmen and James, ang galing ng defense lawyer ni BP Sara. Si Matibag namumutla, puro hearsay, chismis, walang personal knowledge. Eh, lawyer daw siya for 29 years. Ha, ha, ha. Natibag si Matibag ng defense lawyer. Congratulations.
0: Sabi ni Oye Gloria Ong, paulit-ulit lang yung mga sinasabi nilang ebidensya. Alam naman, bago puro kapanahon ng pan ni FPRRD, mga sinasabing ebidensya. Tapos ang ending on process pa rin. Di na makamubon mga ebidensya nila sa umay, paulit-ulit lang hanggang ICC, The Hague, ganyan din ang mga sasabihin doon. Yung ICC nangangalib na po. Pagtutulungan na yan ng China, Russia at ng US.
1: Yes.
0: Para ito ay ganap ng matibag. O kaya medyo siguro mababawasan na yung kaba ni Senator De La Rosa, di ba? Na isinangkot sa EJK, sa War on Drugs, di ba?
1: Yeah.
0: O maging si Bongo, dyan din ay sinasangkot na laging tinatakot nitong si Trililing na mayroong warrant of arrest, di ba?
1: Yes.
0: Na tila ang matitira na lang ay si Senator Robin Padilla, pero maaaring si Ligarda, kung mananatili yan, baka susunod na rin yung mga yan, di ba? At yung sinasabi nga ni Pampiro Lacson, nagagawin niya yung lahat at tila itong flood control ang kanyang gagamitin para madala sa kulungan na kinilalagyan ni Jinggo Estrada, ni Marcoleta, Defensor at iba pa.
1: Yes.
0: Si

0: Senator Cayetano.
1: Peter.
0: Peter. Peter. P. Para mabuo. Yung BJMP. Okay. Sige, basa.
1: Mula naman po kay Sir Fernando Claros. Blessed morning po, Tita Carmen and Kuya James. Natibag na.
0: Ang bato. Sabi ni Romy Sunga, good morning, madam and sir. Mabuhay, laban, mga Pilipino. Okay.
1: Sabi ni Ma'am Mel Colyantes, takot sila na makalaban si BP. Alam nila mananalo si BP.
0: Eh, mananalo nga si BP. Kaya nga po pinipilit nilang kalawitin. Ang iba pa, tinatakot na makukulo, kakasuhan, ha? O, para sa butuhan, manalo sila.
1: Yeah.
0: Kung matalo man dito sa trial, di ba?
1: Mm.
0: Malalabasin nila na panalo pa rin.
1: Mm.
0: Dahil magbubutuhan at mananalo sila. Pero sana, kung ako ang lilipat, hindi matitibag yung aking paninindigan na no to impeachment dahil mali, di ba? May mali. Something is wrong sapagkat walang mga ebidensyang magpapatunay sa kanilang mga akusasyon. Di ba?
1: Yes.
0: O, pero kung yan ay luto na o yung tinatawag na lutong makaw, planchado na yan.
1: Mm.
0: Kahit ano pa ang gawin ng prosecution, kay manalo, panalo pa rin sila. Pero hindi yan maililingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na sinasabi natin na matatalino na.
1: Yes.
0: Bukas na ang mga isip, gising na ang katotohanan. Nga yung ilang ulit na pagtitipon-tipon, dumarami po ng dumarami, na ibig sabihin dumarami ang hindi na gusto ang kasalukuyang mga namumuno o yung kasalukuyang nakapaligid sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Yes. Mula naman kay Sir Tristan Gulay, good morning, Lola Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am, sir. Nakakahiya na talaga ang ginagawa nitong impeachment hearing. Nagdala ng mga dokumento na walang mga prima, pirma. Tapos sasabihin pa ni Luistro, bakit daw sa ICC tinanggap kahit walang pirma? ICC yun eh. Di ba sinanahiya sa mga ginagawa nilang kabubuhan sa ating sariling batas? Tama naman ang sagot ng ating presiding judge, Chief Escudero. ICC, hindi yan sa atin sa Pilipinas.
1: Yeah.
0: Iba ang patakaran ng ICC at iba ang ating patakaran. Tama, base sa due process. Kailangan may lagda, nag-take oath,
1: yes,
0: at notaryado.
1: Mm-hmm.
0: O hindi natin pwedeng ikumpara yung panuntunan ng ICC sa ating sariling batas o panuntunan.
1: Yes. Mula naman kay Ma'am G. Salatar, good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Sally Sueño, good morning po, ma'am. At sir, sabi si Bert Bautista, nanonood.
1: Morning,
0: magandang
1: Bert.
0: Umaga, Bert. Ito, handang makipagtalo ito.
1: Mm-hmm.
0: Dito sa mga tulpo, kahit daw anong oras, tawagin lang siya. Di ba?
1: Yeah.
0: Eh, didibatihin niya kung talagang sila ba daw ay walang bahid kasalanan. Di ba? Maraming nalalaman itong si Bert Bautista. Tinawag pa sa akin ito eh. Sabi, Tita Carmen, o pakisabi nga sa mga tulpo, makipagdebate sa akin. O yan. May mga amon eh. Kasi may mga nakakaalam. Sabi nga, walang lihim na hindi nabubulgar. May nakakaalam at may makakaalam. Sabi ni Romeo Sunga, bugok talaga itong bakulaw na to. Bakit daw sa ICC dinatanggap ang mga dokumentong walang pirma? Eh, malay natin kung sino yung mga nagbigay nung testimonya na yon. Walang pirma eh. Diba? Walang pirma, walang notaryo, at hindi sinumpang salaysay. Meron tayong pag-ulat. Sige, pasukin mo.
1: Mula kay kasamang Diyong Manlapas, Congressman Harold Duterte binatikos ang umano'y fishing expedition ng prosecutions. Samang Jong.
2: Iginiit ni FERSA ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte na nasa panig ng prosecution ang pananagutang patunayan ng lahat ng alegasyon laman kay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Congressman Harold Duterte, isang paunahing prinsipyo sa batas ang burden of proof kung saan ang naghahain ng reklamo ang may obligasyong maglatag ng sapat na ebidensya. Anya, dapat na ipresinta na ng prosecution ng lahat ng kanilang ebidensya noong dinididig pa lamang ang impeachment complaint sa House of Representatives at hindi na sa kalagitnaan ng paglilitis. Sinabi rin ng kongresista na ang desisyon ng Kamara na ituloy ang impeachment noong May ay dapat nakabatay sa sapat na ebidensya. Gayunman, ayon sa kanya, ang kasalukuyang paghiling ng prosecution ng karagdagang mga dokumento ay nagpapakita uno ng kulang pa ang kanilang kaso at mayroon ng mga nagpasya bago pa man masuri ang lahat ng ebidensya. Tinawag din ni Duterte na isang fishing expedition ng paghiling ng subpoena para sa mga dokumento bagamat sinabi niyang inaasahan nilang ito ay pagbibigyan ng impeachment court. Sa kabila nito, iginit ng mambabatas na natiling buo ang kanilang tiwala, suporta at kumpiyansa kay Vice President Sara Duterte at anya'y walang anumang paratang ang makapagpapabago sa kanilang paninindigan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Alam mo, yung patuloy na pagtaas ng rating ng ating Vice President Sara Duterte kumpara sa rating ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay nagpapakita isang manifestasyon na nagtitiwala ang maraming bilang ng ating mga kababayan sa ating Vice President Sara Duterte. Bagamat sa pag-uulat ni Jojo Sikat, sabi ni ayon kay Senator Pangilinan, iginiit na walang kinalaman ang mataas na trust rating sa posibleng paglabag sa betrayal of public trust. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo. Jojo? Nawala?
3: Nilinaw ni Senator Judges Francis Kiko Pangilinan na walang kinalaman ng trust rating ng mga opisyal ng gobyerno sa tanong kung maaari silang managot sa betrayal of public trust na isa sa mga batayan sa konstitusyon para sa impeachment. Ipinunto ni Pangilinan ang isyu sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ikawalong araw ng paglilitis sa impeachment court. Matapos ipakita ng depensa sa prosecution witness kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang isang art card na nagpapakita ng mas mataas sa trust rating ni Vice President Sara kumpara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinanong nitong si Pangilinan si Matibag kung may epekto ba ang trust rating sa mga parata ng betrayal of public trust. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Matibag na hindi dapat gawing batayan ang mga survey sa investigasyon ng impeachment. Ani ang mga ito ay snapshot lamang ng maaaring nangyayari sa isang partikular na oras. Nagbabala rin si Matibag laban sa mga umaasa lang sa mga numero ng survey at sinabing maaaring may mga survey na maaaring manipulahin. Sinikap ding linawi ni Pangilinan ang pagkakaiba ng trust rating at betrayal of public trust at sinabing mahalaga ito para hindi malito ang publiko. Ipinaliwanag ni Matibag na ang trust rating ay batay sa resulta ng survey habang ang betrayal of public trust ay isang batayan sa konstitusyon para sa impeachment. Sa huli, sinabi ni Senator Judges sa Pangilinan na kahit negative ang trust rating mo o 100% ayon nga sa batas at sa konstitusyon, maaari ka pa rin mahatulang guilty o makwit depende sa ebidensya pagdating sa issue ng betrayal of public trust.
4: Okay, negative yung trust rating mo o 100% yung trust rating mo, base sa batas, base sa konstitusyon, pwede kang ma-convict. Whether negative or positive trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit. Depende sa ebidensya sa usapin ng betrayal of the public trust.
5: Tama po. Wala pong kinalaman ang survey on the trust rating kundi kung ano po ang ebidensya na ipinasok po sa ating pong impeachment court.
3: Marami. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Hindi ba itong si Senator Tico up and down ang hilinan na di umano ay nakatanggap din ayon sa mga dating sundalo ng maleta kasama na rin ang kanyang may bahay na si Sharong Cuneta na di umano ay nakatanggap din ng maleta at tinawag ng isang dating broadcaster na ngayon ay senador na isang bugok na abogado, di ba? Na ngayon ay tila nagkakasundo na sila. Ha? Yeah. Dahil ba sila ay pare-parehong tumanggap di umano ng maleta, di ba? Mm-hmm. Oh, kaya ngayon sinasabi nila na baliwala na kahit ikaw ay mataas ang rating pero hindi ito makakaepekto sa kasalanan na betrayal of public trust, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero kung marami ang nakikita natin na hindi lang isang beses na sinasabi naman ni Matibag na maring isa lamang pagkakataon. Pero ito, hindi lang isang pagkakataon dahil paulit-ulit simula na ng magtipon-tipon ang taong bayan, paulit-ulit na dumadami ng dumadami at parami ng parami ang tila wala ng tiwala, di ba?
1: Yes.
0: Oh, sa mga
1: negative na nga.
0: Oh, sa senador at sa bumubuo ng kasalukuyang administrasyon. Yung atin naman ay base lang ang ating sinasabi na pwedeng hindi totoo, pwedeng totoo, dahil nagbabase tayo sa nakikita natin, hindi lamang sa iniuulat na pagtaas ng trust rating ng ating Vice President at pagbaba ng trust rating ng ating Pangulo, kung hindi yung nakikita natin paulit-ulit at padami ng padami ang mga tao na tila wala nang tiwala sa kasalukuyang administrasyon. Kasama na po lahat dyan ang mga opisyal sapagkat nakikita na tila nagkakaisa.
1: Yeah.
0: Di ba? Na tila kinukuyog. Sabi nga, kinukuyog. Nagkukutsabahan. Ha? Itong mga ilan na gusto ay mapatarsik ang ating kasalukuyang Vice President Sara Duterte nang hindi na siya makatakbo sa anumang posisyon lalo't higit na maging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas dahil siran-sira na ang kanyang imahe, di ba?
1: Yeah.
0: Yan ang gustong mangyari ng mga ilan na mga galamay o mga maaring inuutusan ng kanilang mga boss na patuloy na pagsira sa imahe ng ating Vice President Sara Duterte para manatili sa isip, ha? At nang sa ganon sa court of public opinion ay masira si Vice President Sara Duterte. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh. Eh, pero kung pagbabasihan nga yung survey at yung nakikita natin na padami ng padami ng padami ng mga tao na sumusuporta sa lahat ng mga pagtitipon-tipon o mga rally, eh nagpapatunay yan ng kawalan na ng tiwala, ha? At napakalaki ng tiwala sa ating Vice President Sara Duterte dahil padami ng padami ang sumusuporta sa ating Vice President Sara Duterte.
1: Tita Carmen, pagulat po tayo, malaki kasamang Jojo Sikat. Tanggapan ni Senator Lapid, bumisita at nagatid ng tulong sa mga nasunugan sa tundo. Saman Jojo?
3: Bumisita at nagsagawa ng PD operation at tanggapan ni Senador Lito Lapid at Team Lingkod Lapid sa higit sa 1,000 katao o 316 pamilya na nawala ng bahay sa nangyaring sunog sa may barangay 163 at barangay 152 sa Gagalangin Tondo, Maynila. Nagpaabot din si Senador Lapid ng tulong pinansyal sa isang residente na namatay sa nasabing sunog na nakilalang si Nadilita Solisa. Nagpasalamat naman kay Senator Lapid ang mga biktima ng sunog sa pag-aalala sa kanila. Nagpahayag si Lapid na handa ang kanyang tanggapan na maghatid ng kagyat ng tulong para sa mga kababayan nating biktima ng sunog at iba pang kalamidad. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Yung Manlapas po niya.
0: Okay, may pag-uulat po tayo mula kay Jong Manlapas, Mambabatas, Hinikayat ang CHED na pagtingin ng impormasyon tungkol sa college equivalency law. Jong Manlapas, ibalita mo.
2: Hinimok ni Solid North Party List Representative Ching Bernos ang Commission on Higher Education o CHED na paigtingin ng information campaign tungkol sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETEEAP upang mas maraming manggagawang Pilipino ang makinabang sa programa. Ayon kay Bernos, kinikilala ng Republic Act No. 12124 na maaring makamit ang college degree hindi lamang sa loob ng silid-aralan kundi maging sa umagitan ng karanasan sa trabaho, mga kasanayan at iba pang pagsasanay. Anya, marami pa rin Pilipino ang hindi nakakaalam na maaari silang makakuha ng college degree sa ilalim ng naturang batas. Hinimok din ng Mambabatas ang CHED na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, mga employer, labor organization, mga grupo ng OFW, at mga deputized higher education institution upang mas maiparating ang programa sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ibinungkahi rin niyang magkaroon ng ETEAP provider sa bawat lalawigan at regular na maglabas ang CHED ng datos singil sa pagpapatupad ng programa. Ang nasabing proyekto ay bukas sa mga Pilipinong nasa loob at labas ng bansa, 23 taong gulang pataas, nakapagtapos ng high school at may hindi bababa sa 5 taong karanasan sa trabaho may kaugnayan sa kursong nais kunin. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Alam mo, babalik nga tayo doon, Pepot.
1: Opa.
0: Dito sa request ng prosecution na pinagbigyan ng ating presiding judge, Chief Escudero, na tinatawag na pag-request ng bank account, SALN, ng ating Vice President Sara Duterte. Pero, yan pong request na yan, eh parang tila lumalabag sa due process.
1: Yes.
0: Diba? Yung tinatawag na rule of law.
1: Yes.
0: Dahil meron tayong batas eh na nagbabawal, di ba? Na bilang bahagi ng due process na ilantad yung record ng inaakusahan sa pamagitan ng SALN, di ba? At ng kanyang bank account. Kung
1: ayaw
0: man. O, yan. O, yung BIR, yun yung SALN eh. Yun ang maglalabas ng SALN. Ha? O, so, pagka inilabas yan, inilantad yan, nilalabag mo yung due process ng akusado.
1: Yes.
0: At kinakatigan mo ay isang panig lamang. Dapat pareho, di ba, na may due process.
1: Yes.
0: At yan ay karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Kaya hindi ito basta-basta ibinibigay. Kailangan tignan din ang karapatan ng bawat panig, ng bawat isa. Kaya nakakahiya po itong sinasabi na paghingi at pagsang-ayon ng presiding judge doon sa request na makuha yung BIR bank accounts at maging AMLAC, di ba? So
1: mula 2007 pa.
0: Mula pa sa 2007 ang pinag-uusapan at ang akusasyon ay ngayon lamang simula na maging Vice President Sara Duterte, di ba? Bakit yung 2007 naging Vice President lang si Vice President Sara nitong huling eleksyon?
1: 2022
0: dapat simula nang maupo siya bilang Vice President, doon lamang kukunin kung ano yung kanyang salen, ikukumpara lang sa bago siya pumasok, di ba?
1: Yes.
0: Yung na maging Vice President. Kung ito'y lumaki, aba, may something is wrong. Not unless meron silang ibang pinagkakakitaan, may negosyong pribado. Di ba? Pero kung wala, something is wrong. Katulad nitong si Erwin Tulpo, na dating broadcaster. Wala namang alam na ibang negosyo. Di ba? Kung meron man negosyo, ay yung sinasabi na pangolekta, ultimo sa di umano, ha? Ito'y bali-balita lang bilang kasama natin sa larangan ng pamamahayag, hindi na maikakailayan eh. Di ba? Nangungulekta, ultimo sa ano ba yun, sa patay. Hindi lang yung sinasabing pag tumira, kukulekta. Pag dumipensa, kukulekta. Di ba? Ngayon, na naging congressman na siya, naging senador na siya, bakit tila napakalaki ng kanyang kinita, hindi lang ilang milyon.
1: 400 million. 400 million.
0: Hindi lang ilang milyon, kundi 407
1: million.
0: Million pesos ang kanyang dumalabas na asset, bunga ng properties at mga bank account. Di ba?
1: Yes.
0: At meron pa rin, bukod sa sinasabi na yung kanyang 120 million
1: donation,
0: campaign donation, samantalang si Barcoleta 70 million, at galing lamang sa mga pribado na mamamayan, di ba? Na maaaring negosyante at walang kinalaman sa gobyerno, pero itong nag-donate kay Erwin Tulpo ay naging party list representative, ACIS party list representatives, at pinagdududahan na yung kanyang napakaraming bank account, assets and properties ay galing sa flood control. Pero bakit? Di ba? Bakit nakakalaya at marami pa rin na mga congressman at mga ilang senador ang biglang lumaki ang kanilang mga kita. Why single out lang ang ating Vice President Sara Duterte? O yan po, tanong ha, basa ka.
1: Yes, mula naman kay Mamel Colyantes, mananalo si BP. Unang-una si Ontiveros, Romualdez at Lisa ang tatakbong president sa 2028 eh.
0: Sinasabi nga Lenny Robredo, Risa Ontiveros, ang maaring mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa man eleksyon ngayon, wala na eh, ulat na eh. Di ba? Lalo na yung Risa, alam na alam eh. Alam na alam ang kartada. Mabuti pa si Lenny Robredo, naging Vice President yan eh. At kahit paano, walang kinasangkutan na kontrobersiya. Diba? Pero, hindi naman pwede maging panguro dahil mukhang weak.
1: Yes.
0: Yan, sige.
1: Mula kay Ma'am G. Salatar, wala na. Wala na si Browner. Sana hindi ito tuta at sana ay makinig siya sa taong bayan.
0: Siyempre, may commander-in-chief yan eh. Kayo naman, may commander-in-chief. Sino ba commander-in-chief? Siyempre, susunod ka sa command ng commander-in-chief, pinakamataas sa command ng ating Armed Forces of the Philippines. Kaya hindi mo pwede sabihin hindi yan susunod.
1: Sabi siya,
0: Sige.
1: Sabi ni Sir Jenny Salmohano, good day po, Tita Carmen, Brother James. Sa probinsya ang mga lupain ay homestead sa Quezon Province. Kaya di bibigyan ng certificate sa lupain ng government. Tita, uwi nga ako eh para ayusin ang lupain at new gun nung namatay kong ama.
0: Wow, may new gun ka pala ha. Baka pwede mo kaming bigyan ng nyug. Sige. Sabi ni Sally Sueño, ang ingay ni Pinky sa apidabit ni Grijaldo sa Blue Ribbon, puro kay malibag ni pirma, wala, tahimik lang, gaguhan na talaga. Mm. Ano naman, bakit mo tatanggapin? Walang pirma.
1: Ano, walang notaries?
0: Walang notaryo at hindi sinumpa ang apidabit. Pero gusto nila tanggapin. Sige.
1: Mula naman kay Sepino Gutierrez, magandang umaga po. Sabi po ng ating mabait na Pangulo na overweight ang blood control na hinahanap ng mga tao. Siya naman ay huwag mag-overweight sa Coke, sa cola, yung BBM na bangag.
0: Sabi ni Rick Orasyon, ano na ba naman? Yung mga documents ni Matibag, hindi notarized. Tapos sabi ni Luis Tro, nasa ICC, noni daw ang notarized sa mga documents. Kaya sinopress yan ng presiding judge na we're not ICC. Hi! Palagpakan ka nilang bomba na witness. Eh, yung pala sparkler lang. Eh, sinabi ko nga eh, noon pa man, sa umpisa ng mga tuwad-tuwad com na yan, naghahanap na sila ng pwedeng magamit na ebidensya. Yes. Hanggang sa ngayon, nasa fishing expedition pa rin sila.
1: Wala kasi Fernando Claros, natibag ang kasinungalingan sa impeachment trial.
0: Nangangamba rin kasi yung iba na kumaimpeach ang ating Vice President Sara Duterte, mawawala na yung pag-asa na malantad ang katotohanan sa napakalaking halaga na umaabot sa 3 trilyong pisong korupsyon. Yes. Na halos 90% di umano. Sino ba may sabi niyan doon, Pepo?
1: Mayor Magalong.
0: Mayor Magalong.
1: Mayor Magalong.
0: Yan. Na halos 90% na mga mambabatas ha, ay sangkot. Na ayon naman dito kay dating speaker Martin Romualdez na kung siya ay babagsak silang lahat. Dahil alam niya, hindi magsasalita ang mga congressman dahil marami po ang sangkot. Ba, 90%?
1: Mula naman po kay Sir Fernando Claros, parang napakadali lang kay Pinky ang magpakulong ha. Sa ngayon, parang bumibili lang ng candy. Ganyang klase na ba ang Senado ngayon ang gusto niyang ipangalandakan sa sambayanan?
0: Eh, yun ang kaso nga, yung sinasabi ko sa'yo, na hindi ba yung the circle dito, hindi pa yata tapos yun eh. Anong ginagawa ng ating mga magigiting na abogado? Inuubos na yung mga abogado ng kabilang panig, di ba? Yeah. Eh halos lahat naman ay sangkot sa korupsyon. Di ba?
1: Yes.
0: Bakit wala kayong ginagawa? Bakit hindi rin ninyo akusahan yung mga sangkot na nagtuturo? Diba, turo ng turo eh. Hindi kaya mamatanda sa katuturo. Di ba nung araw pagkatuturo?
1: Manuno.
0: Sabi niyang matanda, oy, huwag kang turo ng turo, baka mamatanda ka dyan. Yan, mga kaibigan. Pero wala na tayong oras.
1: Wala na tayong time.
0: Don Pepot.
1: Kasi nasa hindi nabasa po. Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa nila. Salamat po sa kami. Ako po Lincoln James Gojo. Lagi po nasabi natin piling gunubuti. Tama. God bless us.
0: Marami pa tayong hindi nabasa. Sana bukas mabasa na natin lahat yan ano, sa ating pag-live. Bukas magla-live tayo yan, di ba?
1: Apo, apo.
0: Sige. So, ingat-ingat po tayong lahat, mga kababayan. At patuloy po tayo na manindigan sa tama. At maging kasangkapan tayo sa pagtatama ng mga maling nangyayari. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino. And may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
6: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
10: BBC News with Roisin Hasty. President Zelensky of Ukraine has dismissed the commander of the armed forces, Oleksandr Syrsky. The move comes days after the removal of the popular defense minister, Mykhailo Fedorov, which triggered mass protests. General Syrsky has been replaced by a younger general, Mykhailo Dropati. France has become the first European Union state to ban children under 15 from using social media. Parliament overwhelmingly approved the new law, which also includes a ban on mobile phones in secondary schools. OpenAI has disclosed that its advanced artificial intelligence models independently hacked another tech company to steal information they needed to pass an internal evaluation. OpenAI described it as an unprecedented security incident. President Trump has promised to help Lebanon a lot during a meeting in Washington with his Lebanese counterpart, Joseph Aoun. Mr. Aoun is seeking U.S. support for the Lebanese army, which is trying to disarm Hezbollah. The U.S. Secretary of Defense, Pete Hegseth, has told a Senate committee the war with Iran has cost $37.5 billion so far, an increase of nearly $8 billion since an estimate in May. He's seeking an additional $67 billion. The government of Guyana says 41 people are now believed to have died when a ferry capsized off the coast over the weekend. The boat was travelling from the capital, Georgetown, to an inland river port. A Turkish journalist working for the German broadcaster Deutsche Welle says he has been arrested again in Turkey 2 months after being released. The state prosecutor's office said that social media posts by Alican Uludağ were being evaluated for potentially inciting hatred. And a U.S. judge in Florida has ruled that Donald Trump must hand over financial records as part of his $10 billion defamation lawsuit against the BBC.
7: You're listening to the news from the BBC. Radio Bandido, 8:10 a.m.
11: The best dog hotels.
12: If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.